ọjọ bọ adọ dẹbi o fẹ afiju radio afede fẹ yo apate de oku fofo agbede amọ wi ohun to ba jọra won la wa fi di won ara won ile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ifaso wa po amejeje 92.9 awara pede kinu elede odun to ba gbo bo shau salaba so ko ni sipa sipa yo awa lagba ni bi ka so didun lede igbo oga mi wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pombele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasuaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le sun oye be Bond FM 92.9 ifeso wa po radio amejiji to jasuaju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ifeso wa po ameli to moyan lori asuaju elede enu gbogbo ijele oro

0: ara mi olufẹ oruko mi ni woli
1: reti mi ile san mi baba si oni
0: eh mo gbadua fun gbogbo yin ara mi olufẹ sami o ninu osu kesan yi angeli olugbeja angeli aduro tini ti eniyan fin se aseyori ni oruko jesu angeli yi darapo mo e egbo eyin eniyan mo duro mi o da duro mo soro ase mi o da so egbo iwe mi mo soro egbo ninu iwe second chronicles chapter 27 verse 12 oni fun angeli olori ogun kesan fun osu kesan mo pa ni ase ara mi olufe mo pase lone je ki angeli ko darapo mo e anise bi mo tin soro yi ni oruko jesu je ki angeli ko darapo mo e olori ogun osu kesan iwo ni mo pe oruko re ni iranlowo mo pa ni ase ni oruko jesu gbo ani ko duro ti o ni oruko jesu mo ni ko duro ti o bayi ni bibeli wi o ni o da ororo si mi ni ori ago mi si kun akuro sile mo wa ni iwe psalm 23 e gbo mi dada omo olorun ni e bawo lo se ti ma sise to wo kolobo ororo re ti o si sofo bawo ni wa ti ma sise ni ojojumo to wa wo apo ye fun re ti oni si kankan nbe ko ye kori be rara o ni mo se pase gege bi ko ati riju olorun wi pe lati oni lo ninu osu kesan yi angeli aduro tini ti eniyan fi riran lowo egbo mi eyin eniyan olorun angeli ko duro ti o gbogbo ibi ti omo re wa ninu aye loke epe mo pase je ki angeli ko duro ti o olorun o Olodumare baba mi ati olorun mi mo pase mo soro gege bi ko ati riju olodumare mo ni je ki angeli yi ko duro ti o ku wa ni pada leyin re titi lai lai ni yo duro ti o o laluyo o ri ba ti se ninu osu yi wa si aseyori sami ninu ise re mama lo si aseyori ninu oja re lo si aseyori asegun o ri be ko yi pada bo adua bo eni lo Jesu Oluwa wa amen ara mi olufe mo ki yin o mo ki omode mo ki agba mo ki okunrin mo ki obirin baba mama e sare gbo oro eri yi ko to di wipe abere si ni tesi waju mo nbo la re seju die mo nbo
2: praise the lord hallelujah for many deepness in wa sanu mo wa lati oke agbo gbogbo olorun alaye gbogbo olorun ori pe oke ibia ohun to n se lati ya 2024 ti mo ti jo ipe yi mo dupe fun owo agbara to na ni gbogbo igba ni gbogbo akoko eri mi po sugbon meji pere kan ni ko fe so nipase orodo anu ti a ma n ra n bi mo ni awon omo to po ladugbo ti mo bi ati ele ti mo bi mami mami mami omobirin yen muslim ni sugbon ko si nkan to ye pe boya mo mu wa lati church o ma ni fe ti ati gba o wa so fun mi o ni oja orun o ko ma lo shop bo ni pe lord lo wa pe oja o ya ko ko ma ni wa na ku ku mo pe leyin ka gbadura mo na pe ah mami se wa ni nkan ko da o wa mu ana ti mo wa bo tun ba gbe mu o wa gbe lo nigba to ma pada de ni money ana ti anu abikile to o bi se be ko ma ti se won ya fun won to ma tailor lo o ma fun won gbo ori ti be o da ya e lo last 2 weeks o sha de kini kan to sele mo ba ni money o ni kan sele o ni wa o ile awon ti awon gbo won ta se awon wa ni pe ogun kan wa wa lo ba si o ibi bayi bawo ki mo lo ti lele se wa ni family yin ni o ni rara o ebi ta mi o we n to sele ni pe oloro bank sender me ta ni mo ni lowo okan wa n shop okan wa ni bag ni ma gbe okan wa ni
0: Ara mi olufe mo gbadua loruko Jesu mama baba to ngbo mi wa ni eri nla e wo Olorun lo nsise Bibeli so pe iwe Psalm 33 oni o da ororo si mi ni ori ago mi si kun akun won sile e gbo ase to wa ninu ororo o je ase to ni agbara e gbo eyin niyan yi gbogbo iwo ti o ti ni anito ati amiseku mo nawo agbara sinu aye re mo nawo agbara sinu aye awon omo re ororo anito ati amiseku ni oruko Jesu emi mi mo da si o ni ori Jesu oluwa wa ami e ja gboro eri kan si e mo gbagbe ka tile to lo gboro eri gbogbo eyan e ma bo nibi pade adua nla yi ni ilu idiroko saturday ni pade ti idiroko gbegede agbina meme yo simi e ja pade nbe ojo meje ni ororo de wa fawon eyan lofe be ni ororo wa le fun yin so e ja pade nibi ti gbegede ti fe gbina se ri ororo anu yen egberu kan ni ko mo back to sender egberu kan abo ororo kan wa wa ti a pe ni ase yori o de da mi loju pe bo tin gbadua to lo awon ororo yi o ti ri yanu iyo agbara na wa nitori wipe bibeli wipe woli ni awon okunrin ilu na lo ba woli won ni gba wa awa gbe nitori tedo ilu yi dara won ni omi koro ile si sa o ni e mu awo koto wa ki e si bu iyo die sinu re won de sebe won lo bu iyo sinu awo koto won gbe fun woli woli wipe nibo ni orisodo yi wa won mu woli debe woli daye na si oni latoni ko ma se si iku mo oni ko ma se si arun mo bibeli wipe leyin to woli daye sinu odo yen oni titi di oni oloni ko si iku ko si arun ko si aini mo wa gbadua gbogbo yin pata iku ojiji ko re yin kete ko fi aye yin le ko fa yomo yin sile ni ba mo ki ku owowo ire ati anu ni o si mari idiroko saturday yi ni pade bere nbe o nibo ni idiroko idiroko boda ni waju le kabesi oba oniko legbe titi ago marun isoji o bere a pari ni ago mesan lale loruko Jesu o ra anugba iyanu olorun ko ni fi o sile se wa ri ni Friday yi egbera kan ara mi olufe e ja pade e ma bo ni pade adua ni ilu Isagam emi gan hey mo ti mura tan e ja pade ni Isagam o wa very very important nibi ti a ti fe pe mantu niboni ni Isagam ibe na ni Sabo Under Bridge Onijoku Town Hall Sabo Under Bridge Onijoku Town Hall gbogbo ti e ba ti nbo e ja pade nbe Olorun lo fe sise ki se niyan te ba ti debe e bere Onijoku Town Hall ago mejo si ago mejila ni iwo ni eri kan iyen ni koko ara mi olufe e gboro yi eyin eniyan Olorun gbogbo lagbara lowo Eledumare ipade osoosu ta ma nse ni ilu mosin eyin ara mi olufe ni aboru iyana pada iyana paja egbeda pwd osodi agege odi olowo abule egba gbogbo yin pata eje apade nibo niyan ni mosin te ba ti de mosin eyin ti en bo lati Lagos ala nkankan te ba ti de mosin e bere onile gogoro bus stop te ba ti de onile gogoro bus stop yen e ko so fun awon eniyan pe e lo si Idera Cinema Hall Idera Cinema Hall seri ni Tadeyo Street seri Tadeyo Street yen on lo fori so onile gogoro yen ko ju ile kefa eh o Idera Cinema Hall yen Tadeyo Street number 27 ko ju ile kefa si junction yen then mantu gan ibi kan soso lati fe pe mantu mo ma anoint yin ni mo se ni mo ma anoint yin fun new month fun ororo osu tutun I will anoint you and we pray 7 prayer ti agba ni awon eka wa to ku agba nbe yen na so ni Friday keji losose second Friday of the month osoosu niyan loruko Jesu o ti dara fun e wa gbo eleyi o lagbara lowo Eledumare bakan na ni on the 11 ipade kan wa nibi ti gbogbo wa ti ma pade ibe yen gangan lati fe pe mantu nibo nibe ibe na ni oko afo ni ijotun gbogbo eyin eniyan lorun patapata ni badagiri badagiri ikoto suru lere gbogbo yin pata eja pade eyin ti lusada eja pade nibo niyan te ba ti de oko afo bus stop oko afo bus stop ele lo si ijotun junction te ba ti de ijotun junction e wo apa otun yin e ri ona kan be street yen e wo be te ba ti wo be ojile street ni yen be ojile street ibe ni ori oke imole alaye wa ori oke imole alaye so ago mesan ale ni so oru ma bere a pari ni ago meji o buye po ori oke yen o fi gbadua fun ona abayo to daju o de da mi loju pe wa ri ona abayo ibe mo ti fe pin mantu olulana fun gbogbo eniyan pata ti mo mo pe ona re yo si la ni oruko Jesu gbo sami mo pase ona re la to ba wa di ose to nbo Wednesday to nbo ni ilogbo elegba town hall mo ma pin semo 150 pieces fun awon opo ati awon agbalagba ateyin te ri onje meta je lojumo o bakan na indomie 150 pieces so pelu gbogbo nta fe pin o wa fun eyan 400 so te ba ti debe e fi oruko sile ni be yen te ba ti de yanora bus stop ni ojo Wednesday to nbo ele lo si ilogbo elegba town hall ilogbo elegba town hall God bless you it is well with you oruko la ma fi pin o ni ojo yen a poruko yin e si ma gba ko ma ba di wolu kolu pe ero ibani soro yi fun ekunrede alaye 0706717 0079 egbo enikan gbo mi mo fe ko ran ipade yi lowo bo tin san owo yen to fi ran ise iranse yi lowo iran lowo dide fun iwo na lati go merin agbaye o account number yen re mo de dupe lowo gbogbo eyin ti e nse owo yi o ni rile 0069936107 gbo le kan si 0069936107 Access Bank. Oruko to wa nbe, Light of the Living Church. God bless you. Ara mi olufe lo follow me lori TikTok. Oruko to wa nbe ni Prophet Rotimi Ilesome. Ko ra anugba, anu ko yoka Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. Eyin ti e fe ra ise adura anu ororo nkan kan. E ma gbagbe e lo si Abanoje Road, Alabama Bus Stop, Oyewole Street, Eko Bere, ni baba Oyewole. O wa nbe, e ri nbe.

ni ke roju rere dandan ni ke ra anugba o ya e lo ra anugba igba to di Exodus chapter 9 verse 19 oni oluwa pase fun gbogbo won wi pe e lo sinu gbo e lo ko gbogbo eran yin tin be nu gbo wa sile tori wi pe ni ola yin oro gbogbo eni ti yin ba si ba ninu gbo yo pa eranko yo si pa eniyan sugba ko mo ba di pe oni ni eranko mo kaapo le daju lori eranko yin e lo ko wale e gbo oro oluwa ni osu tesan te wa yi mo gbadua aabo olorun o ma daju lori yin ke se lori yin nikan lori awon omo yin abu olorun o ma daju lori yin igba to wa ku ni Exodus o bo sinu we Levitical inu we Levitical ni chapter 9 ni verse 9 o ni omo Aaroni o si ki owo bo eje na nigba to ki owo bo eje o si won si ara iwo pepe mo gbadua loni mo ko owo bo inu bo eje Jesu mo won yin si yin loju mo won si yin lara mo won si yin lese tori bi eje na lo npa majemu okun je eje na lo npa majemu ibi je mo da eje Jesu si yin lori eje Jesu o ya ko ma san lara yin ta lo sami yen eje Jesu o ya ko ma san lori yin eje Jesu o ya ko ma san ninu ile yin lati akoko ilo olorun Abraham ni mo kepe olorun Isaac ni mo kepe olorun Jacob ni mo kepe eje iye biye ta pe leje odo agutan o ya ko ma san lara yin lati oni lo losu kesan yi ke ni akosile ire losu kesan yi ke ni ojurere igba to wa denu we numeri numbers chapter 9 ni verse 9 ni osu 9 oni olorun si so fun mose pe o kin lo olorun so fun mose iwo ni mose takuko yi mo wa so tele oluwa ni kin so fun o pe o ni saisan losu yi mo so tele oluwa ni kin so fun o pe ibanuje oni wole re losu yi mo so tele oluwa ni kin so yi pe aye oni se ka fun mo so tele oluwa ni kin so pe ofa okunkun ni bayin eyin wo le sami latoni lo iran lowo ojurere aanu o ya ko dide fun yin igba to wa denu Deuteronomy ni chapter 9 oh my god igba to denu Deuteronomy chapter 9 ni verse 9 o ni eleyi lo sele si mi nigba ti mo gori apata lo ti mo lo gba awe fun ogoji osan ati ogoji orun ti mo gba wahale ri meji olorun wa saye o ni ti mi o je ti mi o mu fun ogoji osan ati fun ogoji orun emi na fi awe ti mo wa ninu re yi gbadua ninu awe yi lati August 1 o ni awe ti bere awe bere ni August 1 agu meta osan kukula mbreki o dabi ipo kere iwo na ba mi join kere re na ko ma tele iwo na agun meta osan o ni mo ma mbreki lata agun meta osan o tun di ojo keji boda o lo le jepo o le jata o le jeyo lati ojo kini osu kejo titi di bi mo se nsoro yi o so nje aro ko so nje osan afo nje ale o lo ngba enu mi mo wa gbadua eni to ran Mose lowo nigba to gba we ti e ta we ri o jasasan loruko Jesu awe ri o ni jasasan.

awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yan ni ko fi anointing rere o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin enikan gbero ni daddy se ni wa seko ni ah eh a o wa seko ke laaro friday a ma wa ni eko ni iyana paja ni ilana paja stroke egbeda e ba ti de iyana paja e wo moto tun lo si paja ke so kale ni water bus stop ibe ni ma wa laaro friday ago meje si mewa abo laaro friday ni egbeda iyana paja police station to wa ni alagutan yen e ti debe e ba ti so pe water bus stop ni alagutan ibe gan e ti sign board laarin titi laarin express yen na lo wa enikan gbo mi iri o mo tele o enikan gbo mi anu o mo tele o Timba ti wa ku nbe laaro Friday yen n wa pada si Ikorodu ni church wa to wa ni Ikorodu ibe yen lati wa se isoru maju ni ojo Friday ale ni yen ago 12 si agogo istaje patapata ibe na lati si oru awon angeli eni ti o ba mo Ikorodu se ri gbogbo eyin te ba wa si Ikorodu ni ose yi ati so atomode o atagba tokunrin atobirin gbogbo yen pata ni o lanfani si onje ofe ti won fe pin yen gbogbo eyan pata won ni mo ofun loruko Jesu ibi o de ni bawo anu ni safun iranlowo dide fun en ton bere fororo wa fun yin lororo na gbogbo awon mo lewe yen ma fun ni bayro ni koroju o ke gbogbo won lo fi exam kan na sase yori anu o tele o ire iranlowo olorun yo tele o enikan ni ki lode tan fun awon eyan lo nje se jesu o pin onje ni akoko ti e se mose ko pin onje ni akoko ti e ninu ageju mo nbere ni o elijah so won je nje orun bo ba lori ofe lati ran awon eyan lowo wa ito tun fe ma complain pa kan ran eyan lowo egbo gbogbo ton sami ire o jade si wona anu jade si wona on ti olorun o fun to ni le je tan ti egbegbe won je nbe ayeraye ma dari esi o a npin bread ni church wa ni challenge ni last year nbi a se npin bread obin kan pada de oni baba bi mo se je bread tan lona la oni ejo sa emi na fe bu awon eyan fun odidi ose meji kin lo de oni bi mo se je bread tan anu olorun wole iwo na ma je nje kan to je pe ran lowo olorun o ma dide fun wona be lo ma ri ewo sa osu kesan lawa mi o ti ipo nbe igbode ni taroro mi chapter 9 oro soro nbe nigba to wa de Joshua chapter 9 verse 9 oni gbogbo eni to fe fi etan ba olu awon kan dide o ara gbigbi oni ni Joshua chapter 9 verse 9 mo mo wa ba Joshua won ba fe tan balu won ni Joshua wo nkan ile wa jina ba wa da majemu Joshua na o bere lowo olorun to fi wonu majemu sugba leyin majemu isele aba ni sele Joshua so won deru gbogbo eni to ba fe tan ba olu ninu osu kesan o ma di eru re o ma di eru re o ma di eru re igbo wa ninu wi onidajo chapter 9 verse 9 oni gbogbo igi korajopo mo ma lo ba ji olifi mo tun lo ba ji opoto mo ni fi ororo re le ko wa joba lori wa igi opoto wi pe emi o le fororo mi le o igi olifi ye pe emi o le joba lori yin o e je moju to mi tolorun ran mi gbogbo eni to fe gbe nkan mi le olowo to yato si tolorun gbe fun iru eni be ina o mu won bale aye ri oni mi le aye ori o leri orun anu asi fun o ogbo ori agbile loruko baba omo atemi mimo be lo ma ri e se pe okan ninu awon member yi e send message sibe ipe yin na nbo program e lanfani atiri baba e ma gbo sa laaro ojo monday gbogbo eyin te ma nwa sori oke no mo wo e mo pe o soldier of Christ laaro ojo monday ni apatere eyin te pe mo fe ri baba won je ri baba ma bo sori oke no mo wo emi e ku lori oke njo monday laaro monday agogo meje sa agogo mejila iwo na ma bo sori oke no mo wo ni apatere to ba ti de wo ro bo moto tun lo seji oku lateji oku bo moto tun si apatere ori oke no mo wo ibe lodi yen di apade lo sey mo fe ri o loruko Jesu yo de dara fun isoru ti mo ma nse lojojumo oru awon angeli ago meta abo loganjo oru ni every day lori Facebook baba adua yeke for 7 prayer mountain abi no more war prayer hour ikanu re wo lori Facebook o join wa lale ke si gbororo kan lowo orun anu asifi God bless you won ma reti re no pade laaro la Jesu oni da oduo ota oni da oduo arowo olohun ijobo orun dade nlepa emi ati yin a o ne padanu re ire o a o mo fi anu ati ayo a o mo fi pade wa aye kan to wa ibo ni jebi no more war Jesus is coming soon ti o ba ye yin e pe okan ninu awon number yi amen pastor seyi ni ke pe sori number yi 08030 45 01 46 e je npe le kan si 08030 45 01 46 lagbaro long e roju ayo awon omo yin o Jesu oluwa wa amen no more war Jesus is coming soon oluwa o

0: korodu pelu ifami ororo yan tun enso wa lagbara la lati ma gbagba fun gbogbo ni poju po eniyan agun meji la orudo ru gajo enso wa lagbara na yo mo waye eni gbogbo eyan ma la nfani lati ma gba ijo ororo kan kan lo fe awon edaru kan ko to ba wa tun ma gba onje lo fe awon mo ile iwe tun ma gba baro meji meji ti baba adua e ke 47 ti gba adua si lo fe opolopo lori eni lo nbo ati korodu garage awon mo ru ata bi mai kan to lo si ero elepe so kale ni gbaja bosto e so da su ni geji titi e mi o kada ke so fun wi pe church baba adua e ke 47 la la ate ye bebe e tun le gbe telephone number yi 08066481455 owo jo friday yi ni o je ka jo pade ni be
1: salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh ekola jimo gbogbo lolufe wa ni bond fm bololufe gbogbo ojo seri eku jonjo tijo eku jonjo tijo ko ojo meta lakokona ti ile ba ti mo gbara itosoru yo ma joju fiti fiti labe kolokoro sewari to ba tin ku die o bo si owo ijaleta owo oru yi yo bere si ni le dada amo ni kede ti ago meji osan to ba ti gbe soke abi to ra koja beleja ojojo yen yo bere si ni po da die die bi pe ojo fero sugbon sha o e ma ri ti ami meji yi laare ago meji si marun role imi ati ola saturday ninu ki ategun tutu ko sokale dada tabi ki ojo sare fun muni muni iko asele ju gbogbo e lo agbara wa lowo oru leni ati ola ati ipinle eko ni o ati ipinle ogun ni o oyo osun ekiti kwara ati ondo ami kan na lo jejade lojojo gbogbo won to won ti pade mi ni ojo aje monday lagbara olorun opolowo mr pilot balkis ayibola ona ni olutu olumide olalere olumaiti loruko temi lekan si aku idaji o
2: eto ire owurọ logun ori afẹfẹ lori ikanni yi woli adeniyi olopọrọ ku ni yo ma fi oro olorun bo wa baba e ka rosa
3: ogun ma ni fun olorun ni oke
4: hallelujah
3: Danny, why you sure? Malala, you can cry. Oh, she baba. How melumia if you were. Only a long po. Shuma, you can lava ma. Long juicy down, I tell you. Only one show for Dan Cool, Georgia. Baba, me a dupe. Wallow down, I tell you. Wallow down for you. You won't need to work. I get to work. You won't know one, but I you are. But I you, Nishima. When the only thing bam we yard the Timugu Kilosi will get your only by Matty Padere. Nothing Martin Lossi Salio Mulon, only Martin Bob Padimbe. Baba, me one people going back on a mother line up quiet. Tito be alone. Tito bi ni yin re gba ope wa gba yin wa o se paru pe on to je temi
4: on to je temi
3: ki yo bo sowo elomiran
4: ki yo bo sowo elomiran
3: emi o ni to seyin egbe mi
4: emi o ni to seyin egbe mi
3: emi o si agbo ofufo
4: emi o si agbo ofufo
3: mo ko iru elenga
4: mo ko iru elenga
3: aye mi fun rere mora
4: aye mi fun rere mora
3: owo mi o daun lase o
4: owo mi o daun lase
3: itiju ki se ipin mi
4: itiju se ipin mi
3: mo ko aba awon alaiwa bi olorun
4: mo ko aba awon alaiwa bi olorun
3: awon mo mi o ni fi anfani won sofo
4: awon mo mi o ni fi anfani won sofo
3: mo ko ogo atijo
4: mo ko ogo atijo
3: aye mi yo ma tesiwaju
4: aye mi yo ma tesiwaju
3: emi o ni duro soju kan
4: emi o ni duro soju kan
3: emi o ni se alai ni ororo
4: emi o ni se alai ni ororo
3: emi o ni di alari kan ni aginju aye
4: emi o ni di alari kan ni aginju aye
3: aye mi yo su eso to wu olorun
4: aye mi yo su eso to wu olorun
3: aye omo mi yo su eso to wu olorun
4: aye omo mi yo su eso to wu olorun
3: ko si ifaseyin ninu aye mi
4: ko si ifaseyin ninu aye mi
3: mo je eni titayo
4: mo je eni titayo
3: ohun gbogbo nipa mi je ti o rewa
4: ohun gbogbo nipa mi je ohun ti o rewa
3: Olorun ti pinu bi aye mi yo ti ma lo.
4: Olorun ti pinu bi aye mi yo ti ma lo.
3: Abi mi lati tayo.
4: Abi mi lati tayo.
3: Mo si je eni to ni anfani nla.
4: Mo si je eni to ni anfani nla.
3: Imole ni mi.
4: Imole ni mi.
3: Iyo ni mi.
4: Iyo ni mi pelu.
3: Mo si je ilu ti atedo sori oke.
4: Mo si je ilu ti atedo si ori oke.
3: Emi ko ni farasin.
4: Emi ko ni farasin.
3: Amen.
4: Amen.
3: na mo so fun pe ile tawon eyan fin wa lowo ti won ri mo so fun pe mo wa ran lowo lo si bi ti o si ran lowo ikan nu won wa ran lowo njo kan oni kan lo bon lo si odo sha ekron boyo won ri wo so oba samaria ni o e lo bon lo si odo osha o lo n wa itusile lodo sha ekron woli pade e oni ti e ba e to se ibi to ba kunu oni oga re o ran wa oni se ko si olorun ni israeli ni se ko si olorun ni israeli ni mo like orun se ko si olorun ni israeli ni to fi lorin ka odi larin ka 2 king chapter 1 verse 2 oni ase ase subu laarin ferese olona kan ni yara oke re to wa ni samaria o si saisan o si rawun nise o si fun pe e lo bere lowo besebu orisa ekroni bi emi o la ninu esan yi sugbon angele oluwa wi fun elija ara tisbi pe dede oke lo pade awon onise oba samaria ko si fun pe se ko se pe nitori ko si olorun ni israeli ni eyin ti n lo bere lowo basabubu orisa ekroni nje nitori na bayi le oluwa wi iwo ki o so kale kuro lori akete ni lori eyi ti iwo ti gun sugbon kiku ni iwo yo elija si le kuro nbe kiku ni iwo yo o le ye o pade eloju ona oruko jesu o ni wa iran lowo lo si bi ti yo ti pa o
4: amen
3: nibi to lo binu si o o ni wa iran lowo lo
4: amen
3: number 2 later mi fin wa iran lowo ti won ri they stop too early o mo njo awon le ki re to de elomi o mo bo nse sumo re ko to give up eh won mo nso awon le nbe le so fun wa ninu iwe oba keji awon oba keji ori ketala ni ss 16 lati verse 13 second king 13 lati verse 14 elisa si sesan ninu iti ko ni ye ase ni na sesan pere pe olorun nikan lolorun elisa to gba ilopo meji agbara o si sesan ninu eyi ti ko ni ye loruko jesu aisan to ni ye o ni bonu
4: amen
3: ninu eyi ti o ni ye ti o ni bonu e jasi oba israeli si so kale to wa o si so kun si le oju ni pe baba mi awon kan ti goke de e wo kabiyesi npe wo le ni baba abami baba mi keke iseli ati awon elesin re ewo la won woli te npe ni baba ewo ni eyan ri eni to impact aye o se be oba niyan oba odidi israeli o npe woli elisa ni baba mi baba bi ran se olohun ti o ba ti je baba re ki se ojo ori arugbo ojo to ngbenu won ni won to duro sinu maje ojo ori wa ni se nkan ta ko jo wa ni abi tori pe won gbe vgc abi pe kini kan no arugbo ojo ngbenu won ni sa si fun pe mu orun pelu ofa o si mu orun atofa o si fun oba israeli pe fi owo re le orun na o si fi owo re le elisa si fi owo ti e na le owo oba o wi pe si ferese ni la won o si si ngba na ni elisa wi pe ta won si ta o si wi pe ofa igbale oluwa ati ofa igbala lowo syria nitori iwo ko la won asia ni afriki ti wo fi run won o si wi pe ko awon ofa na o si ko won o fun oba israeli pe ta si le o si ta lerin meta o si mu owo duro ni olorun si binu si o pe iwo iba ta ni erin marun erin mefa erin meje ngba na ni iwo iba polu syria ati ti iwo iba fi run won sugbon ni isin iwo ko lu syria ni igba meta pere ah elisa si ibi tan tin so lu ti o tete tiwo o dale meta o da oju boya kalo ti se isoru 21 days yen to de se ni igba meje boya lo ibadan boya ran lowo nla kan ba ti jalu o ti tete give up awon yen ma tete give up ewo daniel in daniel chapter 10 verse 10 to 13 o give up at all o sa ere yen o sa ere yen o gba yen o gba awe yen 21 days angel yen de oni ojo kini olorun ti dan balogun ba sa da wa do you give up that's why mo like baba kabesu elesure tolo se soro odun mewa ninu afiki ogun iran le dawo duro ewo ni wo se bayi o la nse isoru wakati kokan lalale wakati eyo kan 11 to 12 elomi tun to ko ogun ni elomi lo ti leju pe ah o ma so wakati kan lo pe logun lo npe ni kini aba olorun de ru wa soke na ni o ona anu kan tun la so ale ko join o lagomo kan lati meji la lori facebook peter den wa ma wo mi kete kete bayi peter den ni olopo ko on facebook tabi lori youtube mercy monday tv on youtube la ago mo wakati kan pere mo kan la si mejila mo gba ka mo ko gba le won le ta won ise awon ti tirai o tirai o resi kan ga ta ngbe ti o ba ti kan mi ko toni ile won mo da be boko jesus o sasiyo
4: amen
3: won mo ma soro o kan mi
4: amen
3: kan ga ye o kan mi
4: amen
3: wa riran ojo ojo
4: amen
3: ba yan mo re so ni fi abi gbeyan mo sakobi
4: amen
3: won ni da oloro
4: amen
3: be luluwa
4: amen
3: nigeria wa la la
4: amen
3: on ta nla koja iko die
4: amen
3: a o yin olo
4: amen
3: a o dupe
4: amen
3: to ba wa di aro sunday ni ago meji aro si mejila ruwa wa da le oloriko dara po mo won be ni ore gun awala wa ni bi o to gate ni bi 7 up ni bi moto le yen awala wa won jo access bank ni egbe testa a je mu fe fo a o si yo wo lo eyin an te ti n ba wa lo ninu wakati kokan la la leun se ti n yo wo Olorun o tun ma wa la le bayi o ago mokanla si mejila lori Facebook ase omo jade si o ni lori Facebook adeni pitoloporoku on Facebook ayen ko je hanla peter yen ko je pinla oloporoku ko je hunla on Facebook adeni pitoloporoku on Facebook ati Mercy Monday TV on YouTube lori TikTok prophet oloporoku Instagram wa p oloporoku lo gba wole be tin lo laaro ikeri olorun
4: amen
3: aje o je yin
4: amen
3: Amen.
4: Ti yo se se.
3: Amen.
4: Be se to je alfa were.
3: Amen.
4: Won ni run sobu e.
3: Amen.
4: Mama yin won ni won ni run sobu e.
3: Amen.
4: O ti ri be.
3: Amen.
5: E mo pe fun adura. Ba ti n pari eto
3: 0704912-3572.
6: Eto ere owuro ni esese gbo ton yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International baba wa. Adeni olopo ku ni won fi onje mi bo wa anu olorun ku ni fi gbogbo wa sile ki olorun ki o buko fun yin Jesu loluwa
7: Bond FM 92.9

0: alhamdulillah mi na dupe fọlọrun oba e kaabo pada sori eto wa eto yin bọna o siri apa kini ile ise bond 92.9 jimo akoko ri e je kin je ise yi latodo baba wa lailua his imperial majesty oba rilwan aremu oso lale akiolu olowo eko ofiko olowo eko baba fuad ka biisu awon ni kin ki gbogbo awa muslimi pada ta pe aku ola jimo toni asku jimo akoko ninu osu keson won ni emi wa o se opolopo jimo ni aye o won ni ka sadura fun gbogbo wa pe lola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam atari jimo akoko nu osu baba baba ari to keyen o won ni edakun to gbogbo wa ko ero rashe o emi o pe meje emi o laaro o baba wa his imperial majesty alailua oba rilwan aremu oso lale akiolu oluwe ko feko oluwe ko baba fuad oba of lagos anu won ro gbogbo wa ko pe ninu osu baba baba yi ka se jeje o kosi un to ni se pelu osu baba baba iyen osu september osu october osu november to osu december won ni o ku owo emi ati e ka le daju pe awuwa omoluabi pelu iberu olohun o ma kero sinu oko ko ma wa iwa oko isu wa pelu iberu olohun oba bo ba tin wa ko pelu iberu olohun oba to n ranti iyawo to n ranti omo to n ranti awon te jo nbe nu oko laburo ni sele si kokon nu wa iri asapabide ma fa jamba oko ni o edakun oro amoro yi o wa latodo baba wa his imperial majesty alailua oba rilwan aremu oso lale akiolu olowo eko ofiko olowo eko baba fuad ti won je oba of lagos ka biisu awon alase ile ise radio nigeria pe latodo mama wa omo babirin adenike wura ala adegoke ati oga wa ile ise bond 92.9 ti won je alagba gbenga fatile general manager bond 92.9 won si ga lo anfani lati ki baba wa alailua oba rilwan aremo so lale akiolu oloeko ofiko oloeko baba fuad oba of lagos ka biisu ologun kutere nika kin pe ko la jimo toni jimo akoko ninu osu september won ni general manager bond 92.9 won si ga lo anfani lati ki baba wa alailua oba rilwan osolale akiolu oloeko ofiko oloeko baba fuad oba of lagos ka biisu ologun kutere nika kin pe ko la jimo toni jimo akoko ninu osu september won ni ka gba ladura fun baba wa pe emi so opolopo re layo olohun tu baba lora emi lola nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala gba mi tala ma kisa
1: eko la jume ni
0: emi o so pe layo ga mi se
1: ewu mu kada
0: olohun je mi yogun
1: ta ma se yan ba lo di eyan
0: ah eh
1: wallahi albarika ni
0: imam temi kon ko imam ti mo kon kewu
1: abuga
0: o wa fe pe imam ti mo tu kon kewu ni oye abe ro olohun
1: ise re te yin ba se na re fi toka si yan lawo jo
0: be olohun alhamdulillah
1: wo na ma se dada o e fa se dada na fi toka si
0: tani
1: e ma se pe fo nile de mo e ma se pe fa won yan mo e ma jo sa won yan mo
0: omo ke gbogbo won
1: abanjina
0: gbogbo awole yi afa won re
1: patapata
0: patapata
1: atolo mama wali olohun gan oro gan won
0: alhamdulillah olohun oba ni alhamdulillah olohun oba ni olohun oba ni
1: eraku baba laaro e ko si pe pariwo
0: yes sir
1: olo si bamba di we ni ti awon osise ko ju ti do bi ko gan fara won nbi ba di bo jo se gbogbo le leto leto ni akiriki ta ba ko ta ta ran si o ba yo ju ka na fe ko kan ka ba won bi ka ka da ko ba won bi ka wo ma ti papa ta gbe se kan gbo soju won won se dada to láàárọ̀ yìí wọ́n tún ti kọlu àwọn bẹ̀ tó kọjá ní tẹ́yìn bá ti ń bọ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún tẹ́nìkan ń bọ̀ lọ́wọ́ sọ́ bá ti kọ́kọ́tò lójijì yóò yóò ti bẹ̀rẹ̀gbẹ̀
0: níbi tó ti ń jáwọ́
1: bẹ́ẹ̀ ni tó ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni ò dá mọ́ rárá àti rárá kọ́dàkùtòrí ọlọ́run tó máa mi lójú ni pé nígbà bí ibùsọ̀ bíi mẹ́ta péré tó bá ní ìṣòro ìkòtò àkọ́kọ́ ẹ̀tún ṣe tó pín lọ́run ẹ̀tún ṣe tààrí méjì kí lọ́ ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀

0: amina
1: mo fe ke se mi lo re kun e dakun sa
0: yes sir
1: ko to zumba n ba di we se mo le rawo run e
0: ah
1: o le ma je laaro isa o
0: ran lowo ko ne han dada
1: eh jo mo so ko le ma je laaro
0: emi ora
1: hi
0: so nto sele ni e o
1: oda
0: ni pa ja lo ko mo ko ja abo merin abo kin to nko ja lale ago mo kala me o possible for me
1: mo mo bi se je risa awa fi asko ibe awon ti won ko ja nbe loju momo aba awon ti won wa ni to si be ile ise won wa nbe kon to ba le ba wa ya to ba
0: gboro
1: se
0: si mi ko da to nbe ko ti mo be won si se fi se fi budo
1: olorun
0: wa da gboro se le ti wa
1: e je kin ri aworan yen kin fi ranse sa won oga mi na fe mi dara mola
0: awon ri ana nbo won be ana nbo won mo be ko mo be
1: da
0: ko gboro sa
1: da alagba mi o
0: yes sir
1: gbogbo ibadan to mo kewun le lawon to mo kewun mi mi se talaja ki mo gbon la o se lawon kewu tata ta temo yen se kewu awon kewu ke ko fi kirun mu ko yin tori mi o je ri eyin
0: meje ti nbe je ran ju ma lo loro wo ni ma e gba kewu e gba kobo e gba kobo ju bo mi fa to wo la la ba ti fa je wo le mo
1: ojo e ke so sita
0: be ni a e je start ni be ji start ni ti wa
1: ojo e ke so sita
0: be ni e te ba ni e te ba ni kini afa imam o ko plus meji
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, awon to mo rere gbogbo awon ke wule yi ta la fa yin
0: se
1: ehe
0: awon
1: ale alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh
0: akoko ri ji egbe na
1: pani na
0: gbogbo bi abe ti tala wa ru lori mo ba ri da ti la gboro lo amu e la gboro lo
1: amina
0: ti da ru ti sori ji ehe o li sori ji ele na ti ke fo li jo mo to ra leru
1: baba lawo
0: ni la wala ku wa ta ila
1: la ila ila
0: awon to wa
1: mi fire
0: wa wa
1: ah in Jesus name
0: aru ko ti gba sa se se gba fu wa o ase awon bebo
1: oda baba oda alaja eni imam oni riba emi oni fanle e fi mile mi ni fanle so ku olomo kunrin yen so
2: baba baba ma jala ile
1: ola ola e se alaja chakuru bi lati ko tun won lawon ma se video ona yan ma fi ranse si wa whatsapp na won tin ba mi soro e se sa a ma ri ti te ba ti fi ranse e je tori ai mo e video lori phone mi ti mi o ti en si tin ba ti mo die teyan o kon ko sisale ibani mo gba ma se gbogbo video ko da data mi o le dogun data

0: Eyin ko traffic ambassador gawa en lo lati soro npa won eh ma gbagbe ologun Joshua wa Canada arabi boss ade laja won wa layo atalafia akoda si jo soro lati di gugu jeta amo o tun do meta ti mo gbon miss va kemiati ati ore won ore yi ore aku ba ni ko hello miss kemi agbaje ni mo nso e ti ore afefe o Ilajimo Olorun je mi ogun Ilajimo Ilajimo Ilajimo gbogbo won yen ta ni mamu gbogbo yin
1: ah iba se una
0: ki lo ti wa ku alaja ki mo gba ki lo ti wa ku gbogbo awon tin won ti gba ni mamu
1: yin
0: eh
1: isu wa lekule
0: e won tun ni
1: e ko lekule ngo
0: eh iba eh ni fa lekule eh ni fa lekule
1: eh eni pa oro songo e to don gbe se be fun
2: yes sir
1: la ko dem won ya do ke ji won one of two
0: emi ko mo re o wallahi ta la ele dan ri o chairman gbaju abugu ji olori ojo ti lo wallahi ta la mo follow ba be e lo ka ro
1: ba ba lo ti sa o sa
0: yes sir
1: e jo sa eh abule gba yen
0: yes sir
1: e jo awon to sa nu awon eyan
0: abule gba ba o abi koto
1: lati
0: eh kini le so eh Amadia mo Yuton ibi ti won won ha
1: ejo lagbo o to to awon eyan ri lati
0: aro jole
1: ah no ju wa ba ya ambulance kon pe oku lo bi mo be nuku si
0: won gbe alaisan lo ibe inu so ba ke ko lo kusi ewu be niyan e o da chama e wa so lori eto le keji sa se gbo
1: okay
0: o da agun chama e ja bere awon iko traffic ambassador to tojo meta ta ti ri Olorun a ran alowo lati fa to Oluwa guna kele lo tu eto adiluwa ni fulani imam adiluwa ni fulani o kan lo ko temi e pariwo sewu

0: lo ja be si waju onigbogbo kingdom ni bi ta wa ta tin wa won royin tego tego teka teka o gboro ko ja ijoba ko mo ki oba labi oburo segun ajaso lasi de wa o se tun gogo kafata o je ka tun wedi guardian na ro ti toni won na itoni ba gbe ka mo toro ba ni soro ni ka ki fale soro to ba gbono ni ka ki fola so ta lu pa sa mo ro yi alakoso fun iroyin ati nto won ti tali ti gogo le wa na kafata Muhammad Idris lo pe akesa lo se bi se akesi bakan na si tun pe aduro yi pe yu aye laja ni dogo won ni ka mo ta ka mo to kon ba de pa pajo fun gbadi fun di gogo odun jojo se bi te pe o po de kan won ni ka mi eyin lohun to ba ti bo sile o mo fun aka ni o oro ni mu ni keyan yo bi lako oro na lo tun mu ni keyan je keyan yo fa lako pe pele lako si labo lori omo ti roye jaki jado le wa ni ja pa pa jo ngba to se ba gode kan won ti ba kure ni kan ki fi tele won pe akesi ni ilu kalaba ni ko pe ko bi akan si eto kan to je pe ko se fo oro seyin to je pe awon ni na si kale won ara ojoba papo ijoba ipinle ijoba ibile pe aja gba bi eko lo gugu se won ma fun ni la leko te pe o gode kan ejo nigeria sabu re koko ro se bodefe on test wa duro di gaja ya se ran kala
1: o da koko nu wo si waju laaro te de ditos mo tun pada si laaro te ni o won ni bi ta ye ba ni an ba won yi si o latari bo mo wi pe lati bi osu melo kan lati bi melo kan na lati gbo pa awon kan kuro ni egbo so lo gbe won wole lo sinu egbo ni ba pa julo ti bo gogo to te tun kole kun ni gbe bayi lo ma mu lo si ipin lo me je mo pe egbo so lo NNPP ni Nigeria People's Party ni ipinle Yobe won ma ti so pa pa julo to je alaga won Yakubu Shehu ati awon bi egberun mejo ototo na ni to ibi ta ye yin sina ba kuro koda won ninu egbo so lo PDP on mi tun kuro ninu egbo so lo NNPP ati awon egbe kokan ni ipinle Yobe won ma ti ko lo run so ti bo pele APC ma ni o won ni ti aba Yakubu Shehu Damangu ati awon bi egberun mejo ototo na ni to ibi ta ye yin sina ba si on ti kuro koda won ninu PDP on mi tun kuro ninu egbo so lo NNPP ati awon egbe ipinle Yobe won ma ti ko lo run so ti bo ninu egbo so lo APC ma ni o won wo isakoso ijoba APC lo lo ba won ni gbugbo awon ipinle ti won wa o na je modumodo ijoba wa ti wa nipa ade yi ni ipinle Yobe won awon ma ni def lati ma se satileyin fun are bola men tinubu nipa ade yi gbogbo won kuro nipa tutun wole aten to sese ren to je alaga aten to je awon ati councilor patapata ninu egbo osulu NNPP ati ninu egbo osulu PDP won patapata won ti bo sinu egbo osulu APC nipa ti awon so ni ijoba abile kan ton pe ni potukun ati nagore local government ni ipinle na won ni lowo lowo bayi gbogbo tun ma tun ta won leyin na won lo si bole tori pe kini egbo osulu APC ti ya isata are bola men tinubu ton se ise takuta ton mu modomodo ijoba ti wa won ni ni o agenda ti are se won ni lo tun wa di won lokan gba ah ton fi je modomodo eleyi ton ba ku wo sinu egbe oselu APC awon o je ju bayi lo awon pe kan o po ni ipinle Yobe awon ijoba abile ati awon pe kan ti won kuro be oselu APC gomina Maimala Unity ipinle da ti gba keji won gba won ka bo sinu egbe oselu APC pe ka bo omo odo rere egbe yo san idada ninu we ni daily trust bo so di mo la ro ti
0: o ko lu ele fe na lo je ko n te si wa ju won ni ojo gogo ni tori ojo kan to lo kan to daso aran pura so le na lo je ko wo lo je ka to koja lo si ki lo so won ni ori bo ko lo go ri fo ko si biti si o si bo se wa liki lo wa ja awon abi iko ako gba ta gbo pe oruko won je tog won ni olo le
1: o ma wole ya
0: bo so won na lo le to ji si gapa ni won ba di tesan ni ipin lo so le se agba olopa ipin lo so lo lawon o ni gba o ke bi run se gbe ti toni e to je alakoso fun olopa ni ipin lo so ti gbe igbese re yin pe be ba ti awa si eyan bi pe idajo okoro a jo gujo si to pe nsa mulo re ni ipin lo won ni awon togi na won ni ti mo lo si tesan bi pe ah e le e prasi o le o ji si ga le wa lu pade bayi won ti de lo tesan ni won si kawo pe yi bayi won fo lo wa won lenu gbadawo obirin kan to rupe nje de emi ajatu no di de rotation ni ipilo so e pa won lopa foro gbogbo wa lenu pe e ma ti ara lo o gba nigba gbogbo eyan la kala aro
1: o da ninu were ni punch ni mo tun pa aro te ni o latari oro ibo na ni toro loselu mo fe ka je wa koja lo si ifeoyo oro ani lu badan lo je mo pe ninu egbe so lo APM iyen Indian People's Movement en to fe duko si ko gomina ni ipinle na lagba bimbo adekunbi ma so laaro ti ni oni ti e ba gbiyanju ti kadara ba se mi lore 7 ti mo wole gege bi gomina ni ipinle na igbo tun yo ma de ba koda en to je lo lo ni ipinle na iyen alagba seyi makinde ninu egbe osulu APN na no fe lo kon fe duko asipo are ni 2027 oni bi ti won gbe joko de won tun wa gbe ju be lo tori pe kini gbogbo lo ma pe seyi makinde ni ipinle oyo mu ironu de ba gbo awon olugbe ni ipinle oyo lasiko ti won je gomina lowo lo won tun gbe joko na fe lo ni 2027 o wa so laaro the between 2027 boy ti o kada ba le so nlore to n ba je to n ba duko gomina ninu egbe osulu APM won mu igbo tun koda awon akanse eto awon akanse ise loloko ojokan o na ni koda gbogbo awon igbiriko awon agbegbe te pe won ijoba ti wa ti wa lohun o kan si lati je pe anfani na o kade koko ni ipinle oyo e lo kekun rere ninu wele the punch laaro ti

0: lo ja ko nte si wa ju awon agbofuro eku gbin ejo eja to ko ti ogba to se se pe wa ni abi okuta ri la lo mu pa so pa n lo so gbe won iroyin la lo mu be o won ni amo si nkan role aye mo de o lenu ko pe ko pe iya afurasi kan obirin kan to npe je jabo sowu mi lo ba je ko koja lo se ogba to se to pe wa ni ba abi okuta olo fe wo omo ohun won ni mama kile wa gbe lowo ngba to won mo wo to ti olodun je ko gbe lowo e won ni je je pe ko lo si mo kan lo wa ni lo re ko ba ti mo bi pe ele wa fe sabe so mo yin to pe wu odaran e tun pe ko lo si lowo on foro wa lenu wo o we gbadugba gbadugba e na kala ra mo se kan na je ko lo ko sanu wa
1: koko nu we se abo si la gbe ya o da koko nu we royin waju la ro ti ni ni le se wa bond 92.9 gbogbo ona ni ijoba ipinle kebi no ngba benu ekebi ati awon ipinle kokan lati pe awon banditi awon afemisofo ati awon to nja to nja alafia ilu na ti won kito won ko le di ohun ati seyin tegun alare bisho nje ma pe awon aso emo sise to pe ni will stroke ni ipinle kebi ti gbiyanju latari pe kini gbogbo awon banditi to ndu morumoru mo awon agbero ko bodude won agbero kan ni ijoba abile to pe ni chigbe gutu road ni ijoba abile kas ni ijoba abile katuna ni ipinle ati ti ijoba abile ni ipinle kebi won ni bakan na won ni bi kan na wa ni tadaba to po ti yo won ni awon eso amoseese yi won ise ta lati fi mu won dole koda won ni awon bi melo kan na ni owo osun wa to won de pa afon na foso latadi pe won fe ja awon igbe won de gbogbo rogun rogun awon mi to ba de pa won ni pa afon na foso pe ijoba ipinle kebi ibenu ati tadaba won na won ni foju lo bise yo pe gbogbo ona ma gba lati de pa awon banditi to ndu moru moru ma gbe na awon to wa ni ilu ni awon agbegbe ti afite ba the point
0: a lo si abala gbe o fun aro ya dupe gbe lo lu asiko pelu ato je pon polowo oja olu ti wa wa life and direct
1: be ni o o tun ba ni be ni
0: ati odo ilu gbe ati
1: odo ilu ga ti
0: sele so
1: ah o ti se
0: bi ta ma mu awon atejise le ri agbe ile oba ilu lero ni won je ki pipe meter ka bi gbogbo le ba ni pipe meter isoro pon je owo na iko ni olomo ja sanwo omo bo
1: be ni se o e wo ki ijoba gbiyanju ati awon awon igbimo ni le igbimo asoju sofin ba se taari e na won gbiyanju lati je pe oro na ko duro gbangba tori pe kini iye ojo ose bayi ni o ti sina ni gbogbo awon igbimo kokan to de sanwo owo na to ba ti ra na yen prepaid ni to rada lolo ora no si bi baba tobi oborobi onisasa akilowowo onisasa ti onisasa ni won so laaro ti
0: lo ko buruko ba je baba adi ni aisa mot ni egbe aladi usbaudi ogobona won ni o da keyan ni beru oloba won kan so pa won je gbese na ni se fun won nina keyan ba na te kan le bi le bi le bi le ma si gbese jo na ni ogbo e je ki pipe mi to kari bi jo wa si pipe mi ta to ye ko mi ta e je ki won gbadun na na ba gbadun na won ni je yin gbese
1: e je ki ijoba apapo gbiyanju ati awon so abomuna wa e je ki no ma lo ni london temi wa ni o sejuri o ja ijoba papo kon gbiyanju lati je ko ri be in to ba le fa boya gbese na gbowo na ti gba ko awon adadu na won de satileyin fun ijoba

0: tele ko si nkan ta le se si ki ijoba wa se na wa ko duro ni pe o ma ran oni
1: bayi oladi meji ayin la lati le europe lohun mo gbadun yin daada o ijoba kan gbiyanju lori oro na tin ba ti kuro gbogbo nko ma lo dede awon to nta je ori na fi se won oju oni ti yo eku oladi mo
0: ile nda ile la bo si mi ko e bi ko de ba da ko ko ba je ni europe ni o ba de emi oluwa segun oluwa to yin ajasa olaside wa use to ni gbogbo ka fata I gbadun na under opolopo wa laamu ni orede wa Nigeria pipe mita na alolari arabo lori gbese se gbese bo ti je pe ti gbe lo si legun asofe agbale wa Nigeria sugbon to se pataki ni pe gbogbo e ka pinaka disco te lo to ni pura es ni e je ki lo mo won bi
1: e ka ro bibi ati alaji oluyege juma mubara ki awon ose apinaka gbianju ki won bi ki won gbianju won bi ero kan gbianju bi ero ayaka na yen prepared bo se ma kari gbogbo eyan yo le rorun aji aroshida lati korotu
0: evangelist aji safe ayomide agege awon apinaka ise won yi oku die ka to ti won je ki ero apinaka kari ni o to ba kari omo nigeria se tan lati sanwo na o
1: olusegun te se adebanjo jp lati aparija anra na a bi prepared anra si ari na ndo afi ko lohun ko sa na ati joba pa o ba wa gbianju lo oro na ko duro samsam o tori na o se pataki o
0: ti won so la aro ati temi ye bakana ni bale kende kale jaye otumara ojo niyun won ni adebusola benu ko awon awon nigeria to gbadun na wala won owo 80% ina omo wodu lo fa gbese to olowo ba yo ba so gbese
1: oleye soli baba tunde dada ajo na ma kilabi lati okodoro won ni ewo bo se ma so pe tin ba si wa gbogbo nko ma do dada ki ijoba gbianju awon ero amuna awon lese amuna wa e gbianju gbogbo ona te ba gba ba se ni prepared to ton mi o ni prepared atun ni atun rawo sinu prepared ino tun si kolon ko sa nu wa
0: ele payan lerin o won ni are yemaye daro ti lu gado dokita Joseph omo lafe omo jolowo won ni opolopo wa lo je pe agbado na igado ni tan gan ni pe awon ogbado ni to ti awon ya mi lenu pe awon tawo kan de mi tawo opo oluwa omo jolowo ati kan de opo oluwa omo jolowo fire room bi pe won so ejo bi odun kan lojo sunday e je ki no mo odun to ra wa beji ori won lu ti
1: oso ra we ri e ka ro bibi ati alaji oluyege ajebori ogbon lati agbara oro ina yi se agbara ajoba oro ina yi ki se agbara ajoba nikan o koda agbara ajoba o ka mo o afi ki olodun ko sanu wa e se o
0: alaji mustafa dodo adams oni barika jumua oni lati suru lere ina yi ko kari e ka kunaka e je na mo wodu lo fa gbese amo nigeria ni fe so ngba ti o ba sina oloba yo fun
1: se ele te ma gbo ba e bibi mo kiyin awa ngbadun na mona mona ni gberi gbe ati apapa work amo ki ijoba je ina na ofu dada ki o si mo woduro ki o le je ki oro aje wa gberi si o ni ilu nigeria bola odus lati gberi ge iporun
0: o su pa na bi igene lati ilasamaja bawo la se fe gbadun na mo gbo wi pe inna manama da lo abuda gan bi popolopo gan solar ni won lo ki la fa se sele si bayi e wa ni won sanwo na eyin na je ki na mo odo e tun na yin se o a o fo popo mo o le la o fe o tunji a tun na yin se fa ko le de tun na yin se a o fo popo mo ki mo le la wa
1: chege chege bayi ni na se ni gbogbo adugbo wa elekeje owo won ni kan gbianju lati je ki ina ko dara daada an sanwo wa an ra be owo si prepared wa kino wa na ni o igbese ijoba o dara kan gbianju lati je kino ko ma lo daada oloye baba oloye bamba lati sari gan mu orile
0: a ja ro si idati lati ikorodu won ni omo won loke ogun aya wa ni ilu ibadan bole lo bibi ati alaji oluyege jumuha mubara ki awon ise apuna ka gbianju ni won tun ero apun ero kana won ki won to se prepared meter ero kana igbalode pe o se pataki
1: ina se segesege lodo ti wa ba se ni prepared to awon ko ni sugba wa ta ni na ba se da card ari na nlo alagba segba modu lati oke ore agba ni won te la ro ti ni
0: iya so le gbe apede ati ti se ko won gbogbo nde pe alaja ni mo tu saja opele yeru ologun bi ni sasa na bi oba na sudin la wa
1: be ni
0: ogologi ati lo wo wa won ni ko si na ni ilu ibado ko si na ni ipele ipe ogbon la fe da si e ka pin ni ka ebu na duro pe si so laaro ti
1: assistant monisola stamp as monisola akogun megba pele lati gbagada won do ti edara agbeya o tegbe inu mi dun si tori pe kini ti e ri na dada ni gbogbo adugbo wa ba se ra prepared ati le ise ati gbogbo e lara si akon akon ra ni ino jade ki joba ba wa won abayo si oro na to se segege

0: akọ alajimọ o
1: wa ti se bi anabi won ni lati jegun central mosque won ni ko sina ni gbogbo agbegbe ina kan se sege sege ni alade mo si ku apamo won le je kini omo won ni so
0: e ku se takun takun alaja alakamo mi ze na lati tom jones ni oruko awon mo kin ya ko alajimọ ti ni e wo oro na yi o se nkan te pe a ma dake si lojojumo e ma ba wa so ko sina ni gbogbo agbegbe wa o a ri na a tun ri ba won prepared awon dugbo kankan ladugbo ta wa ba wa se ni awon ko ni o kan prepared ko kari kan de ki je ki ina ko duro wa nwa mu
1: baba dini idimu won ni alaji white agbara adura ah won ni baba ni badana ni le won ni ko sina ni idimu Alaji White Abiola won ni ma bi ta bi gafa ina gbodo mo wodo lojo Sunday won ni won we la wa ni
0: fun
1: bakaru Islam apon le yan Islam won ke ina gbodo mo wodo ton ti we la wa ni mo gbodo we la wa ni mi ko tezu wa ju o tun ri mi bole kini ko la ro enda
2: Assalamu alaikum alu barika ba jake uta afa wa da fa gugu aye be gelo imam abdul fatah abdul gafar al awuri chief missioner ijo adiza member of mission board on the firm 92.9 lati bi odun me dogba seyin ti baba tin

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: اللهم صل صل على سيدنا محمد وصل صل على سيدنا محمد ekaabo si jimo akoko ojo alubarika jimo oloyin momo ilese bond 92.9 lori eto bona oseri apa keji pelu fodla sheik imam agbaye imam to ko imam tajudin adeolu to be fun imam omo kekere fatai gafar imam fatai gafar ti mo konkeu to be fun loye muslimi ni lu idimu lotula sunday imam awon imam shewu awon shewu fodla sheik awon sheik repete olori awon afa nla nle yi ati kakiri agbalaye nidi ise afa yi mo mo awon ti mo to mo si mo awon akegbe mi lagege mo mo akegbe mi lofa mo si mo awon akegbe mi ni agbegbe alagbado bo le je pe omo ke omi gan ni owo lo fe ma fi buja gba mi baga emi o ni so pupo loro mo e mo bi mo nlo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh imam ni salamu sin yo ustaz ni salamu sin yo mukadam ha komo ni ke la igba ko bo are joko awon agba fa man ka kiri agba laye president league of imam ni salamu sin pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ako mo ni ke kan soso la igba ko bo koda ko di ojo wole mo arugo efo olorun olorun oba to kewa toda meru e to mo na o ko ma si wa lona lai lai e ja yin olorun oba e se adake arugo efo oluwa oluwa oba toda wa toda wa toda meru

0: Koko nu ele sabo de fe na lo je pe o nte so aba lo a ni le lekan si ki podu barika ju gbogbo lolufe kokoro ele sabo de fe oni ti se ojo kero su kaso do 26 ta ba tun ka sori won ojo kujilogun Robin Howard 48 adu awa e mo je ki aniyan o pon o gbogbo to ba ro mo ija ku gbogbo to ro mo ti pinu awon ta lori enu kaluku wa wahina juda la o ma de gali fun olooto yi pada Abiodun Ibaju kama mo ni oko kejeje Balkis Ayepola ya Ibrahim lulu okun ade komo ni ko la igba kobo kon na wa pelu wa
1: a dupe lowo Olorun oba ti ma lanu baraka ti mo loyan idunnu na bo se je ti ma kojo gogo re aye wa oluwa yo kojo fun alagbara Olorun o sa san wa ti gogo re lagbara Olorun bi sara balogun loruko mi koko nu wero yin tesi wa ti
0: koko nu le sa bo de fe o tesi wa ju oruko ni ijanu eni o won ni ro to ba jo bo to won ni pa mo wa tori pe araye ba rorun ni wa ma te omo ni olorun bi edoro kan le kan ba le yo kan jeje mi mi pelu jeje kan ni yara lati gboro ICC lo n pa sa mo ro yi bi pe lori mi igwe ni ni lori orede wa Nigeria ro mo kan te pe won so ni ko si nkan te po jo be o pe ijoba to wa lori alefa won gbin lokoloko lati ko rede wa Nigeria o n fo le ke lala won ni lori toro mo ti wa toro mo ti jilegbe toro mo ti ito pipe lori sibisi pa kan si re ni lori awon baye ji do gan won ti o ja gbadun le won di yara awon ba di ti o ko ku awon pa ni pa fana fosu won lo ti din ku o olu we li gada
1: o da to ba je oro loselu mo fe gbere laaro ti latari bo to je je mo yi pe awon egbe sole ABC ni ipinle Rivers won ma tin fon re lori oro ti e to je minister fun ilu Abuja yan alagba yesi wi ke o so wi pe ko si be ko sai se o ti bo gogo baya 2027 sole ABC yo jawe olugori ninu ni ipinle Rivers pe gogo ona lo lati ri pe egbe osulu mi ADC atawon egbe mi ko ni ro won mu la o gogo na o nigbati alagba wi ke n soro yi mo lojo alamisi lo ma so o ni egbe osisi ati NDC wi pe ko ti e si ona ba pe ko si ona to le gba to jawe olugori ni ipinle Rivers ati ni

siwaju laaro teni nile show abond 92.9 mo ti pada sinu iwe ni the punch laaro teni mo aduro silu eko eko aro mi sale gbelegbe ijejo mo pe awon ado ikowojo to lori eto abo iyen state security transport mo an ro gbo awon civil defense laaro teni patapata ni ipele eko ipe gbianju lati je ki abo to peye wa lawon ile eko kaakiri ya ti awon nkan to je amaye derun fun ijoba ni paakiri ni ipele eko nigba ti won so di mo nigba ton le se ele ke pe si ile ise na ni won ti ro nto je akowe agba fun ile ise dokita ayodele ogunson lo ma se ni mo lojo wednesday nigba ton se pade papo pelu awon civil defense ni ipele eko o wa ran won wipe gbogbo se takunta ten se na won ri e tubo ma se ti lati je ke papa julo lawon ile eko kaakiri ke je ke eto abuko pe ati awon ibi to je won amaye dorun ti ipele eko ti won gbe kale o nigba to soro di mo won tun ma fun won ni awon koto to je bi ogbon ototo to je pe yo ma salabo lori won bakan na ogbon awon ewu to je ti quarter mi oyen ni vest bulletproof won fun won na won tun fun ni

0: ogborun to je pe aso ton le ma wo ta ti ojo ba wo ton ba se won lowo lowo ati orisirisi lati je ki eto ise won ko gbe pe ri dada o won wa rogugun won patapata pe e ma rewesi o lori be se ngbiyanju lati je ki eto aboko peye ni ipinle eko ko gbugbu ekun ton ba pin si e gbiyanju sugbon koko be ni pe e je ki eto aboko peye lawon ile eko kaakiri atawon oluko ati gbugbu awon to je nkan ti awon ijoba ipinle eko ton pese sile tawon kokon ti won jigbe oni te ba je ki eto aboko peye lori e oni anfani yo gbugbu awon yi yo je anfani gidi fun awon to wa ni ipinle eko ni ijoba ipinle eko ngbiyanju gidi o lati ma setileyin fun awon civil defense lori ise ton se ati lati ma pese fun nkan ton ba fe lati je ki eto abo ati se won ko rorun fun won ninu iwe ron the point let it be kalaro
1: loju okunrin jati bun lore guardian na tun gbe royin lori awon eka amunawa tan mo disco lere wa nigeria ni pe agba ti o kan soro yo ketan sare o won loju alejo lati nje gbe seyin lati nsan ban se call jalo sile igbo sule wa nigeria awon igbimo to moju to oro agbara nile wa fa pajulo to je pe alaga won je victor ingokolo oni eyin le je gbe se ele tari na sita le ma yin re te ko je yin gbe se na le mo be se gbowo na para o nge bi ro se gbe laaro ti to won le awon eka amunawa bi ni electricity distribution ipo kan won enugun electricity distribution okan won ibadan ni luwa na okan won josi na okan won na yen kan ko lagba pe kaduna port harcourt ati kano won ni ke mo be se gbowo to je pe won je pada iyen ni ita olorun ba yo fun ni gbe se na gba pada o tuwe nigeria tribune igadi adeche na kan
0: la koko nu we royin te si waju laaro ti o ba ti sa ba lo raja ati lo ipapa koko ti ibuse o adupe lowo olotun na bi odun olugbaju eseun gan baliki isaye pola aja ibrahim ese adupe ade olowo kan ni latale ana olo agbogbo alere bi sala balogun loruko mi koko nu we royin o
1: nte si waju bo se nte si waju laaro yi egbe apede aku ise opole le na kan olotun wa bi odun olugbaju to pa jo wa le ti apede na ni eyin na wa nbe tele lati ko ya ri pade ya uzu wa ko buruko baje bi mo laaro ti ni pe ya sale fun egbe apede yen alaja ni mo tu gbe mi sala opo yeru ya baje logun bi na sasa won ya ku asekagba inawo lara fun babe egbe apede wa papa julo kan lo ba ko dede to eyin le yen alagba ologbe abayo mi john opempe lo ni ni ko ni dola yen yo wa yo yen ni aku ojo kan ki o are egbe apede mo sala de alaga bi o ti abaso do ayi saye ni roma pele me kun aku pale no to hod na ke o abi odun gbogbo yo roro lo ba yo ko jawo fu wa se gbagbe is me mo den olu igi na ruko temi je e tun mi juma to ni o adura wa yo
2: oro aje mare o ore ja jo se dadi ati mommy e tete wa ko lowo bonde

0: Punt FM 92.9.
1: Fela ni kan play.
2: O ti aso lase.
1: Hip hop ni kan play jo.
3: Se yin le jo ni. En ti ro, en tepa. E wa n da soro ijo.
2: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
1: E pele o. Ki lo fa to tonu?
3: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba teni begi loju se o. Mo lo egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
2: To je pa Olorun lo yo mi. Lo wa ni te koloba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi ja gara bayi. Atelese to mo mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan mata gege bi keke mario olodun da wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: orugo mi ni baba agba teni be bi loju ilu maka ni segun bi le ton fe wi ati gbo so mara ye lori iwo to ba ni soro kan si keji ninu agbara boya ti le lodogun ati bere kinu lodoran kilo ma nfa o se se ko je pe ngba te ti sise ri boya ti subu boya ti fe gbe gbale boya eyan jabo lori okada elomi wa bere pe se dana dana lo se tina ti ba fa ni gbogbo ara ti oni mo elomi wa fe pa fe fe buruku ni fe fe buruku oni fe luwa te ba tin ra pere boya ati ni lodoran ba ta n bo lese keyan ma ni seju kan si bi kan to ti re ko ma joku ki apa ma royan egbe kan ra ma ku tai tai ibadi bubu so keyan ma ni ko ma ni wonku wonku ko ma ni ko ma te kuluba ma te pe gbogbo nu agu ara yen o se dede to ba ti wan ri ele
5: awa ni number 20 amoka street
4: dele ara bus stop off abaranje road ikotun
5: leku
4: ero ba ni soro wa ni
5: 08068216859 08068216859
6: asiri baba agba awon kan pe won baba agba ah ile se dede olobokunrin se yo mo pa ni won kini da mo pe baba fo bi awa o se faaji to idagba to fi lo ni asiri ewe adebo to nlo kan yin enu baba go ye lale la ro ojo keji ba yawo re o ba ni ah ah akasalika mbo lele wa te to tele ṣugbọn gbogbo nkan kola pariwo lo ya fe eyin na yoju e bere e atun wa ni ele to je pa won te lawa fe logun a logun mo ogun to ro logun a ewe adebo ni asiri baba agba ni sise ni gbogbo emi la isarun ninu ara ika ku ni pelu ogun lodo lo gbaja gbaja lowo lese aya lulu pipipi ori pariwo ni etin pariwo ni nkan ri kaakiri ara ni ati se gbese gbogun ni ati se eyo lo doran ni dade wa fu ewe ategbo to le koku onu e ti won o mo wi pe na lai o si nbe na true lele ati n ba bo ojo ti pe e kan si wa ke ni nkan pe kan yen
5: awa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanaje road ikotun
4: leku dele ara bus stop yen te ba tin bo le nbe e wu apa oto yin oye fuga bus stop meji lo wa nbe e wole sinu e ibele ma gbade odo wa 08068216859 08068216859
2: aw ni size size of itanle
0: Punt FM 92.9
7: mo ki gbogbo eyin olorire tin gbo mi ni akoko yi Adewale omoba ni oruko mi saju eko number yi sile 08063422699 le ko si 08063422699 a o ni waye asan o ṣugbọn ki a ma ba waye asan tabi wonu ogun afakoko eni sofo ile ise Pips Arcade Forex Academy ni won se ran mi jade ti won ko mi jade bi omo ojo mejo lati kede lori ero agbagbe yi wipe ki gbogbo eyan dide fuya kuro ninu ise ati osi Pips Arcade Forex Academy je ile ise to wa kaakiri agbaye ti won fi ona han gbogbo eniyan lati kuro ninu ise osi ati aini lati ma pawo wole ni si apo ara eni pelu suuru ni ona ti o ba ofin mu Pips Arcade Forex Academy yi igbe aye eniyan pada si daada ti iwo na si ma di eniyan pataki lawujo ti wa ma ri owo mu lo senu ọpọ eniyan ti won so wipe o se ogun owo tabi o da ogbon si tabi o te nidi ni won ko se be ṣugbọn won di ọlọrọ lọna wipe won ko wa agbara ṣugbọn won ni imọ bi eniyan ba si ni ọgbọn imọ ati oye o ṣọga fun alagbara o nitori wipe ọgbọn o ju agbara lọ ipo ti orilede wa yi wa lọwọ yi koda ipo ti gbogbo agbaye wa bi eniyan ba ni ise kan ti ko ni ise mi ti o pa wole fun lori ero ayelujara a je wipe ipo kosi kosi nirufe eni be ma ma wa ni opolopo igba Pimps Arcade Forex Academy won danileko bi o ti ma pa wo wole pelu irorun ni ona to ba ofin mu bakan na iwo na mo wi pe o konodan lati ma japa ko lo ile de Nigeria iyen ni wi pe o nilo lati sa ko lo ile de Nigeria ko to sirire ni igba to je wi pe ibi ti oyin ba wa ni ira ma sato lo bi Pimps Arcade Forex Academy ti wa ni Nigeria won wa ni London koda won wa kaakiri agbaye lasiko yi mo fe sare je ayin si ona tutun ti a le ma gba pa owo wole si apo ara eni pelu irorun pelu ipo owon gogo ti orilede wa yi wa lowo lowo bayi bi a ba ngunyo ninu ewe ta nsebe ninu epo epa eni ma yo ayo be elomiran yo si sun lebi pelu Yoruba bo won ni eni ma daso fun ni ton re la ko wo opo awon eniyan ti won ti gba eko ni odo Pimps Arcade Forex Academy ni won ti ju sadankata si oba deda aseda nitori igbe aye won ti yi pada si daradara bi o ba ni ona pupo ti owo ngba wole ise ati osi koni yale re nitori wipe bi ebi ba ti ku ninu ise ise bu se technology and internet ni ona tutun ti o file ma gbele pawo owo yo ma wole fun o ni igba ti o ba nsun tabi sere lowo yen ni wipe ni igba to ba ti se okowo re lori ero ibanisoro re si gboro si awon to nilo re owo yo ma wole pelu irorun fun o ile ti san fun wara ti oyin no ile ede wa Nigeria abalajo ti bi gate se ngbero lati da okowo sile lori ede Nigeria ti o ma pawo yole fun bi ise re ko ba si lori internet a je bi pe ni asiko die si ise na o le ma ba igba mu rara opo ni ko mo wi pe ero ibanisoro alagbeka to hun lo to hun fi play game to hun fi sere yi o le ba pa owo wole fohun koda o le so ohun di oloro ni ona to to ero ibanisoro to wa lowo re yen iyen smartphone ha ohun na ni ona abayo ohun lo le lo lati ma pa owo wole ti irorun yo si de ba iwo na drop shipping business tabi e-trading ti o je ona karakata lori internet ohun lele ma mu owo tabua wole fun o yala o mo bi a tin lo computer tabi o ko mo o ka iwe pupo tabi o ko ka pupo rara Pimps Arcade Forex Academy yo ran o lowo lati di oloro pelu answer to wa lowo re yen bi okoko baji ilaki ko ile ise Pimps Arcade Forex Academy ti se agbekale idanileko nla kan ni ipinle Eko to je wipe lori forex trading ni nibi ti oga agba ile ise Pimps Arcade Forex Academy fun ara re ati opo awon oludanileko miran yo ma fi iriri won ba gbogbo eniyan soro ti opo eniyan yo si ma bo ninu ogun aini koda ti iwo na yo mo ona abayo kuro ninu ipo ti o wa yi nibi idanileko yi ni a ti ma ko yi bi e ti le ma lo phone to wa lowo yin gangan yen lati ma pa wo pelu irorun bi e ti se le se karakata lori internet yin koda ki e je onise owo tabi onise osu ko di ise yin lowo rara o onise owo bi iya eleja iya alata iye elepo bricklayer mechanic organizer koda o wulo fun awon agbe to je wipe won sise agbe ti won o ma sowo won ma ta ire oko won to ti je pe yo ma mu owo sabwa wole fun won phone ti o wa lowo yin na le ma lo ofe ni idanileko yi ti o sumo si wipe ko nilo wipe e nsanwo iwole rara abi e nsanwo fun idanileko yi a ki dagba si ohun ti a ko mo bi o ba ti mo ona lati lo ero ibanisoro re lati ma pa owo wole o ti di olowo sabwa niyan o Pimps Arcade Forex Academy ki se Yahoo nitori ero okan elomiran ni wipe gbogbo ise lori internet ni jibiti bi ogun eni ba dani loju a fi gbari ni iwo na ma bo ni bi idanileko yi ni Sunday ose yi gogo lago meta osan idanileko yi ma waye bo ni idanileko yi ti ma waye ni 73 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipinle Eko gbogbo eniyan ni idanileko yi wa fun o yala oni ise miran tabi o ko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo onise osu okunrin obirin abi iwo ti keko jade ni ile eko to nwa ise ma tumo ma joko tetere o iwo na ma bo lodo wa lati se idanileko yi lo fe ni o ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ńlá ni o nítorí àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ yóò wà níbẹ̀ láti máa bá yín sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ sì ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí pẹ̀lú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí yóò wáyé ní sunday ọ̀sẹ̀ yìí gangan láago mẹ́ta ọ̀sán kódà ọ̀fẹ́ ni pẹ̀lú o kò nílò owó ìwọlé tàbí owó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láti wá gba àyè sílẹ̀ ìwọ náà tẹ yes sórí nọ́mbà yìí yes ni kò send yes send yes sórí nọ́mbà yìí 08063422699 lẹ́ẹ̀kan sí 08063422699 bí o bá lè wá síbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí a ó fi ọ̀nà hàn ọ́ kódà wà á tún lọ sí ilé pẹ̀lú ìdá ọgbọ̀n yẹn 30% owó tó máa nílò láti bẹ̀rẹ̀ okòwò rẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọsẹ̀ lẹ́nu ẹni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ tí wàá tún rí ọ̀nà àbáyọ láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni pips arcade forex academy ni wọ́n gbé wá o ní 73 allen avenue ìkẹjà ní ìpínlẹ̀ èkó bí o bá fẹ́ kópa nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí tí wọn náà fẹ́ kú nínú ipò kòsíkòsí send yes látòrí fóònù ẹ send text message yes sórí nọ́mbà yìí 08063422699 lẹ́ẹ̀kan sí 08063422699 oríire kéde bá láti tẹrẹ ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọsẹ̀ lẹ́nu ẹni lákòótọ́ ara pips arcade forex academy àwọn ni wọ́n kórè wọ̀lú tí wọ́n ní kákò nípò iṣẹ́ àti òṣì káwa náà dọlọ́rọ̀ káyé máa ṣe sàdánkátà fún wa náà nígboro ìwọ náà darapọ̀ mọ́ wa níbi sẹ́mínà tó máa wáyé pips arcade forex academy díẹ̀ ń tún fún ẹ ní nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí i kó má bàa di wípé bí n bá lọ tán kó máa dàríyànjiyàn nọ́mbà yìí lẹ máa pè sí ẹ sẹ́ǹdì yẹ́s sí nọ́mbà yìí lẹ́ẹ̀kan náà bẹ́ẹ̀ bá ti sẹ́ǹdì yẹ́s sí i lọ́gán báyìí ni wọ́n dà yín lóhùn nọ́mbà náà rèé o 08063422699 08063422699 bí o bá jókòó tó o bá gbìyànjú ìwọ náà ó rí i pé ọ̀nà àlà fún ẹ bó o bá ti sùn o máa sún síwájú ni ṣùgbọ́n tó o bá ti sùn o sùn tẹ́tẹ́rẹ́ nìyẹn ó dàbò.

0: 9 ka pada sori papa bon 9 oni ojo eti friday jimo akoko jimo albarika ni o jasun gugu wa gbo yin elere darapata te munu wadun te mori wawu gbo ata ni pe ina lagbo olohun ayo la ba pade loni o a ni bekun pade ojo kerin osu kesan egba odun o le merin di logbon iroyin mo fe ka yi o ba omode omo orilede nigeria wi o ba agbalagba omo orilede nigeria wi bo se ba okunrin wi lo se ba obirin wi koda papa julo o koju bayi o koju bayi o feju tototo si awon lo se lu wa ni nje je won pe esi kan tale wa lenu jo meta ni di ere idaraya nje je won pe fese kan kan be to ni agbara ti won pe ni Nigeria Professional Football League derby to e ko ti wa laarin Ikorodu City ati iko ti won se gbe so wo oke iko ipele ko si la pe Sporting Lagos mi o ni gbagbe Godwe Naina gbadugbada onusakoso ere idaraya to su aje olugbon safefe lori ere idaraya en te ba soro ere idaraya te mo Godwe Naina ati Chasanasodo Michael Obi ejiro Monode Larry Samoje awon agba oje won je asiwaju wa niyan aje Bimbo Adiola opo bere pete laiwowe ti mo le daruko won lori afefe e je kin tesiwaju pelu iroyin ti mo mu alaro yi nje je mo pe ni awon olorufe ere ball lo ba lo sori ero aye mo de Twitter lo ba bere si so gba lori pe orilede naye to wa ya eni iko Super Eagles iko Super Falcons won o se dada won o lo si fi eye agbaye won o le lo
1: kelede
0: olotutu je wale ko eh le lowo ko mo Nigeria eni kan se won ni ifesonse to e ko ti waye laarin iko Ikorodu FC ati Sporting Lagos ijeje mo pe o ti tu e mefa bayi ti won ti sun eni kilode won legbe oselu kan won se ipologo obo lori papa abi to e kan ti ba bolu won ti gbaraji o pe awon ko ya ti lo gba bu gbaraji lati ba bolu o to ba ku ola abo tura mani
1: kilode
0: ba pe dada
1: o se pilot a se ju ni kini kan e je kin se papapa nje je mo o tepa national organizing chairman opc new era ohun pelu are rasaki arogun dade odu agbemi one opc new era oni ki masaiki sego national union chairman national union ti pele eko pe eku afomo niyan se ayinde adeniyi gbadewo luwa oluwo alakoso ba segun apakun leyin eyin ogun gbogbo won kan sara won ni seri o da bi fifa se se o latari awon ton lo ti lo so pe e paro gbogbo awon ton se akoso ere idaraya orilede nigeria iwa jebanu o ti wa le owo won bale akim isola omo dada okoke ilu igando pelu kainde oladejo ogoluwa machine akiniku ni osodi oninu ndun ara hun ya fun owo ti fifa ti won gbe bayi ayas kuwe ken ati king of boys ni ayola awe ni osodi gbogbo won lo ti atejise bayi meke logunleye e ma so mi di alaseju gbogbo atejise e kan si ori alabe late of 0800 23 54 78 08 23 53 74 78 e je ki ma lo tori egun to ba pidan mo niwon ni pidan gbe pilot ma ja ka buku o da jabo lero
0: egun to ba pidan mo niwon ni pidan pe bi egun ibadokan o da
1: lenu e oku oro
0: alaji akinogun la ni mo waja won awon na ba mi po labele e kon fura to ara jolu ko chesi 10-0 ni wa no jolu lojo sunday ano ano pa mu kuda se la fin
1: se there's no person in your body
0: mikel ateta so ja ko ni mo ga yo gba bolu suna won
1: lenu e lenu e
0: o da je ki ma lo e ko si asko mo amo mo fe so nkokon nipa oro ti bradley to so to gba mo sisi tama niyanju bi gbogbo awon oko to nko e ba se nko ese lo do won ise parata awon
1: ko
0: ba e nigba ti philip egovi to bi lu e tori pe n to e ko gbara die fun won gba die ma ka dada lesese lado olon lo ipa ka bo 9 a padi lose to nbo e si ma gbagbe tyson fury the gypsy king o ti jade o ni abe ma gbojoro e di ha ni ko ma bebe ko ba to tun to ba to joshua ja o ni o ti tumo si pe eru n ba to joshua lati ba nga eru n ba to joshua o ija pa ka tata nuya dika keyin wa ri pe are o si le rara rara ko sibe ti a ti ta suri ba mu
1: tyson
0: fury won abi kwi won ni ki mu buku mi ati balikila ipo lapo le nkan na
1: ah kelode kelode
0: ma fo se ko so mi
1: bitin na mi ja mu sa o se
2: e sa ma tele wa ka lo
3: gbe la gbe gba ta ko eleyi gere

0: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أكيد كابو سورة قطوني توهي تو واسي جيما لربون FM 92.9
1: أما ما والحاجة معينة ولكن شبين أولي واشي ألغويتو ماما أوري أي أوري أورو دادا أي دادا أورو البركة أي البركة أورو كلونكم أدريني ببوية باتباتا جزاكم الله خيرا أجيها بالكيز إبراهيم ni olotu
0: sheikh abdurrahman abdul salam ni alijo
2: adupe fun olorun ba atare kati ge fun oyise la muhammad sallallahu alaihi wasallam agebe awon oni ma se salaye fun wa ipe gbogbo ise ijosin ta ba se ati ise olore ta ba se agbodo ri ipe a se ise yi leni te pe awon majemu meji amu se akoko nbe na ni pe ka se nitori tolorun ba elekeji ka se tele sunna oyise la muhammad sallallahu alaihi wasallam lati fi ise na nitori pe kini Olorun ba subhanahu wa ta'ala o ti pa wa la se pe ka ni igbagbo si ohun Olorun ba nikan then ka si gba pe ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam ojise ni ti a ba wo nigbati omo eniyan ba so pe ashara la ilaha illallah wa ashara anna muhammadar rasulullah yin pe mo jeri pe ko si oba mi ta le joseph fun ju Olorun ba allah ati pe mo si jeri pe ojise la muhammad ojise Olorun ba ni eni yi o ti gbodo wa gba pe ko si elomi so n gbodo tele ti e ju ojise nla tori pe ko seni to le mo Olorun oba sin tabi pe ti o sin Olorun bo Olorun se fe ayafi ko tele ojise nla tori on lo Olorun oba ranse lapejuwe Olorun oba pa wa lase nu alqurani pe ekirun now ekirun ti Olorun wa so yi ti ba se pe ojise wa fi han wa bo la se ki enikan nu wo ni mo ki eri nigba ti ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam to kirun ba mo sahaba re in to so fun na ni pe sallu kama ra'aytumuni salli eya ki bi ba se nkini o kini tuma yen be ba ti ki ba mi Olorun bo ni gba lowo yin eya bi ke tele be mi se nse yin so nitori idele enikeni to ba wa gba yi pe ohun fe ri Olorun oba sin lododo ase kan ti Olorun ba subhanahu wa ta'ala ti oni fori eji eda eni to ba bo Olorun ba orogun to wa ku sori e sugbon enikeni to ba da awon ese mi ti o nse leyi Olorun ba ma fori je eni to ba fe ke Olorun so so pe ohun oni fe ri eni to ba ku pelu eni to ba lo da ba awon orogun o amese to ba ti yato si won fe ni je ni to ba wu ohun to gbe ni to ba ti ni pe won be Olorun ba se bo awon ile ton ba ti ku lori e gbagbe won o le ra foriji Olorun ba sugbe se mi to ba ti yato si Olorun le foriji en to ba fe yi ba fi han pe ko nse pe tori pe Olorun ba ti ni shiriku ni gbe ese to ku keyan wa lo ma dese na bo yon kuro da bo nje la bo se gbogbo nkan Olorun ti so pe fe ni to n ba fe ni o ko de se ninu wa to meniton so lo bidai pe gbogbo gba ka ya ma se dada ni Olorun ba subhanahu wa ta'ala ko mo sa saburi sese gbogbo fun wa amin ngba to Olorun ba so nu suratul zumar pe ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim eyin erusi mi te ti fi emi ara yin te ti fi sofu lori pe ke ma dese orisirisi la taknatu min rahmatillah e ma ja kan ko nbi anu Olorun ba o ko se le wu kese yin po to e ri inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Olorun le mi Olorun ma ma fori gbogbo ese je yan eri pe Olorun ni dunuba jami'a gbogbo ese to tumo si pe even eni to bo Olorun wo rogun gan to bayi ti ku to ba ti le toro aforiji Olorun ba Olorun oba oforiji eri oni gbogbo ese jami'a inna huwal ghafuru rahim tori ko seni to foriji ni jo Olorun ba Allah ko de seni tin sha anu eni oba foriji jo na lo then o gbodo wa ri pe ohun tele bi ojise nla se mu ise na wa latodo Olorun ba subhanahu wa ta'ala eni ti o si wa tele ojise nla o gbodo gba pe ojise Olorun ba Olorun ba lo ran in to si mu wa latodo Olorun ba ododo ni o gbodo se meji lori e elekeji o si gbodo le tele ase re ati ilana igbesi aye ta npe ni sharia ti ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam to gbe wa enikeni to ba wa lohun gbo ojise la gbo ti o ba le se eleyi igbagbo re to lohun ni ninu ojise la yen irola sani na
0: kolon ki yo so wa nbe kolon ko so wa nbe ani fi anabi la fi se bayi ani fi anabi la fi se ton Olorun ba ti wa so bi kan ninu alqurani pe muhammad ma so fun won pe kul ma so fun won pe in kuntum tuhibbuna allah eba le ni fe Olorun oba fatabi'uni mi Muhammad ni ke tele awa ni kini ibasepo to wa laarin ani fe Muhammad ati atele Muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: naam adupe ni odo Olorun ba aya ti Olorun ba fi soro yi ni osun ati eyan o fi ma taleni to ni fe Olorun ba ni tooto ati taleni to ni fe ojise la Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Olorun ba se so pe kul bi won lere in kuntum tuhibbuna allah to ba pe lododo le feran Olorun oba fatabi'uni emi ni ketele yen ni pe nti o fi han wa wi pe lododo le fere olohun oba ohun na ni ke se kini ketele muhammad na te ba ti wa le tele muhammad o be ya ba de ni fe ni a ma fi fe san oni ton le san pada ni olohun ba ni yuhibbukumullah emi olohun na o ni pe yin pada olohun wa do nbe oni wa ek pre lakun dunu bakun emi olohun si tun wa safori die se fun yin na oro t'olohun ba so yi na ni osun won te fi matale ni to nso ododo tori pe opolopo eyan ni o mo so pe ohun se lei ohun se lei sugbon ta fi wa ma ni pe ta ba ti ri e ko se lei a je pe n to lohun se yen iro ni na amara won eyan loni to je pe won mo so pe awon ni pe anabi la won fi se opolopo n ta won se yi awon ni pe anabi la won fi se lei awon ni pe anabi la won fi se ton bora e ma ra won mi to mo ko ni to mo jo won la won jojo anabi ni awon ni fe anabi ni a si wa bi won lere pe nbo la anabi ti pa yin lase pe ke ma jo nbo la anabi ti pa yin lase pe ke ma ko ni e ri awon mi gan won ko ni yi won jo yi te pe won so pe awon fi se ran ti olohun oba ni se awa muslimi a ma fi orin ati jo a ma fi se ran ti olohun nbo la ko le re wa now eni kan to ba so pe looto lo ni fe olohun oba olohun ni anabi ni ko tele kini tu ma katela anabi yen ni pe gbogbo nta anabi ba mu wa pata loro lo so ni ise lo se ni ti ari akole re to si fese rin le tabi ti won se loju re nigba tin be laye to fowo si ti o tako eleyi ni ise anabi ta si gbodo tele ibi to du si na la gbodo duro si lapeju we ra won eyan lo ni se pe eleyi ti gbalẹ daada ki se n to sese bere awon yan lawon sojo anabi ojo bi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam te ba bi won le re pe lo de sojo bi anabi won ma so fin pe to nitori ife ta ni sanabi ni ah anabi to pe tori olohun dale aye ah mo bi won te ti re yun na sugbon won ma so gugu le pe te latara ife ta won ni sanabi la won fi se gugu le now to to a le so pe ni fe anabi sugbon te n se yi anabi sallallahu alaihi wasallam ko ni fe si nitori pe kini e n gbe nkan mi wonu esin ni abi ta ba bi lere pe mo ludi te nse se e fe ko lohun ba sin lesan lori abe fe eni e fe ko lohun ba sin lesan ise ta ba si gbesan lori e ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam o gbodo ti salaye e fun wa tori po so fun wa pe ko si nti o mu wa somali jana ka wo abi ko ti pa ko ti kini ko ti pa wa la se lori e ko de si nti o mu wa si lo sinu na abi ko ti ko fun wa pe ko si nkankan o wa ni islam to n file ato sa toru re ko si yato laarin mejeji so ko si nkan to pa mo nu esin to ba ye pe looto ife la fi sojo bi anabi ah ah ko se ninu wa to le so pe oni fe anabi ju abubakri lo e ri anabi abubakri ah si gba akole kan ipe o se ojo bi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam be na ni umar be na ni usman be na ni ali awon le fe anabi ju wa lo ta ba la fe anabi la fi wa nse gbogbo le ise me pe nta nso yi ko jododo nitori pe awon to da ju wa lo won o se nta anabi o ba si se taba ti fi sinu esin ati dadada le ni kila nabi de so oni gbogbo eni to ba fi nkan sinu esin tun wa nabi o pa lase a da nkan na pada fun olohun oba oni gba bo je ko nton se nise na oni gbogbo eni to ba sise kan ta wo ba pa lase pe ko se gbogbo ise to ba se yi na a da pada fun a ni gba lowo mi ni pe ko ni lesan lori e bi gba to sise danu ni e ri so gbogbo eni to ba lo n te fe ran nabi oun ni fe anabi ma se nta nabi se olohun ba pa wa lase latenu anabi pe eyin obinrin ewo jale babu eyin opolopo awon obinrin na lawon fi fi anabi han yi e ni ri jale babu lara won anabi sallallahu alaihi wasallam o ni afinu gban wa le e ma ra opolopo awon tan lawon se moludi e ma ri won na won ni finu gban le opolopo kan ti aji sallallahu alaihi wasallam tan ka se ta ba so fun lele pe kilo ni te finu gban le wa ni sunna ti o so na yan lele yi un lodo ti won lohun sibe si anabi si funu gban le se pe lo to le feran anabi ni eni abade feran la ma ko se re la ma gboro si lenu e ri gege bi olohun ba subhanahu wa taala se pe eleyi la fi me pe lo dodo le feran olohun ba te ba de ti wa fe ni to to tete lanabi olohun o feran yin yo si sapori je se nfun
0: iti an so ni pe an yo ba ma dawaka so ba pe ayin ku laye ababa muhammad gbogbo awon waka lori sirisi yi o tumo si pe yo ba feran anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amari awon popo na street pa pe ni suna okay suna kini kan suna ti wa ninu ibi bayi yo ba wa so nkan to lagbara pe olohun ba o ba wa pa na adebore ba wa gbe suna anabi ga gbogbo ile ta wa ngbo yi suna yi na ti wa rinle lagbara olohun ba abe lomi na o ti rinle to nawo ni muslimi le gba lati pe suna yi pe tanabi yi sanabi na lo so ona ololegba ti yan fi diro mo iro anabi wa muhammad to e ko to ba da ajal kiyama ama bana bi woliola awa ba muhammad aba woliola
2: ah adugbara do olorun ba ah eleyi o le wi pupo ah nitori pe gege bi olorun ba se pa wa lase pe ka tele nabi sallallahu alaihi wasallam ah ninu ah asawa nle yoruba a ri wi pe ah nti awon baba wa ti won ti dun ni mo atawon iya wa na ni pe oro sunna ki se nto je tuntun won ti n go sunna bi to sunna o a gbodo tele ni toda awon adugbo orisirisi won so won loruko sunna koda awon iya mi won fun won loye iya sunna ati be lo tutu mo si pe ni awon na mo ipa awon gbodo ta ko sunna ṣugbọn ki wa lagboye won lori sunna yen wa ni now sunna ta fe tele koda ninu adua ta gba bola na awon baba wa na ni pe olohun pa na adebore ko gbe sunna nabi ga ko re bi di ale atawon eni bi dia ṣugbọn opolopo awon eyan mo ituma nta awon baba wa so in ton so na ni pe nibi kibi ti o ba ti si sunna lati fi lo gbe si aye muslimi ah igbesi aye yi o mo to now bawo la se wa fe mo sunna yi ko sona ta fe fi mo sunna you ka wa mo ni baba se mo islam wa ki se islam ogbon ori awon baba wa ninu oro won won ni imolola dini ogbon ori ogbe eri iyan lati wa imo nipa esin yi ko to le ri se in ta baba wa nso niyan o o kan le dedije ko lo fe kirun lai mo ban se ki o ko ni to ba ko tan lo to irun ki o fe we je number won ko ni ko to ri we o fe se nkan kan nipa esin o ko ni ko to mo bo ko o kan se bo se wo olohun oni gba won fi so pe imo lo laji ni ogbon ori ogbe now imo to wa laji ni bawo la se wa ri nitori pe kini imo yi a le ri nbo mi joda won oni mimo lo olohun ba subhanahu wa taala ni fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun e beere loda awon eni ti won gbe iranti lowo kini iranti na awon oni mimo ni in kuntum la ta'lamun teyin o ba mo tun tumo si pe ka wa mo npa esin oran oyan ni lori gbogbo wa now awon ta wa ni oni mimo yi awon wo ni sawon ton mo npa esin ni abawon ton gbede larubawa tori apa mi o mo larubawa ni ko mesin eri orisirisi le ma ba lowo re sugbon larubawa enu e ni o fe daju omo ta bi le larubawa gan te ko lo de ni lo sugbon oni o si wa mo nkan kan ni pesin e ma orisirisi lowo re eri larubawa ni o wa dabole now larubawa lo to agbodo mo tori pe yo ran wa lowo lati fi gbesin ye sugbon la eyan mo larubawa ko tumo si po gbesin ye o gbodo fi larubawa iko esin ni ki se pe larubawa tori ede ni bi gba tin ba so yo ba tin mesin ni ka ma son to ba wu mi na ni nigba tin ba so ide gesi tin mesin in ma son to ba wu mi na ni be na le ni to gbo larubawa ti o mo npa esin lokan ma so so ku so ni iru won lo si wa fe poju lawujo wa ni esin le ri won ton ma da awon eyan lo sibi ti o nse oju ona eri lo fi fa to je pe opolopo awon eyan loni mo se mo pe ah sunna se bayi sunna ngan nigba to ba dodo elomi ija ni o mo baja ija ni o mo baja ni pe an bo le ti gbele yi wa nitori pe eni to nso fun ti tun so fun pe tele sunna nigba se ba ro won to firun gba le ni sin won se pe ah nigba to nsa agbalagba ki lo firun gba se ya lo fa won mi pe awon tin ta ko sunna ta won so pe kolorun gbe sunna nabi ga o eri won ba bere si ni wo jali babu ni sin se pe bolo ti le ni awon alu sunna na iru sunna wo lele yo ya bo ni won ya mo lorun won ti me pe sunna ta won ni kolorun gbe ga won tin ya mo lorun eri opolopo nto mo ba fe se nigba te pe imo re o si lodo won won kan mo pe won soro pe to sunna yi o ye won ko to le ri sunna ise won ni lati lo wa imo re lodo awon oni mimo to ma alquran ati sunna ti won le so dodo oro pe nto lo so re nta nabi re se ni so lele ti won ni gbe hadisi ni agbele ro ti ise hadisi anabi gbele awon eyan lowo ti won fi le ban sunna dodo eleyi lo je oran oyan feni keni to ba fe tele sunna to si fe ko ri sunna se naam
0: jazakumullahu khairan aman so gege bi mo si so le kan pe wole ola awayo ba muhammad wole ola afa ba nabi wole ola antele anabi ile ola oni kini o fe tumo si eni wa sigbiyanju to tara se gogo wa lati ri ko antele anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam butli wuki o ja jojito ni awujo lada nbe fun lodo lon fa bi
2: naam gẹbi ọpọlọpọ awọn eyan se ma nso pe awọn fe ba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wole ola eri ile ola yen ona alijanna ani ba de fe ba nabi wa alijanna ogoro tela nabi sallallahu alaihi wasallam ta ba ni akate la nabi agbodo se nta nabi se bo se se ki se nta wa se adadale re nta ba se adadale re ko le gbe wa wole ola o kaya ma yun dada awa ta fe joku fa fe ma se ranti olohun ba ta wa nkorin ta njo ile ole gbe wa wole ola o tori ko si ka korin ninu la fi josin fo olohun ba ninu esin islam ko si ka jo ka la fi josin fo olohun ba ninu esin islam eri awon eyan ma la won se iranti olohun ba ilu ni won ma lu a bi won le re pe ilu te nlu yi sanabi lulu bi se iranti olohun ba ri wo wa ni pe ko si nto binu me an fi fi a idunu wa han ni idunu to fi han yi josin lo nse ijosin si ni a gbodo se lona mi aya fi bi eni ta fi ran bo se se bira re le re gbogbo joko to njoko gbogbo nto nse se ba bi se se lo se nse ti esi re ba ti fi han yi pe ba na bi se ma nse ko lele yi ah ile ola yen oh yo ma di soro lati wo ati ka ya se nkan na gege bi ojise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam gege bo se se ile inu se rorun fun wa lati fi wa aljanna olorun ni gbogbo eni to ba tele olorun ba ati ojise won ma ti jire leyi to ga kilere to ga ko sere to ga ju aljanna lo teyan owo to ba di jo gbe ni alkiyama so gbogbo eni to ba fe wo aljanna ori pe gbogbo ise to n se ohun bi tele sunna nabi wa muhammad ohun se nkan to tako ti e gbogbo eni to n se moludi ko ya daduro ko ma se ma gbogbo eni to n se opolopo awon nkan mi alaruba kokoro ni a n se nisfu shabani ni nafila gbogbo awon nafila yi ko lakole kankan latodo ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam so gbogbo eleyi ni ko ni kaluku wa ka wo ka ri pe ah se le yo si nbe elemi ase pe won ti se lati yejo yi ba se ba won baba tan se niyan ah esi oro bi eleyi o da tara won awon alaimakan ni ma fesi oro be pe bayi da kila la won tabi o ma an sallallahu te ba so fun pe tele n tolorun ba so kale inna wajadna aba an la a abiduni pe ba se ba baba nla wa tan se ni ah eleyi o n soro ti muslim gbodo ma so a gbodo ma se kini a gbodo tele bolorun se be na na baba fi so pe to awon ma wa olorun je kon ni mo ju wa lo tori pe kini ibi ta won oba ma ka won mo ile irin awon lowo lati se daada ju ta won lo so adua risi si gba na ni sin e ma tun wa bo lohun ba to gbadua yin pe ka won mo yin ko ni mo ke wa ma ba won mo ija bi igba te tun so pe iwo lohun ba ki lode to gbadua ti mo se ni abi olohun ba subhanahu wa taala ko jo ninu anu e ore to po ko san fun gbogbo awa ta ba n follow to tele sunna sugbe ti olo sunna ba ti ye e bere lodo awon to mo olohun je ki gbogbo wa sori re papo
0: jazakumullahu khairan oh adupe fun lo ba awon tira wo ni awon eyan ti yewo leyin leyin tira yi anabi lo so ora anabi ni ora anabi ni ora anabi ni to wa rin le dada ki lo ye ko je ihati muslimak siru awon tira be
2: oh alhamdulillah nipa ati gbo sunna yi be ba se so pe alquran da o talk our sibe pe ka tele tolorun ati tojise ah awon tira ta ti ri na ni awon tira ton ti ku oro ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam ta pe ni tira hadith ah lori le aye loni tira hadith meji to fese rin le ti gbogbo awon afa ti won oye ti won ni taku enu lori e o na ni sahih bukhari ati muslim te bara afa to taku awon meji pe awon leyin o won o fese rin le o e ti me pe afa to ngan fun e ti sonu ku loju ona ni e ri gbogbo afa yi lo won fowo si ipe awon tira mejeji o won fese rin le be na ni awon tira hadisi mi to ku te pe awon onimimo won ti yenana eleyi to jododo ateyi ti o jododo ti won ti yenana so any keni to ba fe wa karu awon tira won yi boya ti standard ibn ma jami tirmizi ni o nani abi dahud ni o standard nasai ni abi ibn majah ni abi musnad imam ahmad ni o gbogbo awon to ba fe ka le won lati wa wo oke awon afa ti so pe eleyi o fese rin le eleyi o fese le won lati mo now teyan ba te wa tun wa nka awon tira hadisi ko wa tumo si pe on ton ti le ba se daju esin lori oro esin o gbodo to wa mo nti awon afa oni mimo ti won ti wo awon tira ti won ti wa se alaye e lori e keyan to wa mo pe nkan bayi ni tori pe o le mo hadisi e yokan ko wa gbe jado lori e o gbodo mo hadisi ati gbogbo awon hadisi to soro lori oro na ko to le manti olorun e to ma ni dajo lori ati alaye ti awon apa se eleyi se pataki fun awa muslimi ati se ba ba fe gbo sunna ojisela muhammad yi kolorun ba subhanahu wa taala ko ma sa se ni rorun fun wa
0: jazakumullahu khair ko pataki fun sheikh durahim abdul salam
1: to alhamdulillahi rabbil alamin aya kama fi shi allo insha allah kelon ko gba biyojo wa ni se oluri ama ma wal haja ma'inatu ala kashpain
3: I want to she will be waiting. Mama, ore ayé ore orun daada ayé daada orun kolonko ma dun ni gbogbo e jazakumullahu khairan ajaha bilqiz ibrahim ni olutu
0: sheikh yakub ni oruko temi islamedia communications 0802848 3735 0802848 3735 kan ke pe 0803399 2842 0303-992842
1: Jazakumullahu khairan jami'an wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: ajo lo sile mimo aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin islam awon afa to moju tun irin ajo aja ti umura won ti wa nkale idaleko lore kore kika alqurani

0: 43 Zenith Bank PLC account name Ansarudeen Akoka Zakat in bracket tabika kuku pe 09094875711 ijo Ansarudeen Akoka lo so wi pe ki gbogbo lowo muslimi o ma joju meran ani ke yo epo kuro ninu alikamo
1: daddy wa awon mo yi ma tin friendly ju
2: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذك يا معين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العالمين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه أدقفون ولو وباوا الحمد لله أشايفون النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أتمكن كابو سوري توا إتو إنتي يغوري أفيفة إتو تأتي مبيني موني Zakat Afhaw ati Ijowa Ansarudeen Society of Nigeria eka akoka ti won se agbateru re emi omo yin Abdullahi Kemode ti mo ja tokun eto emi na ni mo nki pelu gbono to fin da julo ta si pe gbogbo asiko na lo ba mu won ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: na'am alhamdulillah ni kale awon baba na le ti gbo ohun won ni so awon na Timafi, Timashafi, Gagabet, Timawa, Udunua, Isha, Mofoloko, Amawati Mufio, Tiapolar, Confadilla to Sheikh Al Imam, Babati, one Dilawa, Nilagbar, alone, Nani, or Semilu consisting Colonel Cobra Sheron, Baba Fadilla to Sheikh Al Imam, Zainal Abidin, Abdul Hamid, Adekula, Zigizaga, Salaman, Sayarali, Salam Aleikum, Warahmatullah, Hibarakatu, Waleikum Salam, Warahmatullah, Hitala, Obarakatu. Bismillah ibala tafaddal mashkura
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi yursil samaa'a 'alaina midrara wa yarzuqu 'ibadahu wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi faalikul habbi wan nawa faalikul isba' la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Allahumma salli wa sallim ala rasulihil kareem sallallahu alaihi wa ashabihi wa alaina ma'ahum ajma'in. Amma ba'd, ada ogba fun olohun oba,
2: alhamdulillah
3: oba ti o ja si pe o ran ojo fun wa lasiko to ye asiko ta ni die to ran fun wa una lo ba to ja si pe o pese ije mu fa weru e oba to ju eru e lo omo to gaju gbogbo e da lo patapata oba yi lo ba nti ma mu kan jade nibi to nira te da o ti le lero pe yo jade wa olohun oba yi na lo ba to ja si pe falikuli isma ona ni oba ti mu imale wa lati nu okoko olohun oba yi ko so babi re ko se ni ta le bi wi olohun oba yi la robba siwa ko tu si enikan ta fe josi fun abi ko si enikan to tun pese fun ni to le toju gbogbo eda yato si olohun oba yi olohun oba ti mo wi olohun oba ti gbogbo eda gbodo si lododo bakana ike ati ge ko ma ba ojise re anabi wa muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
3: anabi alakun le julo ni waju olohun oba olohun ba ke anabi ati gbogbo ara ile ati awa na lapapo leni eyi ti a fe bi sira wa leti ege bi a se n ba bo pe awon iwa anabi isesi anabi awon ta anabi mu wa fun wa a ri pe nu osu anabi na la si wa sallallahu alaihi wasallam awon e ko ta nabi ko wa tori si celebrate ojo bi anabi o da lori pe ki la nabi wa se ki lo lohun fun tori ki lo fi ra mo so ni jejo mo ni islam dinun wa daula es islam to lohun fi ra na muhammad sallallahu alaihi wasallam lati saman ato do lohun mo so pe nkan meji lo ko dani nkan akoko leto aye islam ko eto aye dani gbogbo en ti ba so yin pe islam o ni di aye ayiro o islam ko ni o o ni di aye o abi o ba ni di aye olohun o ni so pe aye lati wa sisi o o tumo si wi pe ile aye yi o ni awon eto ati ilana ta gbodo tele ninu aye ina olodun si fi ran nabi sallallahu alaihi wasallam leyin gba to koda eto ba se je ba se mu ba se ba everybody lo ati ran ko ati eyan ifun do atodo atapata atorun tori bo run ba yo oni ta nabi ni a ma wi bo su pa ba yo oni to ni a ma wi be adie ba ke oni ta nabi ni a le ma wi adi e ba pariwo onituma
2: sallallahu alaihi wasallam
3: baja ba gbo onituma aja ta nabi so fun wa
2: sallallahu alaihi
3: olohun so ba yo baja ba gbo nkan bayi ni sele bo mode ba nsunkun anabi so ton sele fun wa o si so ta ma wi baba wa ni bi sare anabi so fun ta ma se fun wa yan ba bi mo toto aye anabi so ta se fun wa pe yan ba rejo ta so pa won kan won mo ituma ala ebun ni pe yan ba mo ituma ala ebun ni gbogbo yan ki mo ituma ala awon be yan ba katira doju e yo mo nti gbogbo awon nkan yi ton to kale lori ara nabi salaye gbogbo e
2: sallallahu
3: alaihi wasallam ko da nabi salaye fun ade bi pe be yan ba fa yawo le bo baba yawo e lopo to fi bi mo re omo adunu omo albarika gbogbo ala nabi salaye sallallahu alaihi wasallam ilo fi jasi pe islam o mu eto aye wa o wa mutal kiyama tori pe eto taye yo tanjo kan yo pare sibikan yo lopin olowo olowo raye lo raye lo yo pada wa fenu enu gubikan yo tenu be pe njo kan aida o le pe o le ya o yo tenu gbopo eto aye iri ajo aye yo tan njo kan ina fi ni aduniya ile aye idarul fana ile aye yi olo titi yi ma pare ejo kan te ma la yo pare ayo pare won to ti ku la yi e pare igba ta yo tan olodun nikan lo mo olodun lo mo yo sugbon won to ba ti ku to ku o laye aye ni ti tan fun eniyan ibi to wa ku to lo iyen in to lo so fun ani pe iyen o le tan lai lai o to mo lo gbere iyen la nabi nle emphasis le lori pe eyin o ni ka mu lo kokodun baba ti wa mu eto talkiyama ta ba ku mu lokokodo eto taye yo wa rorun fun wa yo rorun fun wa lati gbe en ba bewo olohun to je pe to alkiyama lo wa lokan re ju eto taye olohun oro olohun fun sugbon to ba ja si pe eto aye lo gbe leri tori ko gba talkiyama gbo o se se ko olohun fun ni taye baba si wo olohun le ni taye ngan yo padanu e ko ni ri talkiyama na ko wa tun ni ri be ti ni o ma gbe lo gbere yo alkiyama to inu awon ta fi wa ri talkiyama lo tanabi tun wa so fun wa sallallahu alaihi wasallam gege bi moludi annabi ta ta ran ti ojo bi annabi awon asbabu dukhulul jannati tanabi so fun wa akoko olori re na ni at-tauhid wal ikhlas gbogbo ti ba gbe gbesi aye to fe kaye hun da baye se da wa fe ko hun to da ju be lo yo kokko ni tauhid agba pe ko se ni kankan to da nkan afolo agba pe ko se da kan ko se ni kankan to ya fori bale fun olon ni kan ni wal ikhlas ikhlas gbe ni pe je o je pelu ododo ma je muslimi bo wo wo akoda nbenu afa to la fa lohun loni ba se ri ninu afa atun ri ninu lebo mi be ni bo se nja afa ni to nje nkan mi ni bo mi nitori agbara aye koni ikhlas nu o gba pọlọ nbe looto amu ko si ikhlas ikhlas ni pe ko se nkan yen tokan tokan o tori enikan kan se tori olohun ba allah o fi se e da gbodo ni igbagbo ododo lori wipo lohun nikan la sin mo sin eda mi mo sin okuta oda mo sin ere eyan bele ta si ere eranko to ba ti duo lori iyen pe olohun lo da mi lo da gbogbo nkan mo gba gbo mo sin josin fun ni tokan tokan o ti kokko o ti mu number 1 o ti mu number 1 number 2 al infaqu fi sabilillah so wa resin to nsin je ki won mo onu esin e e da ko afa to lo le awo o se ja mo nu mo sara si palawo tun yo ki lo se ja mo na wallahi awari babalawo babalawo gidi samuni o de won mo sara si o si fi yan pe muslimi lo won o kirun sugbon won le ma dafa a de so fun pe baba e ma dafa yin lo ebi ko le dafa fun na ibo lo le dafa bo lo lo ni fa e da baje e ma e sa mo wa mo sara si sa mo o fi han idajo re ko si lowo mi ko si lowo anybody undervalue to den kirun irun tin kiyan o tumo si pe o gba po ba kan be to da won to ti ma pa won jo kan lo kirun fun o wa da fa yen ifa tin da I baba so pe ko ni ifa baba I ni imo ni ifa olodun lo si ni imo to ba do nko olodun bi un lere lori e ohun na so fun pe ki lo le to da fa emi na da so fun pe baba e ma kirun e ma da ifa yin baje baje e ma da fa yin lo emi ko ni se daju e baba yen safihan ikhlas ni yan o in tin se ko se ni koko ara fa ti to ni fa nle oni o si ma so fun ipo yo tun so fun ipo ogun oda o ga si ni fa nu le iru afa be si nkinu to ba ngbo ti e ta o afa yen ni ba wu nitori pe ko ni ikhlas pelu olodun tin se ibi to ba tin sin lo esin re je ka ye mo pe esin mi lele mo se leyi o kilo to fi pamo won bi ojise la muhammad sallallahu won ni kini je albirru anabi ni birru husnu al khuluq ntin je daada ara ni ke yan ma se daada won ni kini je al ithmu ese anabi ni al ithmu o ni ma haka fi nafsika wa taraddada fi nafsika wa karihta an yatla alayhi an-nas ntin je se na ni wi pe ntin lo tin bo lokan re je nse abi mo se je nse abi mo se ngbo wa yo wa se sugbon si je to se yen o wa nberu o fe ka won eyan mo po nse ese ni e awala wo tin da vado mo n da ifa o amo mi gbodo mo kirun o ni lati ki olodun ni mo ki o ti se class ava tin kirun to na ni fanu le abi pastor abi woli tin kirun to ni fanu le ko fe ke mo po ni fa ko fe ka mo po un ya ohun gan to ni ogun ogun o tun ni alabosi ni o ama bo ti wule ke yan ya alabosi to idajo e ni kankan idajo e da kankan ko si lowo e da egbe ko se file fọlọ awa yi ti ba baba lawo se de bi pe ngba ta ba ja la kun dinu kun wali yadi asi jọ nsa se po o si fun mi lomo re mo si komo re nke omo re si ma kura ni aba re si nse segun segun na ni se de ni ama afa ni nje o de wa duro lori suna eh alhamdulillah o de duro lori suna nitori pe opolopo omo yato laarin keyan jelebo ati ko je onisegun eyan le jo onisegun ko lo nfi mama ewe egbo olodun lo da ki se nikan kan lo da ki de se le yoruba nikan lo lon da egbo si ati we o da fun gugu aye o wa la america o wa canada o be saudi ta won na nlo fun wo se eyan yin o sinu ebo otolebo otonika fun yan ni imo imo ta npe ni atibu atibu ka se iwo san o le mu ewe atibu ti o ni haram ninu o le bi se wo san iyun se bo ide se nikan lo ni ewe un oba allah lo ni ameni to ba fun ni afani imo re nikan ni omo iwo to ba mo mo pe osi ni ba die ye se to ba se ifa ku fi se bi ilila ona esin re yen lowo oni lati ma wa bi esin re won se gberu si besin re o se ga iyan ni pe ko gbianju ko mo na wa ko e sinu esin to nsin iwo to nsin se kan to na wo sibe esin e o pe abu esin lo ni to ba ti na wo sinu esin e elekata al khulqul al hasana al khulqu al hasanu iwa dada papa julo ninu islam gbogbo en ba ti je muslimi ti wa ri oda o bi anabi sallallahu alaihi bo la se mo olohun gba run wa anabi ni wa buruku owo re to ba ti n ku die die to n ku olohun gba run renu o ma ki erun but iwo to n kiun iwa buru owo ri o ku o iwo le abosie la ba nbe iwo le ni ta ba ni bi abosi iwo le ni ta ba mi ran darada iwo le ni ta ba mi ka ma paya iwo le ni ta ba mi ka ma ka ma jiyan lese olohun gba run re husnul khuluq iwa dada aba lo wo en ti sin lo dada bakana al islahu wal ihsan ila nas kasi mo se dada ati atunse laarin awon eyan agbodo ba lowo en to fe wo orun dada orun rere to fe bo lon dada bo ba ti ku to pajude tan bi onu sare to fe ki al kiyama re ninu sare re o da oni lati mo satunse bi to ba ibi ti nkan ba ti fe baje bi to ba fe baje iwo ni o satunse e to olodun ma fun lagbara e bo ba lagbara re to satunse yen to olodun fun o se o gba lada meji o gba dada pe olaniyan dada o tun wa gba dada pe dada to satunse re yen olodun tun bo se wal isad ila na kasi ma se dada sawun yen bakana imo to tole ada ani toriq bakana ni pe ma ba nlo loju ona ta ba rin ti o se awon eyan ni jamba e ja mu ku lo na gbogbo wa ta n koja lo ara won titi kan to je pe koto koto buruku nbe nbe a si mo gbegbe koja a mo gbegbe koja a fa si ko gbogbo awon local government chairman ni wa awon bikan be to ja si pe o lewu fun alejo to ba koja nbe lale to ba papa to ba gbe moto dani koto won si jun ti won gbogbo ti won na si le mo 100,000 o le gbemi eyan lojiji o le ya taya moto lojiji ba ba riru awon ewu ba n loju ona captain say aba n koja lo awa ri oku ta nla loju ona to le to ye pe eyan le mistake le o le se mistake lo fi moto kolu e ja mo ku loju ona tori die yi jama oro gbo ni bi awon tan na muhammad sallallahu alaihi wasallam latara pe ti ibagbe po irepo daada idunu ti o fi ma sele laarin awon mo eda eyan ta fi ma bara wa gbe po di ibagbe po ti oda ele tin fi pari e leni ma fi ti leni a ma ba lonjo mejo ohun na ni shukrullahi ala ni'matihi gbogbo eni t'olorun se lore ma dupe o je ki ope re o ju ibere re lo o ma dupe lodo olorun baba t'olorun se fun oloni yen ma so yi pe ah ti ni nkan kan iboga kan lo lai mo ye nkan bayi ah en t'olorun fun o se weyin wo awon ko ni eni nkan kan to je mo awon ko ni to o ni lati ma dupe lodo olorun bi e ba dupe lori iwon ba ore to si wa lowo e lowo lowo en t'olorun so ni pe en ta o du ni matallahi la tusuha olodun ni ti aba ni ki ke ma ka ore ti mo se fun yin le sekindi le kata o ati pe in shakaritum e ba dupe ore la azidannakum olodun ni ma sale fun e oni wala yin kafartu amote e ba sai mo ore inna adabi tashadid olorun ni ya nbe ti ma bi je alai moore e mo ja je la ya alai moore ga gbogbo to lo n ba se fun wa lori e ga dupe olorun sale ko ori wa
2: amen
3: oro ta nabi so fun wa ta fi lo gbe si aye ti o fi da ta kiyama opo a ma ba lo jọ beje subhan rabbika rabbil izzati amma yasifu wa salamun ala al mursalin walhamd

0: alaikum arakun ni ati arabini mo mo po ti hun e ko ma pe wo na ni alaji tabi alaja nje o tin gbero lati se art 2027 sugbon eru n ba e nitori o mo ile ise to se fokotan pelu ase olorun ba allah irun do pade ni ile ise art travels and tours limited be igbese lati ba art travels and tours limited rin ajo lo si ile mi mo ni tori iwo ori lo je wa logun pelu oko furufu to daju ile igba fe to rorun ni ilu mecca ati medina oko amule tutu onje to sara lori ati awon olutosena to ni iriri ti e le fokotan e wa foruko sile loni ni ile ise art travels and tours limited e ko si wa ni ansoro de national secretariat 57 Fashoro Street Surulere Lagos abi e pe wa lori 0904 397 5162 afani wa lati ma so die die art travels and tours limited ona to fi lokun bale lo si ile mimo
1: alhamdulillah rabbil alamin opanu fun olohun ba ti o se ibanisoro olohun ni orun fun baba wa

gerege lago mejila osan lu e ka san asiko ise ataro iroyin apapo lo nde se ti gbo yin lati kan ni bond 92.9 fm to kale si onigbongbo ikejaji are saju egbo awon iroyin ohun saju egbo awon koko le to jeyo ninu awon iroyin na ijoba ipinle eko nwa iranwo lati orile ede ile gesi fun ile ise idokowo lagbon awon omo amusagbara ni ipinle na ijoba apapo ti se ikilo fun awon obi oluko ati awon akeko lori sise asemase ninu idanwo emi ati gume dokita ahmad muhammad sani dologbe leni odun 84 eniyan meji ni won do la emi won ninu horo kan ni nepa leyin ti ikun omi ti gbemi eniyan ti iye won odin ni egberun kan niye iroyin na re lekun rere adura mami balogun loruko mi gomina ipinle eko babajide olusola sanwoolu ti pe fun idasile ile ise idokowo kan lati pese owo fun ipese ise fun ipese oko fun ise ohun amusagbara ni ipinle na oni ile ise na ni ile ise idokowo ile gesi atawon oludokowo aladani orile ede nigeria yo se atileyin fun eleyi ti yo gbaruku ti eka ina oba ni ipinle na gomina sanwoolu lo fi ipe isita nibi ipade ajosepo ile britain ati orile ede nigeria olododun ni eleyi ti todun yi waye ni ile eko nigerian institute of management to wa ni ilu eko gomina sanwoolu eni ti commissioner fun oro ohun amusagbara ati nkan alumoni ogbeni biodun ogunleye soju fun o ro orile ede mejeje lati mu ibasepo won kuro ni oro ajosola san nikan ki won mu ise na se ki won si bere si ni dokowo lori oro aje ohun amusagbara ati lagbon idagbasoke mi ijoba ipinle eko ti ni ohun ti pari gbogbo ise iwadi lori oro kan to n jaran iran lori ayelujara lori edun okan ti abileko osu difisita lori omo re obinrin to ko re nje alimo to gba itoju ni ile iwosan ijoba to wa ni randu commissioner fun oro ilera ni ipinle eko ojogbon akin abayo mi fi die mule pe arabinrin eni odun 21 ohun o lo lati gba itoju ni ile iwosan na lojo 4 osu kejo odun yi ti won si gbe wo iyara iwosan pajawiri lati dola emi re ojogba abayomi ni ofe ni won se itoju arabirin na labe eto kan ti won pe ni comprehensive emergency obstetric and newborn care eleyi ti won ni iye re ko di ni egberun lona 84 naira ti won si da sile lojo 11 osu kejo oni aisan ohun tun pada si lara to si pada

0: nabata nke kpọmkwem n'oge ndụkọ akụkọ ụbọchị taa bụ ụbọchị fraịde mana asị ya dịrị gị mma maka isonyere anyị aṅụrị ka ụzọ mefu na bụ aha m isiokwu anyị ga-atụle n'ụbọchị taa n'oge ndụkọ akụ bụ breast cancer dịka kpọrọ ya n'olu bekee wee bụrụ ebe ọrịa kansa ara bụ ụmụ nwaanyị ka ọ na-emekarị n'oyibo kpọrọ ya female breast cancer ya bụ ọrịa kansa na-emekarị ụmụ nwaanyị n'ara ọ dị mma ekelekwa m gị ọzọ tupu anyị etinye ya bụ okwu ọnụ wee gaa n'ihu n'ịkọwara gị ya nke ọma dọkịta ga-ekele gị anyị wee gaa n'ihu
1: ndị ọma ndị igbo na-ege ntị ana m ekele onye ọbụla taa isiokwu ihe anyị chọrọ ịtụle na mbụ na mbụ afa m bụ dr basil nwankwọ onye isi ụlọ ọgwụ echeda ihe ọtụtụ nke dị na koka dịkwa na ịya na skuul bọs stọp n'ịba ndị ana m ekele ụnụ ka ụnụ dụnyere anyị na ọnọdụ dị etu a mgbe anyị tụlere okwu niile nke anyị ga-ekwu taa
0: ndewo dr gbagbake n'onye ọma na-ege anyị ntị ihe gbasara kansa na-eme n'arụ ahụ nwaanyị kansa na-emekarị n'ara nwaanyị
1: ndị be anyị na-ege ntị ọnọdụ a na-akpọ kansa n'ara nwaanyị bụ ajọ ọya nke na anyị niile nwere onye chọrọ ka o nwee ya na ndụ ya ma mụnwa achọkwara ka onye ọbụla nwee ya ọnọdụ a niile onye ọbụla maara na mgbe ekwughara na mmadụ nwere kansa ọ bụ ezi ajọ ihe ka ọ bụ ndị kansa a na-akpọ ya bụ ihe ọ pụtara bụ na ihe na-edị mmadụ na-arụ bịazi na-ababụsa ụba na-akarị njọ na-akarị na-akarị na-akarị na-ebu na-akarị ọya ka a na-akpọ kansa ịba ụba karịa onye o kwesịrị ịdụ na-arụ mmadụ ihe nwemepere ihe bịa ọ na-ebu na-ebu na-ebu na-ebu na-ekelezi ọnọdụ arụ mmadụ ọya ka eji akpọ ya ọya ihe a na-akpọ kansa nke metụta n'ala nke nwaanyị
0: ọ dị mma aghọtakwara m nkọwa akịta maka na ana m aghọtarụcha bia dịka otu isi wee kwu ya taa ma kedu ka esi achọpụtakwanụ onye ọrịa kansa dị n'ara ya yabụ ịchọpụta ya n'oge maka na a sị na ejide aka enwe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ dọkịta ka ka esi ekwu dị
1: anyị dịka o si were kwu ya ịchọpụta ya n'oge bụ ezigbote ihe maka mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ọya achọpụtakwa na aka enye aka ka agwọ ya n'oge bifo ọ ghọrọ ihe ọzọ biko ọ na-adị mma ọ na-adịkwa mma nwaanyị ọbụla rugo ihe dịka alọrị na ịbụa tofie ga na-agba mbọ na-eche ara ya ụtụtụ ehihie oge ọbụla ọ na-asa ahụ ọ kpụrụ na ihe onyonyo mmiri lelee ala ya mmanụ nwere ebe mmanụ nwere ihe dịka ihe gbapụrụ ka akụ n'ala ya mgbe ọ chọpụtakwara na ihe ahụ gbapụrụ ka akụ n'ala ya ọ jebe ọfụ dibịa oyibo kọwara dibịa oyibo ka eme ihe onyonyo wee mara ihe dị etu a ọdụm njọ marakwa ihe a ga-eme ya ọsịsọ ka ọ ghara inye nsogbu n'ahụ
0: ọ bụrụ na achọpụtazie ya kedu ụzọ dị iche iche esi agwọ ya ma ọ bụrụ na achọpụtaghị ya n'oge maka na ịchọpụta ya n'oge bụ otu ihe ọ bụrụzie na achọpụtaghị ya n'oge o nwekwara ụzọ a ga-esi wee gbochie ya
1: ọ bụrụ na achọpụta ya n'oge a ga-emekwa mbọ wepụ ihe ahụ n'ala nke a na-akpọ ọpụreshọn wepụta ya dibịa oyibo ewere ya wejere ndị na-eme labụ ewee nyochaa ya ma na ọ nke fat ma ọ bụ nke si na kansa ya nke bụ kansa ma ọ bụzie na ọ bụkwanụ kansa a na-agwọkwanụ ya agwọ ụzọ esi agwọ ya bụ na a ga-agbagodo mbọ na mbụ na mbọ iwepụ ya n'ala nwaanyị wepụkwanụ ya n'ala nwaanyị ewere ya mee test were mara obe ọnọzi ebe ahụ ọnọzi ga-esi wee nweta ọgwụ a ga-agba ya nke ndị oyibo kpọrọ kemoterapi a mechaa gbaa ya ọgwụ ahụ na-agba ya onye ahụ enwee ike nwee ndụfọ na-arụ ya ọgwụ ahụ ga-egbukwenu ya mana ọ bụrụ na nke a gbachaa ya ọgwụ a ọ ka dịgbukwa n'ahụ mmadụ na ọbara onye ahụ o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ radiotherapy ya ahụ iji ọkụ wee chagbuchie ebe kansa ahụ na-adị n'ala nwaanyị ahụ chagbuchie n'ahụ onye ahụ ka ọ ghara ibidokwa wee pụtakwa again inye onye ahụ nsogbu mgbe nke a gasịkwara ọka na-enye onye ahụ nsogbu a ga-agbakwa mbọ nyekwa ya ọgwụ ọ ga na-eji na-aṅụ ka ihe a ghara ịma ka a sị na agwọcha onye ara agaghị agwọ ya ntarakwukwu mana ọ bụrụ na maka etu a ka kansa si eme akwọcha ya aga na-edekwa n'ụlọ ọgwụ na-echek na-enyocha ya mara na ọ nwere ụzọ ọ kasị esikwa na-achọ ibinyekwa na ọzọ na ndụ onye ahụ.
0: Dewo dọkịta, ọrịa bụ ọrịa kansa na-emetụta ara nwaanyị, ọ na-efe efe?
1: Ndị ọma na-ege ntị, ọrịa anaghị efe efe, mana o nwere ike isi n'ezinụlọ wee nwere ike ọnwa onye nọ n'ezinụlọ ahụ nweburu ya. Ife dịka o mee ife dịka ahụ alụrụ na ole ofu onye nwekwara ike inwekwa ya, mana ọ naghị efe efe, nke bụ na mmadụ nwetụta ya aka ma ọ mmadụ onye tọọ n'ezinụlọ nwa ya na ọ ga-eme onye nke ọzọ, ọ bụrụ etu ahụ ọ naghị efe efe. Ndị mma na-ege ntị,
0: ọ naghị efe efe, mana e nwere ike o si na agbụrụ wee metụta onye ahụ.
1: Yeah, o nwere ike isi n'agbụ wee metụta onye ahụ.
0: Ụzọla ma gbacha n'ụbọchị taa n'oge Ndụka Akụ. Ekelekwa m gị ọzọ maka ige ntị, ma tupu anyị apịachi, aga m achọ ka dọkịta nyekwa anyị ndụmọdụ.
1: Ndị ọma na-ege ntị, onye ọbụla maara na ihe a na-akpọ kansa na ihe ụzọ kachasị ụzọ esi were agwọ ya bụ nchọpụta ya n'oge, ịchọpụta ya n'oge. Ndị oyibo na-akpọ early detection, ya bụ ezigbote ihe na-egosi na a ga-agwọ ya ma ọ na-agaghị agwọ ya. Mgbe ọbụla mmadụ na-enyocha ala ya mgbe na mgbe wee chọpụta ihe ọ naghị afụbu, ya mee ngwa ngwa ga-afụ dibia oyibo, ọfụkwa dibia oyibo, o nwee ike gee ntị ihe ọ ga-agwọ ya. Ihe ahụ ọ gụkwara na ya, o mee ya, a ga-eme ngwa ngwa ma meghara ya wụ ọdachi ekwensu chọrọ itinye na ndụ anyị. Ndị ọma na-ege ntị, ya bụ kansa agaghị abịara anyị, mana anyị ga-agba mbọ mee ngwa ngwa na-enyochakwa n'onwe anyị, mee nke anyị nwere ike ime were hapụ ozere Chineke nke ọzọ na ndụ.
0: Taa bụ eziokwu, onye ọbụla gba mbọ n'ụzọ nke ya, n'akụkụ nke ya, nke fọrọ afọdụziere Chineke. Ọ bụrụ ebe a ka anyị ga-eweta ya n'isi njedebe n'oge Ndụka Akụ nke ụbọchị taa. Onwe ya ahụ ịchọrọ ịjụ, ịchọrọ ịghọtakwu, chọrọ ịmatakwu, kpọtụrụ anyị n'akara 0706-092-4255. 0706-092-4255. Ndewo maka ige ntị.

0: Omenibo.
1: Kama mebe.
0: Ono gendi bona bond FM 92.9. Kanya mane gendi yama meregi o. Mama mi rela nri ehiye. Abu ni edi ben ye ye piko. Yari enri.
1: Yine kengri nri ehi.
0: Na abia kete. Enji eku ya bo ima otu amsi bura ezibo mmadu.
1: Ezibo mmadu.
0: Ana menwebe mmasi.
1: Ebo eke hiya.
0: Ana menwebe mmasi chetara ndi ba ima mbo fodon weki ge si chukata ego. Ega ye cheta ni iribe inri ehi. Onye kamji ye chetara onye mmane egenti.
1: Onye sige geta no ribe.
0: Asi mi agari
1: ye. Nga ego eji ri enye ku ego eji.
0: Adi omi amu ne enye bi ego ji.
1: Eni hi ne cheta ziri ehi.
0: Ari mocha kasi abata no gome ni bona bond FM 92.9. Oga ni jia kopa taragi isi oku ndi baga sere na aku kwa kwa ndi nke rutera nyaka. Nkata abu nko bache Friday ahia mkua na azu. Abali anoko abu nongwa September for 2026. Namde ezo koye baham. Eji ma aku kwa kwa Nigerian Tribune na aku kwa kwa Vanguard.
1: Abu ma ngore kozo mefu na eji ma aku kwa kwa Daily Trust. Akwụkwọ akwụkwọ The Guardian tinyere The Punch.
0: Kasi ọtọ amalite, ihe ndekọta banyere ntolite akụ na ụba Nigeria na-eme ka a ghara ịghọta nnukwu nsogbu dị na ngalaba nrụpụta ngwaahịa nakwa nchekwa. Ọ otu Manufacturing Association of Nigeria MAN na-ekwu nke a. Ọnọdụ ụmụafọ Nigeria bịa ga-ekwu n'ezie ihe bụ ọnọdụ akụ na ụba Nigeria. Ọ bụghị GDP. Maka na GDP ahụ bụ... in anka akọrọ gị ka ị nọrọ ehe mana nke bụ ezigbo ọnọdụ akụnụba bụ ihe na-eme na akpa gị akpa gị nwa na-ege ntị ugbu a ọya bụ ọnọdụ akụnụba Nigeria ọgbenga Daniel Chibru steeti Ogun na-ekwu nke a maka na ihe a na-agwa onye isi bụ na nnu adịghị na nri mmanụ adịghị na nri ọ bụghị nnu maka na nnu adịghị ya ọ ga-ama n'ibe nke ise ka ọ dị na akwụkwọ akụkọ Vanguard
1: gbasara ohi mmanụ. Otu mmadụ iri atọ na asaa siri tufuo ndụ ha na steeti Rivers. Ị ga-agụrụ akụkọ a n'ibe nke mbụ, ibe nke atọ na ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Hew, akụkọ anya mmiri, ị ga-ahụkwanụ m ihe eserese eji wee gosi maka ya ma ọ bụ na ị ganya na ya bụ ihu akwụkwọ akụkọ.
0: Adị m akụkọ ja dịkwa na akwụkwọ akụkọ Vanguard n'ibe nke asọsị mmadụ iri anọ na atọ nwụrụ n'ebe ha na-egwu makwa n'ebe ha na-amị mmanụ n'ụzọ iwu akwadoghị na steeti Rivers. Maka na ebe a nwata na-aga na-ebute ozu nza ka a na-agakwa bute ozu nwata. Ọ n'ibe nke asaa ka ọ dị na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune nwekwara ya n'ibe nke atọ.
1: Akwụkwọ akụkọ The Guardian wee kwuo ka ikuku gaasị na-efepụta na-amịpụta gaasị si wee ya na anwụrụ ọkụ tikọziri aka ọnụ wee na-ebute ajọ ọnọdụ ahụike na steeti Rivers nke kpatara na a na-enwetazi puku iri abụọ na abụọ na ụma ndị na-enwezi obi mgbu ihe ọrịa obi gbasara ya bụ anwụrụ ọkụ n'isi na ebe ahụ a na-anụcha mmanụ na ikuku gaasị na-apụta na anwụrụ ahụ n'isi na ya nakwa ime ka ụmụ nwanyị ime na-apụ ụmụ nwanyị dị iche iche na-emetụtakwa ụmụntakịrị biko nu sị mmanụ ka anyị esi wee gbachibido ọnọdụ dị otu a na steeti Rivers. Ị ga-agụrụ nke a n'ibe nke anọ na nke ise na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Maka ego ha na-atụkwasị n'elu mmanụ esi n'ala egwupụta ka o wee dị ọnụ ala akpọrọ subsidy. Iweghachi ego mkpanyere aka mmanụ ahụ bụ nke akpọrọ subsidy agaghị ekwekwa omume ọzọ dị ka ọ dị n'ọnọdụ akụ na ụba Naijiria. Ọ Sanwo-Olu na-ekwu nke a.
1: Ọ dị mma.
0: Ịma ọ bụghị ihe niile ka ọ na-ama akọchara nwaanyị asị agwakwa na di gị.
1: Biko kedu nke aha ya bụ agwụ ya asị agwa di ya nke ahụ?
0: O nwere egwu a Lawrence Ogbuchi. O
1: egwu ka nsị gị gụọ.
0: Chere na ọ
1: Lawrence. O egwu ka nsị gị gụọ. Gwa m ya gbam.
0: Chere na Lawrence Ogbuchi. O nwere egwu ọgụ. Ịma agafecha bụ na egwu eruo be ha.
1: Ọ bụ ezi.
0: Onye si ebe a gaba Enugu ọ ga-agafecha n'Oji River.
1: Mgbe e ji akọ ihe niile na-egwago m na-ekwu na gọọmenti etiti na-ama obi nakwa nkwụsị aka n'ihu gbasara okwu a ha kwuru maka ohere Tinubu ịlọghachi azụ dịka onye isi ala. Akụkọ dịkwa n'okpuru ya were na-ekwu na ndị akaraachi steeti 30 abụghị ha ga-ekpebi maka mmeri onye isi ala. Kwankwaso gwakwara ndị na agbagharị na-achụ nta nkwado obi wee na-arịọ ndị nkwado na ha kwudosikwa ike ebe ha kwụ wee kwekwana ka onye ọbụla majaa ha maọbụ megide ha maka ihe gbasara ntuliaka. Onye isi ala ga-enwetarịrị mmeri n'ebe doro anya n'ụzọ pụrụ iche, minista bụ ya kwuru. Ijezie n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Punch gụdara akụkọ ndị a:
0: Emeka afọ 2027 onweghị onye ga-amajakwa anyị ọzọ. Obi na-ekwu nke a maka na ụtọ nkụ gbanwee, ihu eji aṅụ ya agbanwekwuo n'ibe nke 36 n'akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Maka afọ 2027 Obi Falana

0: akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
1: Onweghị onye ọbụla mara Tinubu ikpe maka ihe ọjọọ ọbụla na mba Amerika. Ụlọ ọrụ onyeisi ala na-akọwa nke a, wee kwuo na okwu metụtara Freedom of Information Act bụ maka ihe erijughị afọ. Mgbaraka dị otu asịrị adasa n'ibe nke ise n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Ọzịsịkwa na ya bụ mba Amerika wee na-ekwukwa na ihe gbasara ya bụ akụkọ gbasara Tinubu na o nwere orubere ichekwaba ihe gbasara ya, dịka atiko na-agasi ike na pisie bọtịnụ ya ike ka ewepụta ihe ndị ahụ n'ibe nke isii n'akwụkwọ akụkọ The Guardian.
1: O nweghị ikpe ọbụla a na-ekpe Tinubu na mba Amerika. Ọ ka bụkwa ụlọ ọrụ onye isi ala na-akọwa nke a n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. A na-egbu onye anya doro a na-ekpokọ.
0: Ọ dị egwu. Abam n'akụkọ ọzọ, biko nu. Nke a na-ekwu na onye inspektọ ndị uwe ojii, ka esi wee dị police inspector, na ọ dara ma nwụọ ebe ọ na-eme mmesapụ ahụ bụ exercise na steeti Sokoto. Hew, ọkwa nke asị ka e mebe ka e wee nweta ahụike, gakwazi ime ya mgbe ụfọdụ esi ebe ahụ nweta ọnwụ. Chineke mere n'anya ebere. Anya amaghịzi nke a ga-agbaso kudo wee dị. N'ibe nke isii ka ị ga-agụrụ anya bụ akụkọ n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
1: Ụlọ ọrụ INEC ekwuola okwu banyere ntuliaka elu afọ 2027, wee kọwaa na ya ga-ekepụtara ndị nọ na IDP ebe atụm vootu, wepụ aha ndị debere aha ugboro abụọ n'akwụkwọ atụm vootu, nakwa aha ndị nke nwụgasịrị anwụ. Adịmma. A sị m a na-akụzikwara nwata awa n'okwute, a na-atụrụ ya aka ka ọ mara ihe dị iche. N'ibe nke iri abụọ na abụọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Maka ndị ọrụ nchekwa lara mmụọ, ndị uwe ojii akwụọla ezinụlọ dị iche iche ijeri naira abụọ na ụma atọ. Ị ga-agụrụ nke a n'ibe nke asatọ n'akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Fubara ebinyela aka n'amụmụ ego ọrụ afọ 2026 nke steeti Rivers. Amụmụ ego ọrụ afọ 2026 na-agbazi egwu ụlọ ahụ. Bụ onye jiri teta ọ bụrụ ụtụtụ ya. N'ibe nke iri abụọ na asaa n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Unu enyezila ndị mmadụ ọgba tuntum dịka ihe enyemaka nkwado. Ọ bụ Defense Minister bụ ya na-agwa ndị aka na-achị steeti nke a. N'ibe nke asaa ka o kwuru ya bụ okwu n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
1: Ebiko gwara ihe ha ga na-enyezi ha.
0: Ọnwụ na osikapa. Mana onye nyere enyemaka nkwado bụ ihe osikapa. Biko enyemaka erimeri ka e nyere ya ka enyemaka nkwado.
1: Oricha
0: nke ahụ esi ebe wetụ ọzọ.
1: Naanị nsogbu m na-enwe na osikapa bụ enyecha onye a enyekwu ya tomato.
0: Na nke ahụ etigoro na mmanụ ọwụwa na-achụwa anyị.
1: Naanị ya bụ nsogbu.
0: Alibasa esonu. Ka itinye na mmadụ ya na-ahụ. Chụwa anyị. Enwe mmanụ na osikapa na-abịa.
1: Sinyekwu ya tomato.
0: Nnamdi. Ọ nwekwara mgbe aha epe mpụ. Ụfọdụ na-eghekwa na-eju na-eche na osikapa ka ha na-esi. Ị mara asị na-etinye ya bụ eju na mmanụ ọ na-achụwa anyị.
1: Ị ma otuto gị ahụ n'itoro n'Old Testament. Kwụsị na ịtọ Tinubu ụtọ maka nsogbu nchekwa dị na mgbago ugwu Naịjirịa. Ofintiri na-agwa ndị ndu mgbago ugwu. Onye a gwara kwe aha ọzọ agwakwu ya n'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Akwụkwọ ole Neko a na-ere ya puku naira atọ, minista bụ ya kwuru. N'ibe nke ise ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Nnamdi, anyị ga-ala maka na oge bụ anyị ụzọ na-aga ka anyị chụbazie ya. Akụkọ ka jikwara na-eju bara abara, mana anyị ga-ala ọkwa ya.
1: Adị mma. Ekwere m ekwe. Messi bụ nọọ ọgba bọọlụ nke anyị ahụbeghị ụdị ya mbụ, nke ọ ga-etekwa aka iji hụ ụdị ya ọzọ. Ọ Mourinho na-ekwu nke a, ya bụ onye nkụzi otu egwu bọọlụ Real Madrid nke mba Spain na-ekwu nke a. Ọ maka ọ ka onye si agba ka aka si akụrụ ya. Otu a ka anyị ga-esi ewere, ọ dị mma, akụkọ a dị n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune n'ibe nke iri atọ na abụọ. Otu a ka anyị ga-esi ewere ya na nkịta na omenigbo na Bond FM 92.9. Ekele gị maka ige ntị, mana aṅụrị ga-ekelekwa gị ọzọ ka ekele a wee ruo gị aka nke ọma. Aṅụrị kelekwa onye ọma na-ege
0: ntị. Ekele m gị onye ọma na-ege ntị maka ige anyị ntị n'ihe omume omenigbo nke ụbọchị taa. Ma mekwa mmanya onye ahụ nọ gị n'akụkọ adị ama ama echi. Aka otu onye eji ihe ọma ya gaziere gị.
1: Kwuo n'aha gị nne.
0: Ọ bụ ikwugo aha m.
1: Oh,
0: aha m bụ Aṅụrịka Ụzọmefu na

0: Elton.
1: I deliver any acquisition.
2: Kele gị ọzọ na anamata gị n'ihe mma ahụ bụ nke doro gị anya nke maburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche a sị na ọ bụ onye bụ igwu ka ewu na-eso na o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata ọ ya mere ndị si gị na nke taa pụrụ iche echefula n'olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ maburi nna bịawakwara gị n'ihe omume a na nke taa anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa
3: igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu onye nọ na n'onu ya bụ chief malaki nwanọrọ akiwan chairman Aki Trade Medical Clinic Kedna Gege Abum member Lagos State Traditional Medicine Board Udori ofro ya buru na enye nsugbu iburu ya rute na office m Chineke nna ga enye aka oria do mma ma obu kene me na ihe ije ri nya na aga aga obugodo ahia ga na aga aga ma ni na ruru ibo mu ye mu ye ndi ah ide enweta mbufe na okwa duka nde esi eme ndo otu ibero na nkai ayi nyocha anya ofuma ofuma ayi ga chọpụta do mmiri si weba na opi ugbo anyị ga-eme ya ọ ga-adị mma ihe na-eme ya na-aga n'ọhụrụ na ibe na nke anyị maka atfaras nwere ihe iji eri nri ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Onyentola Street Bale House Pensilima Bus Stop or Total Bus Stop Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number my webro 08037143853 nke ọzọ abụrụ 08028871333 08037143853 or 08028871333 ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ibekwute anyị n'ọfiisi anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọbụgodu nọ mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ a na-aga maọbụ na-eri ihe chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya ma ibekwute anyị ga-afụ maka ya ihe ọ bụla ị na-enyeghị nsogbu ma ọ na-emeghu n'afọ ma ọ mmanụ na-emeghu maọbụ nga ị nọ mmadụ asị na nga aja anọ onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ maọbụ ọrịa mmadụ mere ewu ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịa n'ọfiisi anyị n'ike nke chukwu ị ga-enwe onwe nke ọma ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Onyentola Street Bale House Pensilima Bus Stop or Total Bus Stop Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number mbụ 08037143853 or 08028713330 ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Onyentola Street Bale House Pensilima Bus Stop or Total Bus Stop Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State ụgbọdụ nọmba m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853 08037143853 maọbụ 08028871333 080-288-7133. Dọkịta gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị, maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị, o mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ, maọbụ na nwaanyị na ọbe di ya, ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike, ụdị onye a bịakwute anyị, ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa, maka na ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche. Ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ, ma ọ na-eme ya n'afọ, ma ọ bụ n'afọ ọ na-eme mkpọtụ, ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ, ma ọ bụ n'ụkwụ, ma ọ bụ n'isi, ụdị ọrịa ọ fụrụ ya bụrụ, ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga, ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka i rie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ. Ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Phone number mbụ 080-371-438-53 or 080-288-7133.
0: A sị na onye a gwara kwe ahụkwa ọzọ agwụ ya. Ndewo.

0: wunye aka na puta puta na ụlọ akwụkwọ dị elu nke a na-akpọ secondary ya nwakpọrọ nwunye ọ gaa n'ebe mahadum ebe ọ gara gaa gụọ akwụkwọ wee gụchazie akwụkwọ wee bụrụ onye nkuzi ama ama onye nkuzi nwere azụrụ azụ onye nkuzi azụrụ azụ o wee hụ na dịka nwa afọ igbo na-akpata ego n'azụ ahịa o wee hụ na ọ ga-adị mma ka ya kwado nwunye ya ka nwunye ya nwee ụlọ akwụkwọ o wee zụta ala rụọ ọrụ nwunye ya ụlọ akwụkwọ o wee rụọla nwunye ụlọ akwụkwọ n'afọ gara aga nwunye ya wee na-eme ọfụma wee malite n'afọ gara aga septemba afọ gara aga wee na-eme ọfụma o wee bụrụ na ụlọ akwụkwọ ahụ naanị otu afọ otogo ụmụ akwụkwọ ejugo ụmụ akwụkwọ ndị elementrị ndị nke obere obere nwaanyị na-eme ọfụma o wee ruo n'ọnwa nke abụọ ọnwa septemba dịka a na-akwado imepe akwụkwọ nwunye ya wee kpọọ ya si ya daadi honey sweetie ịmara ụmụ nwaanyị ha chi egwere afọ a na-akpọ aṅụrị ka machakwa ụdị afọ ahụ maka na ha ma akpọọ ya sweetie kpọọ ya honey wee gwa ya na ụmụ ya atọ ọ mụrụ ụmụaka atọ ọ mụrụ na ọnwa septemba bụ a na-emepe akwụkwọ na ọ ga-amalite na-akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ nke ya nwa nwaanyị n'ụlọ akwụkwọ nke ya nwa nwaanyị na ọ ga na-akwụ ụgwọ akwụkwọ di ya wee jụọ ya sị a na nwoke na-akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ ebe ya nwa bụ nwoke mepere ụlọ akwụkwọ ya nwa zụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ mepere ụlọ akwụkwọ na-enye ya nri o wee sị na ọ ga na-akwụ ụgwọ akwụkwọ nwaanyị wee na-asị na ego nke m bụ ego nke m ego nke anyị bụ ego nke anyị were ọbụrụ ka ịtụgharịa na ndị suru bekee sị my money is my money our money is our money ụmụ nwaanyị maka ịsa asụ grama ọsị ego nke m bụ ego nke m ego nke anyị bụ ego nke anyị ya bụ na nwoke a ga-amalite kwụọ ụgwọ akwụkwọ ụmụ ịtọ nwoke a wee kpọọ m n'ekwentị wee sị m ekwe mba ka isi wee kelere m ebukobi ọ na-agakpa nwoke a na-agakpa ụlọ ụka ebukobi ọ na-agakpa nwunye ya na-agakpa mana ma mma ihe a na-akụziri ha ebe ahụ si ntị nke abanye si nke nwoke a wee kpọọ m n'ekwentị si m jụọrọ ya ndị igbo na ihe dị otu a o kwesịrị ekwesị ya nwee kwụ ụgwọ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ya mepere nwunye ya ya nwa zụrụ nwunye ya zụta ya n'akwụkwọ mepere ya ụlọ akwụkwọ ya nwa bịakwa ịkwụ ụgwọ akwụkwọ akara ị ga-eji wee kpọọ anyị wee bụrụkwa 070-631-619-16 ọ bụrụ na ịkpọ anyị ịgwa anyị na nwaanyị aha metere ya maọbụ ịgwa anyị na nwaanyị aha emetere ya ka m kpọkwa ya ọzọ sị ego nke m bụ ego nke m ego nke anyị bụ ego nke anyị ka anyị sụọ ya na bikọsi my money is my money our money is our money 070-631-619-16 bụ akara anyị ga-eji wee nweta anyị elo ehihie ọma kedu onye na-akpọ ekpe n'ehihie a kedu aha gị kedu ebe isi akpọ mama chekwube si igondo mama chekwube aka si na m ga-enye gị akara rechaj kaadị akara nrite maka na ị na-akpọ ọ sị na ị na-akpọ ọ sị m kelee gị emechaa inye m akara a ga-eji wee zitere gị ya nwa bụ ihe nrite mgba gaa n'iru mama chekwube kedu ihe ị nwere ikwu maka okwu a mama chekwube ka m jụọ gị ikwetere n'ụmụ nwaanyị ndị a na-asị ego nke m bụ ego nke m ego nke anyị bụ ego nke anyị ya bụ na ị kwetara na ego nke gị bụ ego nke gị
1: ngwa
0: ya gazie mama chekwube 0706316916 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị mara chekwube si ịkọtụ ọya nwakpọrọ anyị oziọma ị mara nwaanyị a sị na mara chekwube si na ya kpetere na ego nke ya bụ ego nke ya na ego nke anyị bụ ego nke anyị o nwere ihe na-eme ụmụ nwaanyị na-eji ya ekwusi ahụ ike na ego nke ogogo ọ sị na ya ga-arapụchara di ya ihe niile ya nwanyị anyị kwa nkwado ya bụ na ilekwa nwaanyị a sị na kadị ya na-akwụ ụgwọ akwụkwọ o nwekwara ihe obi obi maka na o nwere ike ihe obi obi bụ ka ụlọ akwụkwọ ghara ịda maka na ọ bụrụ na ọ daa di ya nwere ike sị o nwere gram nwoke na adị asụ after all mepere nke ụlọ akwụkwọ
1: ndị onweghị mma etu ya na di ya si nọdị gbasara ụlọ akwụkwọ ahụ
0: otu ya na di ya ka di ya si wee kọwaa a na-egekwa anyị ntị ka di ya si wee kọwaa di ya si na ọya gbazụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ
1: wee kwado ya ma ihe a bụ bizinesi n'agbanyeghị na ụlọ akwụkwọ a na-azụpụta n'ọkwa bizinesi
0: kaị na onye nke a
2: hello
0: ehihie ọma nwanne mmadụ kedu aha gị kedu ebe isi akpọ aha gị bụ gịnị maazị ekweme si ijegwu mgba gaa n'iru kedu ihe ị nwere ikwu n'okwu akpụ n'ọnụ
2: n'okwu ahụ ọ dịrị mma azụrụ n'akwụkwọ debere gị skool ụmụ mụ na gị ụwa na-akwụ ụgwọ ụwa akwụkwọ na skool ahụ ọbụ ebe a na-eme ya eme na-ekwe omume ya kama m ga-akwụ ụgwọ skool ahụ na skool nwunye ma makpụrụ ụmụaka m jee ebe ọzọ na-ekwe ụgwọ skool rochi aka nye ka ọ gbaga abụghị ezigbo taakụ mana o mechie ike na emechie skool ahụ ọ wego m nke dị bido skool ahụ ọ dị rọrụ
0: ngwa ga n'iru anyị kele gị uche onye adịla njọ onye ọ na-akwụwa kama ya ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ
1: nwunye
0: gakwụrụ ụgwọ
1: akwụkwọ
0: maka na ihe nwaanyị ahụ kwuru
1: ọ gakwụrụ ụgwọ akwụkwọ
0: my own money is my
1: money our money is our money
0: hello
3: hello
0: ehihie ọma nwanne mmadụ kedu aha gị kedu ebe isi akpọ
3: aha
0: mbụ maazị ọsai maazị ọsai isi ọja ajawo esteti ngwa maazị ọsai kwa ịlụgo nwaanyị ọ bụrụ na nwunye gị gbago ụdị okwu a kedu ihe ị ga-ekwu kedu ihe ị ga-eme
3: ụmụaka mmụọ ya na-adị nwe mmadụ iji akwụ ụgwọ skool aga na akwụ ụgwọ skool na akwụkwọ ahụ kama na-emechie
0: ya ya gazie maazị ọsai ịhụna ihe gbasara ezinụlọ abụrụ ihe a na-etinye ọnụ otu ọ masịrị onye ọ ga-abụ ihe a na-eji nwayọ nwayọ maka na o nwere onye zibatara ozi Chidimma ọ na-akọwa na nwaanyị a nwere iwe di ya n'obi ọ chọghị iji ọnụ ya kwupụta iwe ahụ nwaanyị a nwere ihe iwe di ya n'obi o nwere ike o nwee n'ihe di ya mere mgbe ihe a na-agabiga so iwe ahụ ka o ji wee sị malite n'ọnwa septemba dị ọkpa ị ga na-akwụ ụgwọ akwụkwọ maka gị helo ehihie ọma kedu ihe na-ekwu kedu ebe isi akpọ ọ bụrụ na ịgba anyị na ekwentị welite olu ka anyị nwee ike na-anụ ihe ị na-ekwu I am a otu akara network Nigeria siwe na aru mana ga ga niru ka je kele ndi su loru ake tradu ka ndi bo si ebro no na agba afa o ga na ada nwa ya jadu nwa ba ka do nwa ya
4: zo na na mata gi ni ho mma ho bu nke dro ga nya nke ma buri mana o ga bu no de pure che asi na o bu onye bu igu ke ewu na eso o nwere ozi o ma chori me ke mata I am ready to sing and get up, rich. HF Lanolo, I know Bunkai Maburi, Nadia Quaggy, Nihoma. Nanketa, I know your preacher, not ta.
5: You don't know when I can take a moon. Oh, you know, I know you chief Malaki, one or Aki one, Shaman, Aki Trad America Clinic, Kedna Gege. Abum, member, Lagos State Traditional Medicine Board. With all your free Abro and Yun Subu, Iburia Return Office in Tinakedna Genyaka. Korea de umma ma bu kere men ihe yeri nya na aga aga obugodo ahia ga na aga aga ma ni na roro ebo mu emu ya nda ide enweta mbufe na kwadu ka nda esi eme nda otu ide ro na kai ayi nyocha anya ofuma ofuma ayi ga chopota bo mirisi we ba na opi ugboro ayi ga emia o ga di mma ihe na me ya na aga na roro ni ide na kai maka as far as imuri ihe yeri ni uno alom di na number 28 Onintola Street Bale House Pennsylvania bus stop or Total bus stop along railway line under bridge under the Lagos State Mobo. Now number 1 Okija Harbor Avenue end of Odulade Street in Georgia bus stop or Babode bus stop in Iduroko Road Onibuku Ota Ogun State. Phone number my webro 080-3714-3853 Nkoza 080-288-71333 0032871333 0032871333
6: onye obi na nka anyị ọ ga-adị ya mma ma ị bịakwute anyị anyị ga-afụ maka ya ihe ọ bụ na ị na-anyewu nsogbu ma ọ na-emeghị n'afọ ma ọ bụma na-emeghị ma ọ bụ nga ị nọ mmadụ asị na nga agaghị anọ onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ewu ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịara ọfịs anyị n'ike nke chukwu ị ga-ewu owu nke ọma
5: ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onintola Street Bale House Pennsylvania bus stop or Total bus stop
6: along railway line
5: under bridge Agege Lagos State Mobo. Now number 1 Okija Harbor Avenue end of Odulade Street in Georgia bus stop or Babode bus stop in Iduroko Road Onibuku Ota Ogun State.
6: Phone number mbu 080-371-438-53 080-371-438-53 or 080-288-71333 0802-888-71333
5: Uno Alum di na number 28 Onintola Street Bale House Pennsylvania bus stop or Total bus stop
6: along railway line
5: under bridge Agege Lagos State Mobo. Now number 1 Okija Harbor Avenue end of Odulade Street in Georgia bus stop or Babode bus stop in Iduroko Road Onibuku Ota Ogun State.
6: Both number was 080-371-438-53 0802-388-73 0802-388-71333 0802-388-71333
4: Dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ maọbụ na nwaanyị na obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ resiri ike ụdị onye a bịakwute anyị ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa maka a na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ na afọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodi na mmadụ na-emeghị ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga ma ọ bụ na-eri ihe chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma. Phone number mbụ 080-371-438-53 or
6: 080-288-71333.
7: Asị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya. Ndewo.
8: Hapụ ya na 92.9
9: on FM.
0: Ọ dị mma, ọ bụrụ na ọgbọ aki na-esonye anyị ọka bụ ekwe mba n'Igbo n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. ihe anyị na-eleba anya bụ ọmarịcha nwa nwaanyị di ya rụrụ ụlọ akwụkwọ, soro ya n'ụlọ akwụkwọ wee rụọ ụlọ akwụkwọ, o wee sị na di ya ga na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka na malite n'ọnwa Septemba. Ọtụtụ ndị kpọrọ anyị n'ekwentị wee na-akpọ anyị na nwaanyị ahụ emetaghị ya. Ọ nwekwara ndị zibatara ozi achọghị ịkpọ n'ekwentị.

0: ihe ahụ o mere o nwere ihe o ji wee mee ya ma ndị igbo si na o nwere ihe emere de ji wee bee oziọma mgbakọwatụgoro ihe aka
1: ihe abụghị ụka a na mgbe ụfọ ịbịa lee ya anya gị hụ na ọ dị ka nke gị otu gị na nwunye gị si biri na otu
0: onye ọzọ na nwunye si
1: biri ha ri mmadụ iri ha richa iche iche
0: ọ dị iche iche
1: ọ dị ka etu eji kpọkọọ ya ọnụ dịka unified otu a dekwezi ka ihu dị na so ọ nwere ike iche gị ịhụ na e ga-ebu ụzọ ghọta oche na di ya siri biri
0: tupu
1: a na-aghọta ihe
0: ndị oyibo na-asị na marriage enwe formula ya bụ na otu mụ na nke m si alụ dị iche ma ịlụbe nwaanyị mgbe nke gị na nwunye gị ga-alụ mana ọ bụrụ na nwunye gị mee gị ihe dị otu a eme ụmụ ịtọ
1: ihe m ga-eme mkpọdụ uche azụ bịa chekie ihe ndị mụ na ya gabigara mebi ihe ndị m mere maọbụ ihe o mere m ibuzo setu lọcha before anyị na-ekwu okwu nke
0: ị mana nwaanyị na-eme ụdị a
1: ego ya wee ego m wee go ya otu wee jon ha abụọ otu ha abụọ wụl
0: ma ihe nwere nwoke ma ihe nwere nwoke anyị iwe nwoke a gbara bọyị afọ iri na atọ afọ iri na atọ afọ iri na atọ ọ gbara bọyị kpacha bọyị ọ gaghị enye ya ego ọ gbụa mbọ gbụa mbọ gbụa mbọ lụta nwaanyị si na nwunye ya ga-agụ akwụkwọ ebe ya gụọ akwụkwọ nwoke a si m iwe ya bụ na nwunye ya soro ya bekee si my money is my money our money is our money. Ihe na kemgbe ya rụrụ moto pass erela moto pass opekata mpe afọ iri abụọ na asatọ ya 28 years na grama ahụ na nwaanyị asụbụrụ na grama nwaanyị ya zụrụ n'akwụkwọ
1: si
0: my money is my money our money is our money ka
1: anyị
0: ma ọ dị elu onye na-akpọ anyị ma our money is our
1: money
0: hello ehihie ọma kedu onye na-ekwu kedu ebe isi ekwu ngwa gaa n'iru kedu ihe ị nwere ikwu n'okwu akpụ n'ọnụ ndị na-akụzi nkụzi n'ụlọ akwụkwọ ebe ọ bụ ha nwa nwe ka kọwa kụwa ka ịghọta ọfụma ọ bụrụzi onye nke nwe ụlọ akwụkwọ enwe ya bụ na ị kpetaghụ n'oyibo a nwaanyị a sụrụ my money is my money our money is our money. ọ dị mma ụta ka gị zibere dobiri adekwe mba n'igbo n'oge ndịgbo ụfọdụ fm 92.9 0706316916 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị oge anyị a na-ada kpọrapụ kpọrapụ ụnụ mana ndị igbo si n'ihe ọbụla nwere mmalite ga-enwe ọgwụgwụ mana ka m gbakwa gị anya emechiwago ka m gba gị nwaanyị ọbụla di ya kwadoro ị ga-enyekwa aka wee kwado gị ọ bụ sọsọ n'ụlọ akwụkwọ di gị mepere gị azụmahịa azụmahịa ahụ mepere gị bụ ka inye aka wee na-akwado ya ka ihe niile wee na-aga ọfụma ọ bụghị sụwara ya grama kedu aha grama otu a ka a ga-esi wee dobiri ya n'ekpe mba n'igbo n'oge ndị igbo bond fm 92.9 n'aha
1: oziọma Nwadibia Njoku
0: na mụnwa bụ oziọma igbo wee na-asị ụnụ mbọsị nta anyị ga-achụ n'owere ele maka na ọ bụrụ na ile anya nchi ama ezuzu ndị igbo ga-emesịanụ.

tuma da Allah masu rufata na jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Radio Bon FM akan mitar 92.9 da fata na jin dadin wannan kada kada da rere da kuma bege da suke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa yanzu lokaci ya zamu zaga wato dakin mu na labarai domin gabatar muku da labarun duniya.

0: عليكم.
1: السلام عليكم. ولبوري باتي دا ببارا نسوا باتي واشي هجي فكبالي امام ترافيس التونس ليمتد ايكي اباني ولاجو اباجو باباشي مراسية في هجي تيبا ولاي كيف نامراتي دا ببا تبدو تباري ولو ونوتي يكوني شي هجي اتنا ولا لاجي تتباري ولو ونوي شكو جانا جيا لأ بجي تندسو وجلو تفرسي لارا وفاق ريكي جمع سهرا ملكا تما دينا وفاق بازمزم وطا تفماشو رام وفاق واسيات بادبا اتتو اللي راو فاق Suite A50 H&A Plaza Olusegun Obasanjo Way near Exclusive Serene Hotel Mayo District Abuja Ero Ibanisoro 0708-778-6486 Office wa nipinle Eko wa ni shop A107 First Floor Ogba Multipurpose Complex Ogba Lagos Ero Ibanisoro Eko 0708-778-6486 Ibadan Awani Number 144 Immediate Bus Stop Bere Oje Road Ibadan 0816736-3270 And Ibawa Dorepo, during Facebook, TikTok, at Instagram, and Imam Travels and Tours Nigeria Limited. Haji Timboyi, Adlore Abwayoni, The Evening Live.
2: Musulumi ododo lere pe kilo tumo lati pe ara eni ni musulumi ododo kini opo marun islam duro le lori o se se ko je pe sisi pupo ma fun mi ni sebi ka ti gbe ni alaafia ni ka si su tele awon opo marun esin islam to so pe kini mo su shahada la ilaha illallah kama kini wakati marun wa dede kama yan zaka ka gba ramadan ka si su ni ajo lo sile mimo yen hajj sugbon se ri alaafia yen gan opo marun se daruko yen gan lo sokun fa idi ti imam travels and tours se so ni gbo weto kan ti a pe ni gbadi arafa lori bond 92.9 fm ni gbogbo ojo esi si se friday ni so na yo ma waye bere ni dede ago mefa si ago mefa bo irole ni bi ti dr adetokun ba abdul salam yo ti ma la wa loye lori bi islam se je esin alaafia ati ohun ti o po malarun esi islam duro le lori lati da si eto lati ko si eto ba nlo lowo e pe sori 0706 316 1916 gbadi arafa lori board 92.9 fm imam travels and tours lo so ni gbo wo e
3: kabo si ori eto wa ni ekan si lori eto gbadi arafa ti eleti imam travels and tours si won se onigbowo e awati awa ni ori eto le na ni oruko mi ni imam ritada abiola
4: oruko mi ni dr tokunba absalam lati imam travels and tours nigeria limited ge ba yin ba wa so lo lori oro tori hajara
3: hello Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awa ni e Olorun lo nto.
4: Eso soke sa.
3: E ba so ro soke. Alama mi. Alama mi. Ki loruko yin?
4: Ibe se npe.
3: Taye kini oruko te a ma fi identify. Latif, okay.
4: Ebe se npe wa.
3: Bo le tin pe wa. Nibo Alausa okay
4: ke ibere
3: ani ibere fun yin ki loruko awon ti won se olugbowo eto gbadi arafa ile ti on lo lowo bayi
4: ge ba yin so fun wa lo itan tan lati ko nipa igbesi aye iya wa obiri akoko to ko je single mother ki lawon eko ta ma kon pe ye ni pe o duro ti olohun o duro ti olohun e wo ini ajo isare soke sare sodo ti iya la wa haja to se laarin safa ti moruwa lai moye igba ta wa won to ba ka wa fa kon ni 7 awon kon ni 45 awon bo se nko pe bo se nko ye nkan ta ba fun te ba wo iye o lo bayo fun kankan fun ro lowo kan o je single mother boya won ko be sanwo ile abi ko be sanwo ounje abi ko so be ko be sanwo school omo e o wa lo lai moye igba o to wo wa de lohun how do you smart feel amo get despite the fact pe iya la wa aja o sare ka kiro sare so lo sare ye ni pe ti wo to ba je single mother leni to ba go through a lot of suffering a lot of problem frustration pressure all number so fun pe ma lose hope hope wa nitori pe consistency ti iya la ya iya la wa to ni olo ba wa gbadure o wa lo
3: sa ke o ni igbagbo ninu olohun ba o ni agbekele ninu oko e bakan na ko niye meji pe oko ohun ma se ohun laburu abi ma tun sile ti oni doju to o wa igbagbo ninu olohun ba e lo wa je pe ohun lo wa leke to bi pe o ni gbagbo pe olohun ba oni fa won sile olohun ba de tu won gbogbo ohun ti won wo pe ko to ti won ri olohun ba pada fun won ni gbogbo e no pada wa ri
4: so pelu ko na ba awon ti won se gbogbo olugbo eto yi fun wa ohun na ni mom travels and tour nigeria limited ti aba fe ko si wa nipa awon awon service ta ta render o ni pe a le se
3: hello hello
4: hello
3: hello hello e ka so e kuro le o yeah ki loruko yin bo le tin pe okay lati ise fun ayobo e ko ruko yin le kan si Nuruddin Munuruddin Muhibuddin Dayola okay agbo yin ki loruko awon ti won se olugbo owo eto gbade ara faile ti o nlo lowo yi e pe dada Imam Travels and Tours. Imam Travels and Tours. Imam Travels and Tours, Nigeria Limited.
4: Nigeria Limited. Hello, salam alaikum.
3: Hello.
4: Hello, salam alaikum.
3: E jo ki loruko yin ati bi wo le tin pe Abdulaziz Hamza lati omole Oya ki loruko awon ti won se olugbowo eto ti o nlo lowo igbade arafa Imam Travels and Tours Oya pe
0: Imam Travels and Tours
3: Nigeria Limited pelu golop an se eto aj ati umura an ku awon yin lo sile mimo ni okay a kon si a fi ebun sowo si
4: a ma kon si laipe so ejo to ba ti gbe call to ba ti pe phone ni ejo gbe ba e ba gbe call so ale send ebun si
0: okay
4: ta jeza pelu golop gaba yin ba so lo Imam Travels and Tour yi a je ogbonogbongbo nipa kakoyo lo si aja ti omura a se eto yi nipa pe kini ki eyan ke patronize wa e mu yan wa e je ba tele ba so si aj e tele ba lo si omura e de ka lo fun ni first class experience our offices kakiri Nigeria ani ni Ibadan ani ni Abuja ani ni Eko ani ni Akure atun ni keja office wa ni keja awa ni ogba oluole shopping complex ni ogba e de le kan si wa lori awon phone number yi
3: awa ni shop A107 first floor ogba multipurpose complex Abiodun Jagun Road off Wemco Road ogba Lagos bakona ni Abuja awa ni suit aso H&A Plaza Olusegun Obasanjo Way near exclusive hotel Wuye District Abuja bakona ani awon ile ise wa awon offices wa ni Ibadan Saki Ijebu Ode bakona ani office ni United States of America bakona ni Canada e kan si wa e gba form wa ki e ba lo bakona ani eto umura to nbo lona ele ti o ma waye ni
4: bakona imam o le ma so o de die o e le ma so o de die
3: bakona ti e ba ti gba form wa ti ba ti fill form wa a mama se to ba o le ti mama so yen die die to yin ma fi pe pelu ko olon ba se ade arafa a children of any kokowa
4: ala di pelu do awon mama wa ti

kale e ka bo si ori iroyin agbaye lati le ise Bond FM 92.9 e ka ti Radio Nigeria ta wa nilu Keja Leko ninu Olugbongbo amo saju awon koko to je ninu iroyin ohun ijoba ipinle ni o ti pon dandan fun iforuko sile labe lasra fun awon ile eko lati osu kesan odun yi bale awuse opebi mu idagbasoke odo eto abu ati idagbasoke awujo won lokunkundun ajo UNICEF ro awon akoroyin lati ma tu eto isuna ijoba ko ma tu wo lori iye ton ba na lori awon ogo were orilede Democratic Republic of Congo gbe office ton soju orilede ohun ele to wa ni Tel Aviv ni orilede Israel o gbe lo si Jerusalem wayo irin na re lekun rere latenu Fauzia Salako Sunny ijoba ipinle ko ti kede pe awon akeko ton fe wole si ile eko ni ipinle yi yala ile eleko adani ni tabi ti ile eko ijoba won gbodo fi oruko sile labe ilana Lagos State Residence Registration Agency LASRA igbese yi yo si bere ni ibere sa eko 2026 to 2027 academic session oro ijade lati enu igbakeji adari leka ton ri si oro araalu ni ajo Education Quality Assurance iyen Adepeju Adeyemi oni kaadi lasra na ti padan fun akeko lati ni lara awon iwe ele ton nilo lati fi wo ile eko eleyi yo je ki awon le ni akosile nkan awon akeko ati awon alamori won lowo daada won ni ojo aje Monday ojo kerin la osu kesan to awayi ni eto na yo bere won ni ireti awon ni wipe ki awon ile eko gba awon obi ata alamori alabato lamoran lati fi oruko won omo won sile fun lasra na oni iye awon obi ti won ba se leyi won je ko rorun fun awon omo won lati wo ile eko won si ni ki awon oluko ki won la awon obi lamoran ki won la pa awon lamoran ki won si la won loye lori igbese yi ki won le ba boju wo eto ohun ki sa tuntun to bere idagbasoke awon odo igbelaruge agbegbe ati aito abo pe to peye ni o je akoleko awon ati awuse opebi eleyi to wa ni onigbongbo LCDA Olorun awon ma bojuto lagbegbe ohun bale awuse ope bi I Chief Ganiyu Sadiq lo siso loju oro yi lasiko ton ba awon niroyin soro won ni awon olori ni awuse ope bi atawon agbegbe to wa kaakiri won ko le deye si idagbasoke awon odo awon ti o si je ohun lo mu lokun kudun lati le ri daju pe awon to bo kowo le awon eto ati ilana ti yo mu idagbasoke ati igbelarugo ba awon odo ninu ise won ninu ise ti won ko abi eko eleyi ti won ba ni ki oye won ko tun le gboro si papa won yo gbaruku ti won ko le ba je ki won so isorere fun awujo lori oro eto abu I Chief Sadiq shalaye siwaju si pe alaafia awuse ope bi lo je awon logun ni die yi awon yo sise papo pelu awon ile ise olopa awon vigilante lagbegbe ohun atawon alakoso ijoba idagbasoke onigbongbo LCDA lojuna lati le ri pe awon olopa kaakiri lalaale lati ma daabo bo emi ati dukeya awon olugbe ibe won wa ro won awon olugbe na lati ri daju pe agbegbe won ti won wa ki won mu lokokodo pe ohun ti ijoba ba pese ki won mojuto ki won si ri daju pe awon wa ni ojuda lakan fi nsori ki won ki ijoba leyin lori gbogbo akitiyan ti ijoba ba nse ki idagbasoke alaafia ati ilosiwaju ti ati ife tubo ma lalewu si bi efo gure ni awuse ope bi alaga ijoba ibile musin tubo sun aruna aruwe ti ni isakoso ijoba ohun yo tubo ma se atileyin fun awon eto ise owo eleyi to fese mule eleyi to je pe to ba se agbekale o wa ni ibamu pelu idagbasoke fun odo ati fun agbegbe ti o si ran won lowo lati di eni ti won na lenu ise eleyi ton ba yan layo alaga council ohun soro yi nigba tun soro pelu awon oludanileko atawon akopa nibi eto kan ti won pe ni auto geek skills acquisition eleyi to waye ni ilu musin won ni nini ise owo papa o se pataki pelu ilana eko ifojurinju eleyi lori ise owo ti won ba ko yo je ki won ni emi to da bakan na yo je ki ara won wa nibi ise ohun yo si je kan ni idagbasoke idare eni loju ati igboya lenu ise eleyi ti won ba nse won ni awon odo ti won wa nibi eto yi ni won ro lati ri daju pe to ba ko ise yi ki won fi okan si ki won na le ko ipa ti won lori mimu idagbasoke ba awujo ati orilede lapapo owa ro awon akopa nu bi eto ohun wi pe ikose owo o je ohun to se pataki mo eko ti eyan ba ni gbogbo ibi ti eyan ba wa
ni oba ti mu ise na ni daada ki won si ri pe awon samulo gbogbo eko eleyi to da ti won fun won ni bi eto idanileko ohun won ni isakoso ijoba ohun ko ni 30 lati ma gbaruku ti awon ilana ati eto pelu awon eyan papa ton ba ni eto to le ran awon odo lowo awon obirin ati gbogbo olugbe ijoba ibile ohun won ni awon setan lati se atileyin fun won tori pe ijoba ibile musin yo se atileyin to gbo kan fun gbogbo ibi eni to ni to ba fe se leyi ni gbogbo igba die lara awon to kopa ni bi eto ohun se dupe lowo alaga council na fun atileyin eleyi to nse ati igboya to fun awon ta won gbin sokan lawon le di eni amuyogan lawujo won ti ro ijoba ipinle eko lati duro lori eto tabi ki won si tele awon alale ati ilana eto ofin to wa nle lori yiyanju awo to ba sele lori yiyan awon oba bibale ni ipinle oro yi waye latari awo tutun kan to wa lori yiyan oba ni ilu osodi eleyi ti ejo ohun wa niwaju ile ejo giga Lagos State High Court to wa ni ilu Ikeja ebi omo oba Olusi Onigbesa latenu en to je asoju ebi ohun iyen yaya Oseni Agedegudu ati Kabiru eyan tan ni won ni won ti so sile ejo ile ejo ti won si so pe ijoba yi won po pe ijoba lejo bi pe won ba bi pe won se atileyin fun awon ti won so wi pe awon ko lo leto si ipo oye ohun agbejoro fun ebi Olusi Onigbesa iyan moniyi Akinmola na wa ni bi ipeun to si n bere pe ile ejo kokode bi pe ebi o to n gbejo fun ni won ni eto lati yan omo oye nitori ti a ba gbagbe won ni ni igba kan ti awo yi sese bere ni arin odun 2005 si odun 2012 na ni won gbe igbimo te ko to kan kale eleyi to ni se to n gbe igbise lori eto oye jije won ni ti en to je adajo agba AO Silva to le waju ida igbimo ohun nibe ni won ti so oro na ti won si so wi pe ki won gbiyanju lati je pe bale eleyi ti won je ni ilu osodi ki won so di oba won ni lara awon so de wa ni bi igbimo na ti won so oro yi awon to je alatako wa nbe won ni amo laipe na ni won gbe igbese loni ran yen lo todo won alatako lati ri pe ki ile ejo ko da oro na nu eleyi ti won ri pe ko to nibe ni won ti wa so wi pe ni bayi awon na ti gbe ejo na o ti wa ni ile ejo giga eleyi ti won ma da amo won gbiyanju lati je ki won mo pe alale wa nle ati wi pe papa igbimo ti won se to gbe kale lodun yi lodun 2005 ato tuti je odun 2012 o sise lori eto yi to si fi ide mule wi pe Olusi Igbesa ebi won na lo ye ko fa ogbon oye sile lati je oba won ni sugbon awon to je alatako won ni ki ile ejo da oro na nu eleyi to si je pe orisirisi igbese ohun na ni won ti gbe lati le dejo na nu amo ti won ko lasoyori lori e nibe awon ni won ni ebi osodi tapa won aro ile ejo lati da ejo na nu sugbon won ni ejo na wa ni ile ejo bayi ni ijo Ikeja awon lenoro ti pe ipe sodo awon toro kan lati tubo kowo le eto ati ilana ni eto ounje to doso eleyi to nsara lore to fi kan eto eko ati ironi lagbara fun awon obirin ati awon omo obirin na loju na lati le je ki won ni igbelaruge lori eto ilera won ati atileyin lori awon amayederun oro amoran yi jade ninu apero kan ti o waye fun awon obirin eleyi ti won pe ni Women in Power Conference ti eka to ri si oro awon obirin ati idagbasoke awujo pelu ajosepo CSSUUN ti won gbe kale nilu Eko ninu oro ti re akowe fun State Committee on Food and Nutrition SCFN abileko Taiwo Fadairo salaye pe aije ti ko to ti o si doso ti ko sara lo jeje okan lara ipenija to se gbogi ti awon obirin koju to fi kan awon ogun rere papa atawon to ku die ka to fun to n koju won lati je pe o se opolopo ailera fun won latari pe ounje ti won je ko poju osun to oni ijoba ipinle eko ti n se agbekale eto apero idanileko yi lati le ko awon osise eto ilera leko eleyi to tun nipon si nipa bi won se le ran awon alaboyun iya olomo lowo ati awon ogun rere lori oro ilera won papa mimu ifomo olomu lokunkudun latari opolopo anfani eleyi to wa nbi ki iya ati omo ko ma jo mu omu won ni ti omo ba mu da lo iwaju ni ayaya yo se anfani to po bako na ni iya to n fun omo lomu ohun na ni anfani ilera to po ti o n ri nibe
ìyàwó gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó dókítà Ibijoke Sanwo-Olu sí ìyàwó igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Abilékọ Olúrẹ̀mí Hamzat ṣojú fún níbi ètò ọ̀hún ṣàlàyé pàtàkì jíjẹ oúnjẹ tó dọ́ṣọ̀ tó ń ṣara lóore láti lè ní ìdílé tó lálàáfíà kí a lè ní àwùjọ eléyìí tí ó ní ìgbésí ayé tó ní ìtumọ̀ ó wá rọ àwọn tó ní í ṣe pẹ̀lú pípèsè oúnjẹ láti máa pèsè oúnjẹ tó dọ́ṣọ̀ tó ń ṣara lóore nítorí pé àlàáfíà ṣe kókó ní gbogbo ìgbà ìròyìn àgbáyé lẹ́ ń gbọ́ láti ilé-iṣẹ́ Bond FM 92.

0: bo pada iroyin agbaye n tesiwaju adupe be se n tesiwa ajo health facilities monitoring and accreditation agency efama ti se office mi nilu ajani ipinle iko ojuna lati le je ki ise won subo ma wa ni arowo to awon araalu o si wa ni ibamu pelu alale ijoba ipinle iko lati le mu ki owo owo sise ko rorun fun awon araalu ati awon onisowo akowe ajo efama Dr. Victoria Egun Jobi so wipe irorun fun eto ilera je ohun to je ajo ohun to je ajo ohun logun nidi eyi lawon se nse igbiyanju lati ri pe eto ilera to peye wa kaakiri korokondu ipinle Eko lara ise toni office na ma se ni fifi oruko sile yiye iwe ase wo lora awon ile ise ti won pese eto ilera ati mi ma se ise iba wo ise tawon ile ise yin se kon le mo boya ise to poju osuwon ohun lo n pese fun awon alu awon aro awon olugbe lati samulo office ohun fun eyike yi ibere ilani loye ati idanileko lori ilera ti won ba nilo ajo United Nations Children's Fund UNICEF ti ro awon oniroyin lati ma ye eto isuna ijoba wo daada ki won le ma mo iye ti won na sori awon omo kekeke eleyi yo mu ke eto ilera eto eko ounje to doso to nsara lore le wa fun awon omo ogo were ajo UNICEF soro nibi epo aporo olojo kan eleyi ti won se fun awon oniroyin lori eto fun awon omode eleyi ti ijoba ipinle Bauchi se agbekale ni office UNICEF to wa nilu Bauchi lohun alakoso UNICEF ni Bauchi dokita Nuzhat Rafiq ni pe awon ile ise oniroyin ni ojuse to po lati se lati le ri daju pe ijoba se ohun to to ati to ye fun eto ilera awon omode atawon to ku die ka to fun bakan na lo ro awon oniroyin lati ma se atileyin fun enikeni ninu eto idibo to nbo lona lorile ede yi dipo eleyi ki won se ise ijabo iroyin won bo ti to ati bo ti ye eleyi ni yo je ki ara ilu mo won si akose mose eleyi ti won je lenu ise won ijoba apapo orile ede yi ti soro iro idaniloju fun awon nisowo eroja oko eleyi ton wa ni orile ede angola lati daabobo oko won ti won si gbe agbelarukose agbelaruge fun orile ede nigeria bi won ti se nse okowo won alakoso leka to ri soro ile okere ambassador bianca odumegu ojuku lo soro idaniloju na lasiko to sabewo si oja kan ti awon omo orile ede yi ti won sowo tita rira eroja oko eleyi ti won se ni orile ede angola oni inu ohun dun si ipo ti ohun ba oja na pelu ise akitiyan ti awon onisowo na nse o wa safihan pe awon omo orile ede nigeria ki nse ole ni gbogbo biki to wa bakan na lo ni are bola me tinubu ko ko iyan awon onisowo kere rara nitori pe won mu idagbasoke ba eto oro aje orile ede yi o wa ro won lati ri daju pe bi won se nsowo won kon tubo ma soju orile ede yi daada nilu to wa ni gbogbo bi ti won ba ti wa pẹlu iwa rere iwa omo luabi ati sise otito pẹlu ise eleyi ti won se saaju ni are ajo ohun ti awon onisowo ti won ta eto ero oja oko iyan ogbeni chuks ukachi ti dupe lowo minister ohun funfun se abewo eleyi ti wa se sawon oneleyi wo awon lori pupo to si wa wo bi awon se nse ise awon o wa se lori pe awon ko ni ba oruko orilede nigeria je bo tile ohun ko kere mo pipo kipo ti awon ba wa ati pe ohun ko ohun to ba sele awon yo ri daju pe awon ta ala soru oluruko orilede nigeria orilede democratic republic of congo ti pinu lati gbe office to nsoju orilede ohun eleyi to wa ni tel aviv orilede israel lo si jerusalem ipinu ohun waye leyin ti are orilede na felix antoine ti shekedi ti sabewo si office ohun won ni ati odun 2023 ni won ti ro ti won si gbiyanju lati gbe igbese na won ni gbigbe office na kuro ni tel aviv di israel ko tumo si wipe won ko ni ni office mi ni ito ma soju orilede ohun nibe won ni latari ibasepo eleyi to lorin to ti wa laarin orilede mejeji iyan israel ati democratic republic of congo office bi tun si ma wa be to ma sise won ni eleyi waye leyin ose melo kan ti orilede colombia na kede pe office ohun ma gbe kuro lo si orilede jerusalem iroyin agbaye asale ikonu ti ba lo lati ilese bond fm 92.9 sugbon ki a to ma lo awon koko to je ninu iroyin na ran lekan si ijoba ipinle eko ti porodo wipe iforukosile fun lasra fun awon ile eko lati osu kesan odun yi se pataki balẹ awuse ope bi mu idagbasoke odo eto abo lokunkundun ajo unicef ro awon oniroyin lati ma tu eto isuna ijoba wo lori iye ton na lori awon ogo were orilede democratic republic of congo gbe office ton soju orilede ohun kuro ni tel aviv lo si jerusalem opolowo lotu royin yi frank olohun ni sola ati oluwa seyi ayo makinde fauzia salako so ni loruko temi
1: ejimare lojiri ewa fakuko o
2: ejimare lojiri ewa fakuko
1: oba oge lojiri ewa fakuko o
2: ejimare lojiri ewa fakuko nibi kapede ati polowo o se royin

ari wa toro igba wa dara kale e ma bi na gbo yen lo lufe eto wakati ogbon won wa de loni eh won ti lo fun ise oluwa na ni mo ko ba fi de ose to nbo lagbara olohun atawa ati won na lajo wa nbi lase alawura bi eh bo ka ma ba da yin lagara a ma fun yin lawon lori toloko ojokan ile te pe te ba gbo na fun eni to fe mu nkan kan a mo pe ah eko wa nu rin yi oro to pon to da o wa nu ori ta mko e ma binu o so to nbo lagbara olohun a jo ba won pade e seun de sin tete siwa.

0: mattress yi o le wole ku le wo
1: kilo de ton tira ka tori ko fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sunrun to dara lori mattress to wa ninu apoti
0: duro apoti kekere yi je mattress to kun po to
1: be ni mattress restorer ati compressor lati le se vital foam ni
0: ha o le fe si o to bi si looto o
1: looto ni itura nla ninu apoti kekere kan o rorun lati gbe o se gbe koja lenu lekun toro lai si wahala ninu
0: e si bi ere wi pe o duro daada looto koja o rorun daada
1: be ni pelu mattress restorer ati compressor sunrun itura pelu idera mattress vital foam ninu apoti itunu irorun ati niye lori gbogbo re ninu apoti kan vital foam ona igbesi aye to dara

ni ekale aku gugu e bo se nlo ka ka kiri gugu lede Nigeria elei na ni sports paparazzi lasale toni Friday akoko nu osu kesan odun 2026 salafia na ni mo ba yin salafia na ni abara bi o ina wa nbi pelu yin to se Mr. Legit in lasale toni lori eto Friday paparazzi sports paparazzi na toni to ye pe te ba n gbo wa daada o ye ka ti mo pe le je bon fm aki kosa ara oto na lele ara oto na to ni pelu sport paparazzi that's my love for that's my boy ibere lokokan ejeji eni to ma je oni oro re football kana lori papa bo se nlo bo se ngba ball lon lo sese yi e bo ti wa nle lopo yan tun te ma lanfani ati je ma tan sibe o ko ma fun yin tan lokokan ejeji na ni e ba gbaradi te che dada fun mi e ma je ebun olokan ojo kan lọpọ yanturu pẹlu ile ise to se nigba wa eto yi get mo bien so e bien lo ye get mo be pe ebun na tu wa nle lati ile ise na se pe won ma fun ni owo moto gba ma benu bi egberun meji ototo lati fi back up yen tumo si pe e gbo eto yi lasan so ti ye yin be yen agbeyawo ni poro re ball ka ka kiri jake jado ile yi ni loke okun ni e si ma gbare na ni yen jo Friday tago mejo sago mejo abo pelu aso no ba mi atawura bi emi na lo mo yin ore en lolufe yin rodin solaudin legit ni gege bi aso mi abala akoko yin na ja akoko foro jo mi tu oru oro ni pa oro re ball ka ke bo se nlo akan na ife sose to lo lowo yi ti English Premier League to kagara amosi ko Liverpool ton jalejo nile Ipswich Town iya lara oto laarin seju marun mefa fun ibere bayi suwa na omi odo 00 na se ni kana la liga to gagara nile Spain lohun be yen na ta tun lo lo bayi ta mo si iseju meta Spain lo se be yen na ni Real Madrid pelu Real Betis tin ta omi odo 00 na se ni German Bundesliga VfB Stuttgart lo gbalejo FC Cologne at 3 minutes na se ni abala koko ta mo si half time no be 00 na se ni e ti mu bairo se ti sit down fani ma wa lati bere bere lo wa tesin la fani ati ma jebun pelu aso no ba mi alawura bi de ba tin pe ke ma yede yin lole ma gbadun ra doba tinu wa eto yi oke oke na le ma lo aso no ba mi alawura bi bi pe ko le ba da ko le ba du na ni oporoko ebun wa nle lati ile ise na bi yoyo bitas bakana ose foyin ose fonu oracle tabi fonu wa nbe ose fosho fifa wa nbe akana magi agbo be niyi o na tu wa nbe ta mo si tasty ki o akana awon mo yin tun ma ra yan fani ati ma mu bubu mo si wa lo rede yi e tun agbo ebun moto 2000 naira live and direct thank you lesion bi s media breakers number 6 e ba re tui alasa bostola diko leko yo se iwaju ni kan wa lo oke oke na ni ke mu ma ro si lasho no ma bi alawura bi

nile lo penu ifeson to la Liverpool bayi bayi ati iko Ipswich Town Liverpool to ni 4 meji meta 1 o to ni 4-2-3-1 formation to wa ni eni gangan niyan 4-2-3-1 Liverpool no nigba ti alatako won na se bakan na be 4-2-3-1 la won na lo iyen ti iko Ipswich Town awon na lo 4-2-3-1 pe ko le ba se ba nba se na ni ima jayin sise ba se so lowo yi Isaac Alexander Isaac tun gba bo fun iko Liverpool lo waju o ti ba won je ti fa won ya 1-0 iko Liverpool lo leke bye bye bye bye ile ti wi ile ti weso Liverpool never walk alone mo ti ba yon leni yen gara ti si e nga ton disse ni pe se e ma foju anawo ku ki lo nsele gangan eni ba se be bora bora so waju waju bye Liverpool ma lo gara ton si be ni se o ti ba won je fawon ya gbawo lo waju ta mo si Alexander Eliasiak to not do boss waju nbe to pe se 1-0 na si ni bayi bayi ba je so lowo inu akon gbo won ma du dada na ni pe se ko si ani ani nbe awon ko do gba ami meta ta mo si 3 points la sale to ni spot of price na le shin gba le se board of fame last night live and direct na la wa mi nbe o afani ma wa lati je ibe ebun leni ati dawun si gbere wa lokoko en jeji mo shwaju be den side ka kuro jale shasu nbo eto yi na ka ko wa mu wole barabe yen na e mo pe oro aje o se kuku be na lo se pataki e se rafa ma gbo wa sport paparazzi na leri e so fun wa lara so fun le ajero omode lokun lobirin te ba ti mo nipa itan run bo dada ah ah afani wa fun lati jebun la sale eto lori eto sport paparazzi

0: Hello, hello.
1: Hello,
0: sir. Who come here to you?
1: Ademola Oshibami.
0: Mr. Ademola. Lati Oshodi. Aha. Ibere yi le. Nigbati English Premier League. If I say English Premier League, emu dada. Eh ku to le pe won se re branding e si English Premier League. Eh oruko wo ni won pe? If I say EPL, English Premier League. Ku won to se branding. Oruko wo ni won pe?
1: Barclays.
0: Lara. Ku won to se branding si Premier League. Oya, oya, wa pa. Awon yan ko loju adoju ko. Oh, 070-6316-1916. 070-6316-1916. Na ni ka fi pe, if you dance to roulette me, la sale yi, Sport Paparazzi. Hello, talo abi o ka le sa ka le mo. Hello, oribete, egbin oju ati pele kan si. Hello, talo abi o ka le sa ka le mo.
1: E ka le o.
0: E ka le. Oruko ibe tin pe.
1: Olatunde Jimon lati Redeem Camp.
0: Mr. Olatunde Jimon lati Redeem Camp.
1: Yes, sir.
0: Oda ba mi. Ife se won se English Premier League.
1: Beni.
0: Oda ko si pe e n se alejo lori eto dada. Ni English Premier League melo lo wa ni English Premier League lapapo awon ton gba ifesanse na
1: awon ogun ni
0: awon ogun 20
1: be ni 20 ogun
0: o da ai iko melo lo ti gba English Premier League o ti win ni ri
1: to ti win ni
0: English Premier League gangan English Premier League iko melo ni won ti win ni ri
1: Lẹ́yìn
0: mímọ̀, àwọn tó bá wọn
1: ti
0: rìn nìyí. Márùn kọ́ o. Àwọn tó ti gbà rí, mélòó ni wọ́n dada? Ẹyá. Márùn kọ́.
1: Mo mọ̀ pé.
0: Wọ́n ní káwo, Amari Arsenal ti wà ń bẹ̀ẹ̀, Chelsea wà ń bẹ̀ẹ̀.
1: Liverpool
0: ti gbà rí. Wọ́n àjọ ti gbà rí.
1: Man City ti gbà. Tọ́.
0: Àwọn ọ̀dọ́ bá a kọ. Bàmí ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀. Hello. Hello, sir. Orebete 070-6316-1916.

0: Hello, sir. Ekaile o.
1: Hello.
0: Ekaile o. Oruko ibere tin pe.
1: Ekaile Mr. Leji.
0: Ekaile sir.
1: Soji lati Aburu.
0: Mr. Soji lati Aburu. Eyin temi ni yen.
1: Eni.
0: Iko wole tele na?
1: Eni.
0: Iko wole tele ngo. Team wole tele. Team wole tele, team wole ja fun. SOG. Ah, Urebete. Oh, oh, oh, oh. 0706316 1916. Ba se re ti pe lokokan ejeji. Ma tun mu awon royin kokan wa fun yin. Sugbon siwaju na je kokan de ka kuro oja. Ni se to se ni wo ti da. Ya mu ipere ipere yin pe yan. Elo ta lo be o.
1: Ele kale.
0: E kale sa o. Oruko yin sa.
1: Alaji Olabini lati Jebode.
0: Alaji.
1: Alade Olabini lati Jebode.
0: Aha, Alade Ola. Eh, lati Ijebuode. Igba akore te ba kopo wole
1: ben
0: ah e seun ko ni baje fun ba mi
1: ehn
0: ebi oju na lo da ko si buru ko sa buru nbe ta ba ni ka wo ifesan so English Premier League
1: ben
0: awon wo ni o je lejo broadcaster te pe won fun ere e sa fe fe gangan ta fi nri lanfani ati ma so pe oke anri wo anri gbo ni ifesan so Premier League first ever en to ko mu lawo ko to pe yesu ko ko gba o sa gba te ru e lawo ko
1: ah
0: e ma withdraw e ma withdraw ba mi ah o esi le I ko le yin tele ba mi ka gba be wole Manchester United ma ribeti ah kilode o da e je mu ka kulo e je nde ka kulo ja tin ba pada de eh te ba la pada si pe pada wole ti ba da gan ti ba da o ya

lẹgbẹlẹleyi kẹnikẹni o ma gbọ lagbọgbọ tinu tori yo se wa lanfani pupọ awọn ibi ta ni estate si re obasa phase 1 and 2 vip estate wa bako na ni moshe ati fashola extension awọn ile yi wa loju ona papa si mo ri afada gbogbo ona yi ni won tin se bako na la ni ile si kajola ati ajegunle campus ni fegbekegbe pelu government college of science and technology loju ona papa si ilago ona to dagba ni titi de ilago gbogbo ile yi patapata 700,000 naira ni plot kan ti e ba san wo lekan na ṣugbọn fun eyin ti e fe san die die 1 million naira ni e o si tun gba 10 bags of cement lofe iye plot ile ti e ba ra ba se po to ni iye cement apo mewa mewa ti e ma gba se ma po to integrated landmark estate loni eye sanwo tulu tulu fun landlord keyin na wa di landlord ara ti yin lai fi akoko sofo opo won pa gbo o afefe lasan lo ngbe lo e ma pe alase ati oludari ile ise integrated landmark estate bayi fun gbogbo ibere ti e ba ni ati lati je anfani yi 070-30-02-7084 070-30-02-7084 070-30-02-7084

0: Muhammadu Maulana. Oh, my father, no, I'm going here, Nibi, Ori, a little one queen, and Nobby. What's already audio, Marco, and Tia Bafe, Bo, the first stream, live, a lamp party, a Latino, what we go down, music app, Patapata, we better let my bow, Azakir Mashid, and Nobby, I want to see Azakira, Aziza, Aziza, Otibia. Oh, I'm going to get there. There's a Moludini, there's a Shile, there's a Buyawini. Well, also the colorful presenter. I told you to interview the colorful presenter. 07063 161916. Ebo wa shadua fawe ni ya, ti wajia lati le yon. Baba mi, baba olori yuri, oko yu ni da, yu ni shen yu ni juna. Alaji ganyu, alaru, alaji ganyu, alaru. Oko zista wefalikis alaru ni ye. Ema lori, ema bori, alaji ganyu, alaru. Eba antonju supu alafi atayo mu ibi abutu. Ja, uwa vala veda. speaking speaker. Gbogbo afọ constituency patapata e ba ntoju Alhaji Fatai Adigun ACP Fatai Adigun awon ni bi o la fe ka ni engineer Muhammad Salako Oyi Dele ti won je the global president ODU the global president of FA descendant union engineer Muhammad Salako e ba ntoju won awon awon yan po awon yan po. Hello, 07063161916. Omo Kwara Tata. Oruko ibi tatin pe mi. Lati Matogun, kilo oruko yin sa? Babari si. Omo Oluwo leyin ni ipile Kwara. Omo Foko. Ni agbe asa local government ni e. Ara won afan na lele. Oya. Ever I shall go far to my jalati lady. I like it. I should have played a menu. I like it. I want to know about the airbus Sallallahu alaihi wasallam kila fe ni foko kila fe ki joba yala joba popo joba bile ni kila fe ka se fu ina ati ona gege bi alagba ACP Adigun ti se so won ni lati gamo wa si ododo ijoba ipele Kwara ti buwolu ina be won de ni won se ona na. Hello, omo Kwara tata, eni ye ni eye ni wa kilo ruko ibi ta tin pe wa lati ojo to gbogbo ni Kwara. Yoro aki omo lofa bojo la lo mi o ba bisu joko ijaka di loro ofa ijaka ijaka iti wa ja lofa iba la won awa ni eya mi oma boni ni lofa ile elerin. Eshun ya mi, eshun awon mo bi ofa niyan. A dupe lowo baba wa omi tutun na, alaga ijoba ibile ofa. Saboruwa. Orobu Olatunji niyan. A dupe agbe Orobu Yusuf Oluwafemi chairman ife lodo. Hello, omo Kwara tata. Oruko ibi ta tin pe? Alaji supo alaga ta mo ifuke ni amme. Baba awon ta dagba so won wole ile. Rasa bo egbo bo loro ina te so njo si sese ti bere lori e la bele komo da ki adua Okay. Supo alafia ta mu ibi ni e se gbo won ni pade lo lowo
1: Kwara Tata
0: eni ye ni eye ni wa adupe lowo o la farm o fun oba ona ti won ba wa se lagbegbe afon yen igba ba mu nda elowo
1: na
0: mu nda elowo sa e ka lesa
1: ya kugo
0: la tun
1: ye ka le
0: e kugo ajuba ba se nguro le
1: adupe
0: lojo ilu samara o ni daru lagbara lowo eledumare Amio, Samara gbe mi lopolopo. Kina e bere nkan kan lowo ijoba, an saye odun kan lowo. Okay. O ti ye wa a ki dupe lowo alaseku awon to ba sase pari la ba yin o ye ba sadua fun Alhaji Rashid Opeyemi ati baba wa ko bo do ba tun le yaya ba nu so ati gbo awon to ku na lapapo won tin ba wa se nle beyen won tin ba wa se nle beyen ami ربك وما قلنا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وما بنعمة ربك فحدث أشهد أن الله رشيد أنا الله رشيد ما تقص ملوري Zero lati ikeja ibo le yin ni Kwara ilori lapa bori lori ladangba kabisi olo ara liwaja oya e ba wa ki awon ti won je olugbowo eto ye ba dupe lowo won ami Ami ati esun eku aduro ti eku pe ati esun ojojo mejo n darapo mo wa Ami esun pupo esun sa pe ti agba kan yin lori eto fun tale tete ni na leleyi eto yi o ko si fe gbe osulu ko si fun ilu kankan gbogbo ti ba tin je Kwara lapapo ohun lo wa foko si fun esin kankan gbogbo omo Kwara lapapo lo wa fun awon nse odun nilu yin en si ayeye gbogbo ni kore nkankan be pe wa je yin o 00304281830 le ba so leyin eto 00304281830 00304281830 e se sile ki lo le ba fe yin na pada pupo awon ti o se sile lana ile ti gbagbe won le ni mo wa nu awon ti le o gbagbe o ba dojo ola Oruko blessing aluko ba nu Salahuddin Yusuf o se pupo colorful presenter ati lewo eto ku Abdulwan sin Salahuddin omo to mo color oruko temi nje agbara to ba ni lo fudu e o le ni dagba soke
2: Samuel Adegun ba gbogbo awon eyan ni mo pe ada
3: Olad Shadow Medical Healing Home kọjá afẹnuroyin ninu ka fi ewe atẹgbo sitọju ara awọn ni won se ose iya jebu to mu ilera eda ji pepe eri inu to nfa iju ati eda fawo to nwoju oluwa o kọjọgbọn eela to nse segesege tabi ti ko ti e wa mo dohun igbagbe wa ki won na dara pe bawo to yin oluwa logo iba je ato si egbe tabi to sugar ki eketa to okun duro gbo loju ise nitori opa yin to ti na won ogun orukun to ro ni adere ito se boko o baje ila ki ko bere si pe wa sori 080-362-03932 080-362-03932 bere na kan si 080-362-03932 O se ya ajebu to nsise bi ajebi dan a ma segun nkan to re so kulukulu ninu ara yato si o se ya ajebu to nsise bi ajebi dan atun ni opolopo orisirisi egbogi ni to mo doko to gbogun ti orisirisi are ara eni to wa awon agbaba wa lara e ti won da laamu e fori gbogbo igba airorun sun dede o n wa igbegale nu se iwo se ti ma bonu nipa ohun to n ba o fira lagu ara mi ewu ategbe pombele ile ise Ola Trade Medical ilu ohun fi se itoju gbogbo eni to ba kan fun won iwo ni ko ma tun gbora re pamo tete pe wa sori 080-362-03932 080-362-03932 bere kan si 080-36-20-39-32 tabi kan si wa ni number 8 Alhaja ni Mota Idera Street off Isale Ariya Galemo Bus Stop Sango Ogun State kan si ile ise Olat Trado Medical Healing Home loni fun eyikeyi ailera ara re ko le ri imo daju pe ewe atebo o se n je sibe sibe

0: Palemo, wo an pa mo jare ki lo de to tu wa fajuro lo to gbogbo eto ti to amọ nkan ti awon eyan ma je lo se koko julo ta wa lo ro pa le gbonje yi fun gan o ye ki yen tu je wahala mo se o ti gbo nipa o ja sope food palace ni bi toro awon eyan tin ja sope
1: wo o ja sope food palace ni idahun fun awon alayeye nigba to ba ti de bi onje yi tun nimini bi rice fried rice jollof rice amala iyan eba be la saru elemi meje na ogbeyin bi won tin dana yi ti won ta be ni won dana fun awon alayeye wọ́n náà bá fẹ́ kọ̀ sí ó jásọ pé food palace ìwọ́n náà máa bọ̀ ní number 67 ìjẹ́gun road carwash bus stop ìkọ̀tún nípínlẹ̀ èkó tàbí kẹ́ẹ̀pẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn 070-6364-5272 070-6364-5272 tàbí 080-7976-0217 080-7976-0217 ó jásọ pé food palace níbẹ̀ ló ti ń jásọ pé
2: tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí kò sí kékeré akàn tí kì í nílé lórí abálájọ tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn olùgbé àlímọ̀ṣọ́ ìgọ́ndò ìkọ̀tún ìjẹ̀gùn ìjẹ̀dùdó ìjẹ̀jẹmọ ìṣẹ́rí àti gbogbo agbègbè rẹ̀ fi ń dà lọ́gọ́ọ̀rọ̀ lọ sí ilé iṣẹ́ àpamọ́ bẹ́ńchọ̀ tí wọ́n ń ta ojúlówó ilẹ̀ ilé dúkìá land houses and assets bákan náà ni wọ́n tún jẹ́ dìvẹ́lọ́pà tó ń báni kọ́lé ìbẹ̀rù ọlọ́run nílé iṣẹ́ olóyè múrísíkù àpamọ́ fi ń bá àwọn oníbàárà wọn ṣe àwọn tí wọn ti dán ilé iṣẹ àpamọ ventures wò gbogbo wọn náà kan sára sí òótọ ọnù tí wọn fi ṣiṣẹ ńbẹ láti bá wọn dòwò pọ ẹyin náà pé alade alhaj morisiku apaomo abulẹ ṣowó 08032751648 lẹẹkan sí 08032751648 ẹyin náà bá wọn dòwò pọ lẹ́nìí kẹgbà pé ìkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgbó.
3: Káàmọ́ gbàgbó ọ̀rọ̀ tá ń bá bọ́ sẹ́lẹ̀ láìpẹ́ lájìnà á lọ dọ akọ̀mọ́ àfàgbà cousin damiláre aníwàkàyé bàbá tápá wọ́ọ̀dù ẹ̀. Wọ́n ní bọ́rọ̀ ẹ̀dá bàdà àdúrà ni bọ́rọ̀ ẹ̀dá kú díẹ̀ káàtó àdúrà ni kò sóhun tó létò ojà àdúrà lọ kò sóhun tó létò ojà àdúrà ọlọ́pàá kókó olúwe ìròyìn. Ọ̀rẹ́ tó jẹ́ arẹ́ kan náà pè lábẹ́nú wọn ní ìpín pẹ̀jú ò sí fatu kò sì sí fákò bí irun gbọ̀n pípín pẹ̀jú náà ni àgbà ẹgbẹ́ àpèdé àmọ̀kọ́ ṣe ọpọlọ wọn ní òkú olówó ọdún mẹ́ta ní òkú òtòṣì oṣù mẹ́fà òkú ọlọ́mọ àṣeéṣe tán gbogbo ẹgbẹ́ àpèdé àmọ̀kọ́ ìpẹ̀jú pèsè síbi ìkẹyìn tá a ṣe fún bàbá ẹgbẹ́ wa olóògbé olóyè àbáyọ̀mí john obembe nítorí pa ṣe ní òní òde yìí ní roundabout tọ́jọ́ pé ó wà ní ẹgbẹ́dá adúpẹ́ o gbogbo ẹbí ló dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o pàápàá jùlọ alága bí o tì ìyẹn bí bàbá ambassador yínísà ayé nílọ́mọ ẹ̀dà india gbọ̀ngàn ẹ̀dà akim hamsa àtọ́ba mẹ̀kúnnù lágbàgbé ẹ̀rẹ̀ ààrẹ ẹgbẹ́ fún ti ẹgbẹ́ àpèdè náà musba alade bàbá ìsì kọmùrin ọlá ìtàn ọládélé ìyá kéékèé mélòó láti ẹ̀fẹ́ káàtán wọn náà jẹ́ pé ó wà níbẹ̀ ọ̀tọ̀ lórìn ta lóye olúyege adédèjì rẹ̀mí àti alóko rẹ̀ ẹgbẹ́ gbóyin pátápátá náà jẹ́ pé àwà níbẹ̀ ìwà pátápátá lágbẹ̀yìn arúgbó wa ẹ já fi eré ká tó fi kásẹ̀ á sì wà ń kálẹ̀ o kádé ọ̀dọ̀ anímọ̀káyé bàbá tápá wọ́ọ̀dù wa nísinsìnyí wà sánà tó ṣàfihàn ní abúlé ẹgbà bọ́rọ̀ ẹ̀dà bá ta kókó àtẹ̀wé àtẹ̀wò àtàdúrà ní fi yanjú ẹ̀ ọ́yá blessing àdùkú ní kádókè lọ́nà.
4: oran yoju iwa lati odo Alhaji Musbaudin Ogunbana Bauban
5: baba adini Aisha Olalope Mosque
4: ti won wa ni titi layo egbe ni pile Eko ni fowo so wopo
3: ka mo gbagbe o oro tan ba bo tele ki a mo gbagbe o oro tan ba bo tele o ki a mo gbagbe oro tan ba bo tele ki a mo gbagbe o e ja koda lo si 61 santos afero
4: lo si lo a gbudo wa ni mo to to
6: ani mo kaye aba ojo
4: a wa ni mo to to
6: ba ta pa
4: wo wa
3: ji lo lo pa ko
6: Adara masha iso kwa usi, omu kwa utule je, ikpe ni jafuwa mweda, olu mwe shebio, enyonyebe. Bani, omaraye kwa lepa kadara da ni to uto, amo, latari akbara tele tu afiji nkia da, anwa madari umanshi ilo, wale fifawa agosei. Olu waba anwa yope si omaralu barika, fukbogwa mwotosu kwa iribi, shosho nili atare kwa, atare kwa kikoti elabo. Fun ashiri gbigba adua kalamu adua nonka le adua baba tapo worldwide ni ke kan si ni Santos Avenue abule gba bus stop ile ise baba tapa ni opolopo lo je aiso alalobo abi awon ilera kan tabi mi ni nba afira awon kokowa ifojuri majele nje gbogbo eyin obirin to je wipe e wa nipase oyun nini e jawe adubo re layo lagbara olohun oba anu eyin agan e towo labosu fi pomo lara lori ike yesun arun alalobo airohun sun mi iba pojupoto ni arun mo legun ni tabi fo ni kufo ladide ki igbese aye eda ma ni itumo ko ri nkan dimu lori epe gege bi ohun re olohun je ka bere yin fowo ti eyin e sha ti pe soju opo baba tapo world world 0803-573-5570 tabi 0708-927-4444 alafi anyi ko ni di fi baba tapo worldwide lo so be moni mote ede mori wegba mo pe leyin anu se mi etamara ke kan si ilese animo kaye abba spiritual therapy baba tapo worldwide alafi awa o ni di fi afiya o e sami e
7: profiti o emi biyanju ko ma dade jojo koja lori apata ti o si ni pa ni aye
8: ope ni folohun oba mi edumare e ku le ni bi gbogbo te ti lanfani lati ma gbo wa lori eto yi lale eto ni kanakana mi ti de ofe mo ja tonjo wu afi mi ti de o ki gbogbo aye omo re mi gbangba lode oja ni eku le o eku ise oni eku afomo niyan se yo mo da ko mo ni baje pelu ase olohun oba mi edumare ore to wa e to yan na lati deun ile ise bond fm lawa 92.9 ope ni fun olohun oba mi edumare lale tuni alawon kankan ta bara wa so ri won ni ajaso ajaro ki ma won le alantakun abibe ko beyin agba ti so na nu agbalo agba ni folohun oba mi edumare e ja dupe lowo ile ise baba ni makaye ti won so ni gbowo eto yi ni bo ni akale si number 61 Santos Avenue ni abule egba ni ile eko ni be ni won kale si gbogbo n ba lo sona sango be ba ti dabule egba e bo le ni bi ile eko mobun e wo otu yen ti lawon olokada e gbo kada nbe e le n lo si number 61 Santos Avenue odo baba ni makaye ni bele eja sigan abi ka pe won lori ero bani soro won pe number won 08033735570 08033735570 number te fi pe won te fi gba won lagunu pe baba mo ti debi bayi mo n bo lodo yin se wa randi tori na ni mo fi ni pe kini ti n jaju won na lowo kini ti n ba yin lokan je se lori omo se lori ise se lori ifokan bale olorun oba mi dumare ni beda yan ju oro tori nteda fe je nteda fe je nle aye rawo eda bi eda lo lola asiri ti o to fara pamọ fun ni owo alaafia ni lowa eko number nle le kan si 00337355570 number baba ni mo kan yin yen ti bo mo lo lale choni ale ke la kori eto gan ti mo mo wa sori eto loni akori eto tuni oni mo pe ni eni agboju okunle ti o je ni agba abi ki n pe ni abamo abamo se be ni fun eni ta mo fe ni eje ni fe ni ta ro pe ko le se ni nkan se imukuku nika sugbon ko gborun asebi imunika imunika o orun asebi ni ogbo nje le mo wi pe ogo ti eda gbe waye ojura won lo be irawo ti kaluku ojura won lo irawo kaluku po wa ma terawo elomi pa ngban ba nwe lowo lati ikoko o le ja pe irawo 16 lomo ngbe waye en ti ba won ngba mi to se loju nu emi ti ru won ba je ka wa ma te pa o bi irawo ba wa je 24 a je po ti nlo sibi ti governor abi ti president nu kaluku lo ni number irawo ti e ni bi ti won lo ani baba nba ni gbe ta mo wa re ni a je pe o ku die ka to ka ba ni gbe ka mo mo wa re ni ka mo mo nu e ni a je ko ku die ka to so mo ya meji ni o wa ni wa finu hanra won amo mo ya wu sa nbe iru won ki finu hanra won awon mo ya wu sa igbe aye awu sa ni won ri ni won mo gbe be ba mu awusa eyen la won e ri pe awusa awusa ile kan na ni won wa sugbon won o rinu ara won owo lo ba mi o ke fi pa owe lo fi pa owe lo fi pa bo re meje ba rin ti won ba mo nu ara won ki won o ki sara won awon ore a ma se ra won omo iya a ma se ra won egbon saburo eje seje ibeji gan ti a jo je taye kan iwa a ma se ra won be ni sa ene mo fi so pe eni agboju oku le ngba mi ko je ni agba eyi ko yi eni agboju oku le o je ni agba awu ene pe gbogbo bi te tin taja nje ni fura nbe ibi te tin sise nje ni fura nbe eni en ba gbele nje ni fura pelu e je le mo ri pe ai nti mo so fun yin jo si nipa arabirin tin wa passport ye to fi passport pamo to nwa ka kiri to fe travel oko re o si mo passport ye pamo o si n ba sare kakiri oko lo mu pamo o oko lo mu passport yawo pamo ohun ataburo yawo won tun lajo sepo igbon dodo baba baba ti ki fi robo to loju baba ni hawo passport te n wa ibi bayi lo wa ibi bayi lo wa nu le yin iwo oko yawo kilode to mu passport yawo re pamo kilode asiri ogun ki bo lodo timi kilode to mu pamo nje le mo pe visa ti won fun yawo odidodun meji o si expire oko o si jewo wi pe emi mo mu passport ye dani ngo fi o travel ni abi abi ri nga se ranti e ti mo so fun yin gba na lohun yawo oko aburo to wa nba to nba egbon lopo oko aburo ti nbegbon re lopo to tun fe pa oko o fe poko aburo re to fa isode ti mo salaye fun yin jon o na leleyi ti mo ni kin tun mo wa ko ton yin wa lale to ni eyin ko yi ani eni a ba fe yin ti nigba mi egun lo mo fi owo eni ani o fe ni loju ata lo fi senu tama ti ye laye o olorun oba mi odumare o ni je keken kan aye o tawa o keken aye o mo ni tawa pelu ase olorun oba mi odumare awon ore meji bi omo ya awon ti won ti ro pe omo ya ni won be ba ri won ta omo ya wa ma sunle ara won wa ma jeun ara won abi kini won je se fura won na wa ma wo so ara won eh aso kan na ni won won jo na won si ro de won to de ohun de won jo ro de na ma ni won jo ro de ni o won ro de won to de de won bo aso wi pe ka won sa aso won wa sa aso awon mejeje ni won sa aso won ti sa aso won sita ni abajade lo ngba won pada wole ore yen to to njade pe ko nra nkan to pada wole ngbo dirole won ni won lo kaso won wa ka aso won ko sinu bi ti won kaso si ngbo dijo keji ore keji ora so ti e mo ore ora so ti e mo arabirin si jentiki kankan ku ki lo ma wa ma so lo ni boya buro mi ti mu lo school niyan bojo ti feran re nu e wo e fi le oja e fi le oja e oponu alai ni la kai alai kankan ku omo se o ase bi ti an ti fe fi jakule ni ase bi ti an ti fe fi gbo subunu eyin omo pe aso eni ta wo ta lagun si ibe logo eni ngbe aso eni ta wo o ti yi ogo eni o ti pe ko o ti mu ogo eni o ti mu lare ogo eni aso ti so tele wi pe o nfe mu aso re ah kilode ohun nikan ni laarin gbogbo awon ta won jo rin ohun nikan lo nlori ohun nikan ni ririn ajo ohun nikan ni ohun nikan lo lowoju ohun nikan ni ohun nikan lo ja re yaju ohun nikan ni lo loko gidi so nikan ni laarin gbogbo awon sawon choku na sawon wa lori ni nje fura nje fura eh orin ni o baba mi orun ri re oloye ka ni fura baba nsale eni lo oye ka ni fura baba nsale eni lo baba sale titi be ba de koro e fura e ba sale titi o me ba de koro e fura o oye ka ni fura baba nsale eni lo omo se o arimo kaye baba chapa ile ise won be ni number 61 Sandos Avenue ne abule egba ni ilu Eko gbogbo eyin te ngbo me baya lo Eko Victoria Island gbogbo bi kebe Maryland le wa te ti lanfani ati gbo mi awu baba yoju si won ko live yi baba yoju si won ko live yi ta lo ma bi ogun ti nwa ta lo me taroba won gbo nu okunkun ta fa sinu mole ejen dele se ani makaye baba sapa mo pada bo e ku kale baba sapa.

to le foro lo e wo e ko number baba ni mo kai le 00337355 70 00337355 70 number baba ni mo kai ni e nte fi wa won lo nu te fi pe won e yi ko yi soro won pe yin na lerin arabirin ngban en to je baba won oni iwe egbo ni a popon gban ni won pariwo arakore kan won ni baba afa agbalagba ran oni nje yin ti mo oni won mo ah je n pe won lo ba pe won lo gba won lago baba ni ah abi te ba yoju si wa o iwo to n pe nle to wa duro soju kan to mo pe o mo se o alai mo kan kare lo ba pe baba baba ni e yoju be ba nbo bayi ni e si bayi kasa bayi kawodi won jodo baba o ah imopo o ogbon be o eraye ba mi ngba de be baba wo wo e o wo nti o wori e baba ni o kare irawo lomo iwo ti o gobo lati ori de sale ta lore re to gba so fun oni aso n o gba so fe nikan n o gba so mi fe nikan onira ni ronu si dada lo ba ni afijo kan o emi atore emi rode ba se ti tu dede awa sa so wa seyin ko le pe ko gbe die ka tu ka wole amo ore emi ri ti e emi ori ti mi baba ni gbogbo awo tele te wo te jade lo njo na o ni n o ri kankan o si fi se binu ah le o o fi se binu o kai lai ibi to ja o sinu o je lo mo pe aso re to n wa ka pelu gbogbo nkan awo tele re to n wa kiri ore re loko ore re lo lo fi saajo ore re lo gbogbo ti e ogo abawaye re lore ti gba lo gbewo nti sise fun o ilara re ni won se bayi la se bayi kasa bayi kawodi ore arabirin yi o joko ogun bolare o bere si ni ma sunkun kika kika ewo opade volong oba mi edward anima kai baba tapa ile ise won be ni number 61 sandos avenue ni abule egba ni le eko awon ni so ni gbo weto yi eh number awon re ko life be ba pe won baba rugo afa 00337355 70 00337355 70

0: fa gengen ori okuta de afun ba mowo
1: ore o
0: ba mowo ti nwe wowo
1: lo ipoko ore
0: won ni bo ni lo o lo nfe lo mu owo o nfe lo mowo to ni
1: ore o
0: ije ise oriran mi ni mo nse onedumare la ni mo nto mo tona titi mo delu osoro gbeso mo ba gba rin nibi ti won tin fe yin leyin keke
1: oro ifoko
0: mo ba gba efon nibi ti won tin fi wo luwo gbogbon
1: oro ifoko de o
0: mo ba gba yo didere nibi ti won tin fi ko denu di oyebe yebe aya o ni gbin fi ma nfa ire owo ire omo ire aiku baale oro a ma fa wa ba gbogbo apata lobirin lokunrin lomonde ati lagba e ka le o oro ikoko ohun leto lori ikanni bond 92.9 fm to kari aye to kale si number 1a adekunle faju road ikeja nilu eko nbi loruko awon loga loga ni le ise radio yi bond 92.9 ifeso wapo ni mo fin ki wa pe etun ku ameti ba mi lale lori eto oro ikoko loruko onigbowo eto yi tori pe onigbowo lo leto eto lo lo onigbowo lemi otun ba bewaji adekunle ni mo fin ki gbogbo wa ope e kale loruko gbogbo iko eto oro ikoko pata pata lale yi mo fin ki wa oni ojo kerin osu kesan odun 2026 ojo friday ojo nla ojo jimo aku ataro aku bojo ojo seri aku afomo niyan se
2: ni ate baba yi
0: Baba Ore Ofe Spiritual Center Awon lo ni gbowo eto yi Iyen ni kan ni Bond 92.9 FM Ohun to ba dabi oke soro to n ba ni ja tabi lagu ara Yala to ti jọlọjọ pepe abele to sese bere Bẹ́ẹ̀sì ni olóyìnbó sọ pé prevention is better than cure. Èèyàn gbọ́dọ̀ máa múra lẹ̀ dogun. Èèyàn gbọ́dọ̀ máa múra lẹ̀ de pé káìsàn àbí àrùn mọ́ ṣe èèyàn. Ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn ní àgbàlá iléeṣẹ́ bàbá wa bàbá Ore Ofe Spiritual Healing Center. Kẹ́yìn lè láǹfààní àti ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn lọ́wọ́. Ká wá wọnú ìrírí ayé àgbọ́sọgbọ́n talẹ́ ìlọ lórí ètò ọ̀rọ̀ ìkọ̀kọ̀.